0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: Batho ba bangata haholo ka lenaneo le la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di strategy tseno. Wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di strategy.

0: Pop, mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba ba tlasa metsi ka gap makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yerwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamari.

o ka tiwa o ka etsala me ka le mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motona wa hang kopane ya mathuya re ke tlekele bo jwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang a di mile phetsemelo wo yana entsenyetswa jwalo dinkontsa ka yana ya ntsengang a di mile hore ke nne ke solophanye maoto wa ka ri mampa ya ka ya lebi aina tanke woli ya mohau ile nyona isopa ata ifuje yega tsitana le we rotisetsa hante ka go di ofisi tso hletse tsa maitsanga ena tsebeletso go di wa di modimo we ya tlase maoto ka ro ba sebeletsi bo hle ka ofela ba hantatai ka go tlokele bo bjalo yana gaitse ya ka lae lae maponi yankileng ga monnate ngwana wa batho go tswa go rengatsane tsa boborobonga go dikela go rengatsa bo lesome le metso e mmedi nakonga tsa botšhetšhelela kwana ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo ditsweng le ona teng mosebetsing wa gago ka go fopa kana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke thape ke ngwana wa gabulane mano wa ka mono ka kwadinga ha sori ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwadinga Highlanders stadium a hanta tlasa thaba le pantsula thaba ye se pono mpeng ha bo matswal mutinga ke buisanga bjalo ke mokana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sudi sudi ke wa tefelo tefelo ke wa matsuso ka sa lihlo le ntshotsho le bo etelele pele ba mokana taelo matsuso ha ile morena kgwabane theko ena ke morena wa thabo motho tele tsiela borraro ke ntataruna ka hona kgotso pula nala ke laboraro ke la mashume a mabedi kgodinga ya rona ya bohlano selemong sa ke tsepedi mashume a mabedi ka metso e tsheletse e dutse hantle odima matsatsi a lekgolo le mashume a mane bopaki ba go huitsa letse fela matsatsi ane a makgolo a mabedi mashume a mabedi ka metso e mehlano 225 akinyane beke yona ke ya mashume a mabedi ka motso e mmedi ke bopaki ba go huitsa letse fela dibeketsane tse mashume a mararo a tutu ya letsatsi lena e le ya sekete makgolo a robonga mashume a mararo ka metso e robedi 1938 e sa le ke fihlile hantatae ke sebeletsa phisi ya fama lenanong le monnate le bitsitsweng a selemela moon and drive show le mo efo ke wa bana ba kgwale o ya tseba gore thapelo ke lelomolo gona metsotsong yona ena

0: النار.
1: بلواتي
0: من النار.
1: وفاتا. أقام
0: ولي ما
1: Amen.
0: Amen. Rena modimo ma tsiritso le ganya le gotso a o etsetse ka o gele ka go be o botlhokwa mo le mongwe mo ifa bana ba kgwale ka sitana le o ba sothuka ka karetse
1: from point to resolution ya la
0: ka mishono mishana nesi amen ne nesi
1: amen ka
0: tla Judah Dawi re pompe mabidi arona mabidi atumelo kamino omunate mino ona ile wa difela uri mapisi ya fama iya le khotlala gasola hantatai uti wa hantle avanele suthu hotel and casino ombulale wa maria le maria Mbulale wa Namara tsa mahala plus 2665599956 le 2121996

0: Amen.
1: Amen. Mga matisiga poncho.
0: Maria le Maria o di mapisi ya fama metso tsonye le shume le metso e tsheletseng ka mora hora ya rona ya boraro. Debra Fraser o di mapisi FM phumulo yaka.

0: ba ha o morenang go a fase
1: malchiko ha tsana
0: bona mo di mo matsiriso la khanyalo khotswa ba balele ba ntwe ya ha
1: go be halwe ra tera
0: amen em tsamai

0: esajiweng. Tshepa Jesu ke ngaka ya bophelo. Ntate Ntsebeng wa Mosia a le ntate Molo Matala. Re ba hao Morena.
1: Re ba hao Morena ntate. Oh, Modimo. Re a o khotisa. Re a o rapela. Ha mmoho ka tumela tshepo le lerato. Re ba hao Morena ntate.
0: Re ba hao Morena Benji Benji. Ba ha o moren
2: a ha mo gana maguli
0: me mamope
2: se ho fa ke mo di sawaka nke ke ka tlhoka letho ba ha o moren
0: ba ha o moren a me mama me mamope ra mabitsa wa la ka o
2: amen tate
0: re na mri mo ma tsiriso la khanya lo khotswa ba balele ba ntwe me wa ka
2: re na be konkwe
0: amen nneso e ba ha o moren me kere tsamayanga ka moya me le seke la khodisa ditakatso tsa nama me moleleki a le dithabaneng re ba ha o moren
3: ka ba ha o makae
0: me tjija
3: o ho mo di o ka sekele khatela ka tsebe sa fela ka tsebiso tsa ka o nkutlwe nne o nka ga ba ha o makae
0: ba ha o morena mme tshitsa
3: amen ga tsala
0: morena morimo ma tsiritswa ra khanya lo khotswa wa le le bantu eno nne
3: ba tsana sala lwana mo
0: ke amen nna di phiri le makunutu di tsejwa ke wena le bohle banketsanga hampe ba tsejwa ke wena

0: Sebaha o Morena.
1: Sebaha o Morena.
0: Mme Alice.
1: Fadimehang le rapele, le se kene molekong. Ke mme Alice Makgoma mo tlouleng ko.
0: Amen, it's all powerful.
1: Amen, amen.
0: Re atametse ho wena Morena. Re kgothatse ho ba o ntata rona mme mafako gonwanyane a le Nasareta. Re ba ha o Morena.
1: Re ba ha o Morena.
0: Morena a Masisi.
1: Ha ba ba kae ba hlalosiswang ke bosoko. Ha o le jwalo, sebeye tshepo ya hao ho batho. Hobane batho ba tla o lebala ka pele ho feta ka moo hopolang ka teng, ba lebale le yona melemo ya hao. Ka hona inkele thuto hona ka mehla. Ho rialo Jesu Kriste, Sebaha o Morena.
0: Sebaha o Morena, Morena a Masisi.
1: Ka poso ngwaneso.
0: Amen in Nesu. Dibenga ba mahlomola mo ke neng a ke tibile wa hlaha wa ntutubolla ka tsota dintletsa hao re ba hao Morena a o simale fumo lapo ale na hathuthe
2: Morena tatwa
0: re ba hao Morena
3: re ba hao Morena wone
0: Morena matsep
3: yo fazile ke dira ka le poko ya ka ga tsoma so ha o mo
0: re ba ho mo rena mo rena matsepontori ngwane so Jesu u bitsa ba khathetseng re ba ho mo rena ntate monethi rangwane wa khubiri o le kotulo ale ha ntate molomata.

0: Trebahau Moren.
1: Trebahau Moren, Antati.
0: Mpumatsep.
1: Le fatshe ke la Jehova le tsogetse go lona ge ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ang go matshepo.
1: Kwa la ba tanka ke ane.
0: Amen e seng kuno wa ka. Bana beso tianga ayeyeyeye. Lona ba hlophehile nga ba tlanga morena me le tla phela. Ke ba ha o morena. Mmatumela ra makabatane ale gorunya bana ba ntate molo ra tshosa ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: morena start
2: ba o ha masole ntwa ya lwana di ga dipena le khonele buhle ba ha o morena
0: ba ha o morena morena start
2: Tsalinda.
0: Morena muri wa matsiriso la khanya lo khotswa ba balele ba ntwe ya ntate waka.
2: Amen ntate.
0: Bana biso tianga morene nga le matleng a hae a sa sitinya ke letho. Morena mma mo ipone mo eketsi a le phomolong a ntate molotiko. Re ba ha o morena.
3: Ha ba ha o morena ba buri.
0: Ntate ntlhane.
3: Le tsikira le bala mo ha o wa modimo. Lagato la Yesu le bona hetse madi ha e kholokhota go ba ha o morena.
0: Ke ba o morena ntate ntlhane ntate molotiko.
3: Amen mabuti.
0: Amen.

0: puseletsa tsohle morena mme mosele ka thota modi Orlando ba ha o morena
1: ke ba ha o morena mole
0: go puthi
1: morena ho etsa hale ho rata le ke wena ha o ntse ke mo hlanka tlane ka o rata ha o ba ha o morena
0: ke ba ha o morena go ma ba puthi
1: ka ma se tso ke ratela
0: amen eng khono wa ka ba ha o morena
2: ba ha o morena ngwaneso
0: masale
2: ka jeno halutwa le ntsela ka se thata fa tseng dipelo tsa lona ga ba ha o mogae
0: ke ba ha o morena masale
2: amen ya
0: fetola morena muri mama tsiri tswala khanya le khotswa ba balele ba ntwe ya ha o ntate wa
2: ngwaneso
0: amen neso ba ha o morena
3: ba ha o morena
0: a o sinna
3: mo ha o wa mana o tlo go tlhoma go tlo ka go tlhopi ba ha o morena ke a sinna
0: amen ngwaneso

0: Reba hao morena.
1: Reba hao morena.
0: Morena masisi.
1: Ha o hlokomela ka makgethe se o leng sona pelo. O ke ke wa natsa seo batho ba se bolelang ka wena. Gobane motho o tadima tshobotsi. Empa modimo o bona pelo. Motho o seba dikesi. Empa modimo o lekanya megopolo. Mme o tla o ekeletsa maatla. Go rialo Jesu Christ. Reba hao morena.
0: Reba hao morena, morena masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen in Nesu. Bona. Ke tla ka pele ke tshwere mo putso matsohong aka ho ka putsa bohle ba phamisanga le bitso laka. Solo le setsohong seoloso se letsohong la hae le halalelang ntate Thato Malefane a le kgubetswana re ba hao morena
2: re ba hao morena
0: ngwaneso
2: ke fetile ke Yesu ke fetile yena ka mehla kgubeng sa hae ke a kgatholoha re ba hao morena
0: ba o morena ngwaneso
2: ke sa o ding a fumela ga tsholo ntate
0: dadi
2: sa o mari ma fumela ga tsholo ntate buli
0: amen ngwaneso

0: ra kopa ntate mo haona a go tlhola le ka gore go tlhopa nne tsa lefatshe o tholela go loka go na ya lesotho ntate o tholela go loka go lefatshe la lone ditse motho Jehova o ha go mo gana go na Jesu Kriste o pa no le matsiso mo yo ha le go fihlile tse magana Jesu Kriste a tla a tla ta kire ke ha ka bo phaga ba lefatshe amen.
1: Amen. Go a fahla mo halisuku a ntate mo lo le gowe.
0: Amen ga tolaka.
1: Morena mo dimo matsiriso le khanya le khotso a o etsetse ka hore le ka hore go betse botlhokwa mo le mongwa mo ifwa bana ba kwa le ka sitana lo ba sothu ka kakaretso.
0: Bo ho le ba ha e bo phame gona re kokobela ngwaneso.

laboraro ke la mashume a mabedi kgweding ya rona ya botlhano selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng batho ba banga ba ya dihata batho ba bang ba ya gola baditse hantle odima matsatsi a legolo le mashume a mane ke bopaki wa gore o itsheletse fela matsatsi ane a magolo a mabedi mashume a mabedi ka metso e metlhano Atinyane beke ona ke ya mashume a mabe raro ka metso e mmedi. Ke bopaki wa go itsaletse fela dibeketsane tse mashume a mararo. Atinyane thuto yona ke ya sekete. Magolo a robonga ka mashume a mararo a metso e robedi. Ya retseditseng a thape. Gore kopanya le mogana modimo. Kwa fatla a ditse mo hale suku a ntate molo le gowe a tella thapelo ya hae ka o bua dipuo tse monate sa manyolo ile batho a refela

ke o fara masedi ke yena ya tlang ho nkaraba. Ke o ratejwa ngo mpakela matitetso. Ke o ratejwa nga o mpakela maqeba. Letsatsi le letsatsi ha ke o bona, ke bona segasaka. Ha ke bone molekane wa ka. Ha ke bone monna wa ka. Ha ke bone mofumahadi wa ka. Empa ke bona sera ho wena. Ke tlo o rata jwang o mpakela matetetso. Ho na le batho ba ireng ka ho malapa ka mona ba se ba dutse fela ka tepo. Ka tepo. Ba bakelane maqeba. Ba bakelane matetetso. Ke tlo o rata jwang o le tswala ya ka empa o mpakela matetetso. Ke tlo o rata jwang o le mme motswadi empa o mpakela maqeba. O mpakela matetetso o le tswala ya ka.

hona le bana ba motho ba sa utlwaneng be reng motho ha feta fela a bone fela motho ena o se ampaketse matetetso hona le bana ba motho ba tsukelanang a le pai ba sebetse mmo ke tlo rata jwang o mpakela matetetso ke tlo rata jwang.

0: re shebe na go ya ho ne paetseng a ntle metsotso ke ya ne mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mongale sekoto re tadime ha monate hore nyane a rona ya bohlano e re re pepese sesotho re se be fashioning tshaba se sa tsebe mo setswang a tenya se ke ke be sa tseba mo se le bang a tenya le gale tshaba se sa tsebeng mo setswang a teng ha se tlo tseba mo se le bang a tenya le gale o mona ke
1: le wa thamsa mole
0: o mona te morena wa
1: e sa bo se
0: morena wa
1: le go go hopotsa ho ile le tsela tsa ka ga ho ha bo tsi
0: tshebeletso di qala ho renya bo supa a nke ngwaneso e se le tlwaelo ka nnete e se le tlwaelo hore ditshebeletso di qala ho renya bo supa ha ho le jwang a matsatsing ana ke tlwaelo ka nnete mme o hlakile hore ho renya ya botshelela sefofane se ya phahama ho renya ya botshelela ke bopaki ba hore sefofane se tla be se phahama ke iphumana ke ikentsiwa ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ho di maphisi FM ya le khotlala gasola ha ntatae ho thewa hantle a vane lesotho hotel and casino hotel and casino e ga ke pepe se sesotho ke se be fashioning go ba tshaba se sa tsebe mo setswang teng ha se tlo tseba mo se le bang a teng le gale
2: mama o buitsa ka magolo ya tsosa ditsokotsana tsa go yapela batho mabitleng ga ka motsea ga ba di a tswa di ba ka mokodi mokodi wa tsadi pjetse tse pa ka hodimo sa hlabeng sa la hlamela miselwana ka dipeta thokolosi ya matebele le sibidi maria ya go lo hlabu ya hlaba se le mo haoleng wa ya tella ke bone e gaola ditekantseng ka dibuo kwedi gotisetsa ha e ha ile go ihla mabela ka laola hlamelo ya pone dikala laola hlachakatsa ya kena di go tlo nyalala ka dipirisa ya shapile ba nna ya shapa ba sa di cha thokolosi le nyakonyana ya ota ya thabeng tsa popa le ntse le botsa ke emelwang ha ke ntwe ka ba ya mala gale ke ntse ho ya marumye ke phaphathe khotso ke kwa ke ga ta di medisa thapelo bulane se bo ri tuya sa ka le sotho pc ya fo ya mo ha e ke hole bana ba khwale ba ke ba hole selemela le tsona tsike hole ke ding ka ba tsiya ruang ba kolotsi ba ditaba batho ba e so ba ka le sotho taba di mpidi ntse di lwana ditaba di mpidi khopa modimo ntate tla tla matsholo tla tla mezi wetse ke le dikakele di ntshafatsa di tshaba di tla khutlela ho yena me ha o di khutlela ho yena mopong le ntse le botsa taba tsena di yeme ruang phore yana e ka ba di mapa emela tsitsi ya pula ke bo hale ba khanya pa ha ja me hlape ya ba bu se kwere ba sotho re khutleng go khutleng se kwere le tshwegebe tsa tsa ntwa maguma a magwe di dilong da hlano ke bua mona nke ke be ka ba ka hlolwa le gale le ntse le botsa ke le ba kae mo haro haro ba ditsela ja tsa masela go kopana ka dinyala mobu ke meno mo le go meno a di kopa ke meno a le tabela nke ke be ka ba ka hlola le gale ha e so tebele nkwa nana ntja di bua ka ntja nyana di bua le ntse di bulana magumo a betswa le mahlano go mo le hlabile mphoro la e hlabala e gaba mo nkhwareng go tla se sebe se go ba madi a ba nna le ntse le botsa papa e emele papa nyana thabana di mmele e matlapa ya thella machachi giti tsa go tsa mephato papa e metari ngo hang ha e bo heli bopego go hlongkwana ke go tla teng ba nna ba mpuye tse le ntse le botsa le ke emelwa nke ke be ka ba ka ya mala gale ke batla kwa kwa phoko e kile nya go balana heng le mphelo ona ke fihla ke le ya paka ke tata ke tsena ka go batho ba jinna sele go kopana ka dinala mo bulu sa ha ka makale tsetsa motso a se go di motjodi wa di gomotsa tebeleng sidi ya di ya seng kgetha ke itholetse ka metlala matsa a ke hlola ke bo rela ha ke ntse ke fetla ma jwa le ke tshintshile mmano se bakeng ho jana ne le ntse le botsa ke eme bua nna ho jana ke ne ke le ngwana nang ka be ke itse mmendo lo bonye ke be ngwana na ke tle ke be se se hlase tshwana e tle ha ho ya ta ke tle ke itshwalle ke sala ke ntse ke batola tsilo mong ngapa go mo ha di kae batho ke bangata magala ha di dipedi le ha di ditharo ka se sotho tswana di nyala mo sadi se sotho tola kwa o sena mmantsi ba ke ke ba otola ka ke motho a magetlo puwa nke ke be ka ba ka hlolwa le gale
3: zunda za magala hina ga ja ba ba ja hina ga
4: e

0: le thata bana ba siya dithoto tsa bona tseleng ke kwa iphumana ke ikentse jwang go ja wa hlaba wena hlaba hlaba
1: wa bani dingane hala ye ga ha we ba di ba zona go mona we ba dadina

ha ke batle ba tshono ko mona ke batla dingaka tse leng kgale di di bona metso tsenye le shemele metso e mmedi ga tadi me ha monate hore nyane ya rona ya bohlano re pepesa se sotho sona re se beya jwalo fashioning tshaba se sa tsebe mo se tswanteng se ke ke be sa tseba mo se le bangateng le kgale ba itsenye le nyele ba ile kae ba ile kerekeng go ya bua ka tsa lebollo ba ya kerekeng o ya bua ka tsa kereke ba ile kerekeng go ya bua ka tsa lebollo banna o ya thatolla mothati motho o eme ka mogatheipi o ntse a enya ya gafetsa

0: bophelo bothata ba lefatshe o santsana ile hae ho ya re batlela bodulo a nke ke utlwe fela hore na ka tsebo ya hao se rwala ke eng a nke ke utlwe fela ka tsebo ya hao hore na se rwala ke eng ha re bua ka se rwala re bua ka eng a utlile le se rwala ha bokwa a o rwetse ha re bua ka se rwala re bua ka eng bophelo bothata ba lefatshe hodima PC FM ya lekgotlala kgaso la hantatae ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino ba itsenyelenyele ba ile kae na ba ile kerekeng ya ho ya bua ka tsa kereke kapa ba ile kerekeng ya bua ka tsa lebollo ke ya onga wae
1: monate
0: ebile o ya thabisa ngwaneso
1: monate
0: e thabo fela mme mmamopi
1: a tswa nna sobala ke utlwisaka ke moriana
0: se rwala ke moriana
1: ee o tsa go ha ba go ke fitlhe go mona ha ya mtanyana ke ke ke tsa go bantsha le go ke ntshwe me jalo
0: oh se rwala thank you ngwaneso ke moriana o etsanga hore batho ba o tshabe ka kutlwisiso ya mmemmamope ramabitsa wa le kaota wena ka kutlwisiso ya hao se rwala ke eng se rwala utlile le se rwala ha bokwana utlile le se rwala ha bokwana ka kutlwisiso ya hao se rwala ke eng ke a ole bua mme mmamute ke ke ole bua ngwaneso ka mehla le mehla ke le bua empa puo yena e le puo ye o basotho re e buanga ka ha go hometse ka mona le mo re ntseng a re tsamaya hona teng ke le bua ke re ngwaneso wa bo sebeditse a re ya ditabeng ke ya tseba ebe ke sekeng ka mothinya o mong ebe ke sekeng ka mothinya o mong ha di sedi le tje e shebe nako ya hona paetseng metsotso ke yane eme e tsheletse itse ke sa tshwalo metsotso ya e ba mehlano re tadimme ya monate horeng ya rona ya bohlano se rwala a re bua ka se rwala re bua ka ha ngwetsi ile ya ngala ngwetsi yena ya ya ha bo yona e ba ba bohadi ba hae ba tla ya mo bogotsing ba bona ebe ba lukisa ditaba tse bakileng hore ngwetsi engale ha tsohle di se di lukisitswe ngwetsi e tla lukisetswa jwale e buele bohadi ba buheng ba tla fana ka nku e hlajwe menama ya yona ngwetsi e tla khutlela bohadi le yona nama yeo ya nku e bitswa serwala kapa mofuta wa lenaka la moriana o etswang lapeng ke a ipheta hape hape a go bua ka serwala re bua ka ha ngwetsi ile ya ngala ya ya ha bo yona ba bohadi ba hae ba tla ya mo bogotsing ba bona ebe ba lukisa ditaba tse bakileng a hore ngwetsi engale ha tsohle di sa di lukisitswe ngwetsi e tla lukisetswa jwale e boele bohadi ba bohweng ba tla fana ka nku e hlajwe mme nama ya yona ngwetsi e tla khutlela bohadi le yona nama eo ya nku e bitswa serwala kapa ke mofuta wa lenaka la moriana o etswanga lelapeng.

se se se wa tlanne bua le selelekela seno ke bonnete ba gore seng kopanya nna le wena ka gare go mogatlhelo ona ke se ke nkile bjalo dithapo tsena ke di latlhetse bjalo ka gare go tente wa tseba mafelo a kgwedi yona ena ka la mašome a mararo a motso o mong mokete ko mong wulu ka hona ka mona ka Mmabathwana High School seapa pitso ka moo ke kubu monokwane e leng sona seapa pitso sa letsatsi lona leo

0: Moemedi re ke o dumedise ho seng hona regional nane la ditaba kwa no PCFM le nane le na le bitswa fela thaha me so le tla go ena manta ha ho isa la bohlano ha ho ra ho tle ya bo tshelela ho isa ho re nya bo su ya bo robong he Moemedi me he Moemedi ka jeno kgwedi ena ya motsiano e na le matsatsi a mashome a mabedi se le masona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletse Moemedi dumela ho hlohle mo mametseng PCFM o le hona teng ke re kgotso ha ke e a telebitso la ka ke Hlalefo Motutsi ke Mswadi ke mshengwe wa Shabalala Moemedi ke na le tebello jane ke ena a tla bantsha re balla ditaba tsa metsotso e mashome a mararo ka morago hora ya botshelela le tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago hora ya bosupa re tla phethela le ena gore nya borobong ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba ke le boa thapelo Bulane Moemedi ya tlileng pele go nna ya neelegetsang dithapo tsena Bishop Molapo o qeta gore bulela ka thapelo ke ya moleboga le ena Moemedi Moemedi jalo ka ga e le la boraro tsena ga re qala ditaba tsa rona re qala ka gore ge ke re fumane tlhabololo ntatedi ya umotšhaba o santsa le teng le motlhabolli wa rona gore Moemedi ya ke a tlotla a re thusa mo na le maane ka tse amang kelello le tse amang moya gore na jwale ge lokela gore re itukise jwang thea tsebe o mamele gobanege Moemedi ke tse dintsa ditaba tsa botlhokwa tsena tseo re tlo di buisana ke lo fela le ntate Motšhaba go seng go nang ntate Motšhaba ge ke o amogele le ona o dumedisa go seng go nang
1: ke a leboa ntate ha o nkamogela ntate Motutsi ke o dumedise le nna ke nke monyetla o dumedisa le ena Moemedi wa rona lenaneong lena la o seng tjena ga e le la bogago
2: eyanale
1: ke leboa golo ntate re boela re tswela pele ka ditaba tse bohlokwa gagolo gobane ka nnete ga motho a di mamela a ithuta tsona a di nkela tlhogong di atlea gore di fetole bophelo ba gae bophelo ba motho bo tsebe go tsamaya ka moo bo neng bo bolokela go tsamaya ka teng le gore motho ntate Motutsi a phele gantle moyeng a phele gantle kelelong taba e kgolo ntate ke gore gangata re na le gore ga re ithuta ditaba tsa motho kapo re ithuta ditaba tsa kelello ya motho e be re siile moya ba bang ha ba ithuta ka moya wa motho ba sia kelello le Motutsi ntho tseno tse pedi ga o ka di arola go na ntho tseo se o sa tlo di bona go na ntho tseo se o sa tlo di utlwisisa and-e jale o ke ke wa sebetsana le moya wa motho o seile kelello ya gae gape ntate Motutsi o ke ke wa sebetsana le kelello ya motho o seile moya wa gae jale ntho tsena tse pedi di susumetsana wa ukwa o sebetsana le kelello o seile moya jale moya ka nkano ona o tswile taolong o susumetsa kelelloeng o tlo fumana gore o ntse poka ke boithuto ba ka ntate Motutsi taba e ne ke e buang ya gore motho tsela a gauweng ka yona ga gauwa dikarolo tsena tse pedi moya le kelello di arogane di sebetsa mmogo o ke ke wa ithuta ka e nngwe ya ba ga o ithute ka e nngwe ga o ka ithuta ka e nngwe ya ba o sia e nngwe ke lebaka le nantate Motutsi ke ithutile gore mofuta wa batho ba jalo ba ithutileng ka moya ba sa ithuta ka kelello ba ruta ka moya e be ba etsa bakreste ba fokolang dikelellong mofuta wa batho ba ithutang ka kelello ba siile moya qetello ke ya gore kelello ba tla e susumetsa ba teng e ntse tlo gotlela mo moya o isang teng e le gore bohlale tšhe mona ke o yaka boithuto baka ke gore ntho tseo tse pedi motho ga ithuta tsona a ithute tsona di tsamaya mmogo a utlwisise moya a utlwise kelello a ba utlwise na di sebetsa mmogo jwang le gore na ga e nngwe se e sebetsa kgatlhanong le e nngwe na ntho eno e gagololwa jwang ge ntse re le leetong leo re ithutang ka buka eo Paulosi a leng a e ngolla kereke ya Roma. Ntse re le ka ga lengolo leno le le motutsi beke ya o feta re ne re sheba gore e hlile taba e ya o rekiswa. Jale re ithuta gore na batho ga ba rekisa. Ba rekisa jwang ka nako ba sebedisa mahlale a feng a o rekisa. And ebe re fumana gore ha ngata thekiso mo go na le o qhekelela go ngata. Jale e leng gore motho ha qala a rekiswa le rona e hle gore be re qeteletse re rekiswa go ba magoba a go tlola molao wa Modimo ko bane re qhekeletswe. Jale lengolo la ba la buka ya ba Roma gaolo ya bosupa ge ke re nke temana ena 21 e bua taba tse tibileng haholo tse hlile gore motho a di utlwisise o lokela ebe o na le kutlwisiso ya kelello ka botebo o na le kutlwiso ya moya ka botebo. Ba Roma gaolo ya bosupa chapter 7 ge nke verse 21 le yes verse 21 le 22
0: e ya na
1: 21 le 22
0: re ne re phetle jwa lo fela mo mamedi metsotso e le shumele motso mo re fraletse hora ya bo tshelela ntso mametse PCFM your pulse our beat. Ke ntse ke le ka gore ge ke tle ke e bule ntate Motšhaba e le gore re tle re kene ka gare go yona eyanate
1: ke nne ke tswele pele
0: eyanate
1: go na le ntho eo ne le motutsi ke le motho ke boetseng ke ithuta ga ntse ke ithuta ka kelello ga ntse ke ithuta ka mahlale ya kelello gore kelello mokgwa e sebetsang ka ona ga e qala motho ka kapo motho ga a qala a nagana jale ntho eno a e naganang a e etsetsa qeto qeto eno e fetoa molao ke kopa ke epheta kelello ga e nagana ntho eno e e naganang e etsetsa qeto qeto eno e fetoa molao jale ke ithutile gape ka molao ntate Motutsi ga ke bui ka molao ona wa magotleng o motho a ithutang go sebetsa magotleng kapo go ba mmueli ke ithutile ka molao ona o kereng kwa kelello gore molao o kapo ke ithutile go molao ha o so le teng molao o a dictator ka mantswe a mang molao ha o le teng o so o fana ka tataiso ya gorena go lokela go etsa le jwang go lokela go seke go a etsala jwang e re ke etse motlhala wa taba ena fela wa moo kelelo e etsang qeto e naganang jale e etsa qeto wa tseba motho ndate Motutsi ga kare ka nnete nna bophelong ke madimabe wa tseba ntho o e fetoa molao bophelong ba motho yoo tsela a tlo bona bophelo ka yona o sa tlo tataiswa ke molao one a iketseditseng ona ha nkala a sheba kore ha ka etsa lwa ke ntho e ne ntse ka nna o etsa lwa tseba ntate Motutsi yena e sheba kobane ha kobane nna ke madimana kobane molao wa hae o tsho jwalo e hile molao wa hae kona o tlo tla o motataisa ene ha huwa botolokeng ba molao ono e hile o tla fumana hore kelello ya hae e ya tsitsa hore e hile kobane nna ho le tjena go ntse o tshwana le ga motho a ka iketsetsa qeto ya gore ka nnete nna ke tswaletswe go atlega jale ga ntse a tswela pele ka bophelo o fumana gore kae kae o a sokola molao ono o tlo tla o mo lokolla molao ono o tlo tla o mo tataisa gore a gane go tsitsa maemong a tlase a gane gore a phuthe matsware ka nnete ga o na ntho eng ka etsang wa tseba nate Motutsi go na le batho ba tsamayang ka molao bao kelello tsa bona ga di nagana di entse molao o reng ga gona ntho eng ka etsang
0: ebile go ke bo wa loka
1: ebile ga ona loka jele be motho eno a ntate motutsi mosebetsi o le mongata ka ntle ka mona ga a tlo o bona e le gore menyetla ya mosebetsi e ka bang teng ga a tlo e bona gobane molao o yena kapo molao o tsamaisang kelelo ya gae ko goreng ga ona ntho eng ka etsa
0: ga re ke re rekise fela ntate motšhaba momamedi metsotso e lesome le metso e metlhano re foraletse gora ya botshelela ga rekisa ga gutla.
2: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only $164.90.
3: Are you an artist, a creative, or an artistic practitioner? Do you have a story to tell? Do you want to take part in reimagining a heritage narrative? We have a grand call for you. The Africa-Euro Partnership for Culture, Southern African component with the Goethe Institute is calling creatives and artistic practitioners in Southern Africa, including Lesotho, to apply for grants for creatives and artistic practitioners. The grants invite creatives from all disciplines, from film to performing arts, visuals, and literary art, cultural curation, and heritage practices to collaborate, engage, and co-create 3 artistic works within a heritage narrative cluster led by a heritage organization. This initiative is funded by the European Union and aims to strengthen cultural cooperation within Southern Africa, as well as between Southern Africa and Europe, enhancing regional cultural production while promoting cultural dialogue through co-creation of new narratives. Selected creatives and artistic practitioners will receive grants worth 6,000 euros over a 6-month period. Applications are now open and close on 29th of May 2026. To find out more about the call, visit www.gute.de/AEPC.
0: Mamedi ha re tswele pele metsotso e le shumele metso e supileng re furaletse gora ya botshelela ntso mametse PCFM lenaneo ke thagametso re na le ntate ya motšhaba ke motlhabolli wa rona Hoseng Hona. Ntate motšhaba ke fumane temana ena yeo o buileng ka yona ba Roma kgaolo ke ya bosupa go tloa ka temana 20 ya motso o mong ge ye go 20 ya metso e metlhano
1: ke kopa o bosoge balla yona
0: jwale ke fumane go le tjena ga ke rata go etsa tse ntle ke etsa tse mpe bothong ba ka ba moya ke thabela molao wa modimo empa bothong ba ka ba nama go teng molao o sele o lwantshanang le molao wa kelello yaka o ntsenyang ditlamong tsa molao wa sebe o teng bothong ba ka ke motho ya sotho ga kakang ke mang ya tla ntokolola boemong bo nkisang lefung a ho lebuwe modimo ya re lokollotseng ka Jesu Kriste morana wa rona nna ke ka bonna ke sebeletsa molao wa modimo ka kelello fela empa ka botho ke sebeletsa molao wa sebe.
1: Okay,
0: e yanda
1: ke kopa go khutlela 21 hape
0: jwale ke fumane ho le tjena ha ke rata ho etsa tsentle ke etsa tsempe
1: 22
0: bothong ba ka ba moya ke thabela molao wa modimo empa bothong ba ka ba nama go teng molao o sele o lwantshanang le molao wa o lwantshanang le molao wa kelello yaka o ntsenyang ditlamong tsa molao wa sebe o teng bothong ba ka
1: go ntho e tlhaloswang mona late motutsi e utlhie ke reng tsena tse dingwe tsa ditemana tse kang tsena ntle le gore ebe o ithutile ka mahlale ya kelello o tseba gona kelello e sebetsa jwang o ithutile ka mahlale ya moya o tseba gona moya o sebetsa jwang o ka e feta fela o sa e utlwe paulosi mona jalo ka kile ka tshogo paulosi ke ga molao e moholo paulosi ke setsibi sa mahlale ya kelello paulosi ke setsibi sa mahlale ya moya mme ntheno tse ding ke tsa di etseng sekolong tse ding ke tsebo ya e fuweng ke modimo gobane modimo o fana ka tsebo tsebo ya modimo ga e elwe sekolong ke tlo ipheta logo mo mamedi a tla utlwang ke re tsebo modimo tsebo yeo yena a fanang ka yena ha e le sekolong o fana ka yona jalo fela o fana ka yona ka moya wa ha e o halalelang ntho eno ya fihla le mpitsi e ya go taba yeo ha modimo a o fa tsebo e o e tropa moyeng wa hao e trope e kelelong ya hao e be wa tseba gore o taba e tsetsetsetse go sena motho ya o jwetsitseng ga o ka gopola naneo la gona a lekala mo letlhe re bua ka ditaba tsa moya mo ne re bua ka mesebetsi ya mantlha ya moya ke ya gore moya wa motho mosebetsi wa ona wa pele wa mantlha kwa gore o sebetsana le kgokagano ya motho le modimo gona kgokano moo ke gona moo o downloadang information ke gona moo o downloadang tsebo yao modimo a ka o jwetsang gore go tsena go tsena go tsena ke lebaka le nnate modutse ge nang le batho bana ba re ba bitsang baprofeta ga ke boika ba bogata gobane ba bogata ba teng le lesotho mona se ke ba bone gore ba teng ke batho bao modimo o ba jwetsa gore tseba gore ka nako e itseng nakong e e tlang go tlo etsala 1, 2, 3, 4 and-e baprofeta bao ba profeteng ditaba tse jalo ditaba tseno di etsagetse di le jalo o kwa ke tsebo e sa e leng sekolong ga ona sekolong se ka ba wa ya go sona sa o fa tsebo ene e fanwa ke modimo fela o ke ke wa e fiwa le ke motho gobane a se tsebo ya batho jale mona moo paolosi ya reng go na le ntho eo ke e tlhokomelang and-e motho ena o ngwala buka ena o bona a bua ka ena athe go bua ka ena jalo o re tlhalosetsa le o re senolela gore go utlwisise motho ka botebo gore go na le ntho o ke e tlhokomelang e tsalang ke fumana gore dintho la e le mo go na le ntho tse ntle tse ke ratang go di etsa ga ke di etse ka lebaka la gobane go na le bobe bo teng ka go nna jale gore ke a fumana gore dithong tsaka ka gare-gare go nna la e le moo ke rata go etsa molao wa modimo kapo ke thabela go boloka molao wa modimo empa jele ga ke kgone jele o a tlhalosa gona go baneng a sa kgone o re ke gobane ke a fumana gore go na le molao o sele go na le molao o mong o sebetsang ka gare go nna jele molao o ke molao o sebetsang kgatlhanong le molao wa kelello yaka o nketsisang kapo o nketsang gore ke be motshwaruwa ke be le kgoba la setlodi sa molao wa modimo ga re bue ka molao ona ke qeta gore kelello ya motho ha e nagana jele e etsa qeto qeto eno e etsang e fetoa molao jele paolosi mona o a tlhalosa gore ke fumana gore ka gare gona go na le molao o sele go na le molao o sebetsang ka o nna molao o ke ona o nketsisang dintho tse ke sa batleng go di etsa tsena tse ke batlang go di etsa e be jele ga ke kgone go di etsa ka baka la molao ona jele o tena e ba molao sele gobane ga se molao ne lokela e be ke karolo ya molao o tsamaisa motho jele molao ona o sebetsa kgatlhanong utlwa segowa sona ga se e beya But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Have you ever heard of war? Otso santwa. We all run a khatanung. Lemola wakele loyaka. Let him do tla ge bua ka melao ya kelello tla ge bua ka melao ya kelello mo memedi ya tla ukwisa go na hantle Paulus o na reng ha bua tshe taba ena ntate ha se taba batho ba sa tsebeng ka mahlale ya kelello le mahlale ya moya o ntso ka tsiba ka mahlale ya kelello empa o sa tsiba ka mahlale ya moya hona ntho tse tla nedi o haile o ntso ka tsiba ka mahlale ya moya eba ha o tsebe ka mahlale ya kelello hona mo tla nobele di gaile ho bane ho bohlokwa ke taba ya ho amanya boithuto bo amanyang ntho tsena tse pedi jwale Paulus ha re molao o lwana kgahlano le molao wa kelello yaka ka tlhole ho modimo o entse hore kelello ya motho ha e nahana a ko re phetlele o tlo utlwena te mtutsi eish ba Filipi 4
0: ba Filipi 4
1: 8 o tlo utlwa yela re bua ka molao wa kelello
0: ba Filipi 4
1: 8
0: ba me di re re ya ho yona ba Filipi
1: o tlo utlwa bona ere ha motho anahana o lokela anahane eng ka po anahane jwang yele ntshinyo ai nahana wa ukwa le tlofetwa molao o so ukwa ona motho o tlotsa maiswa ke molao wa mofuta ofe wa bo so sheba wena na kelelo ya ha inahana inahana jwang etsa maiswa ke melao efe wa bo so sheba ona babusi ba re busana ba nana jwang ba tsamaiswa ke molao feng o bo so sheba ba o kamedi misebetsing na ba nana jwang ba tsamaiswa ke melao feng o bo so sheba ba sebetsi ba hlanka ba mmuso ba nana jwang ba tsamaiswa ke melao feng ke re ga le nanda te mututi melao ha yetsua yetsua ka tshutshumetso ya hore na batho mogwa o banana nka ona ko feng e lo re ha ba batho mo go bana nang ka ona o foresight le mela we ba tloge etsetsa yona e foresight ha ba fela mo gwa o batho bana nang ka ona o foresight mela we ba tloge etsa e tlo fosa pagament man ke le ba glena mo ha mo gwa o ba bang ba ma parlamente bana nang ka tsela ene pa etseng ba tlang ka melao ene pa etseng bana ba nanang ka tsela e foresighting ka po mogwa wa hona no bona o foresight ba tlotla ba lwana gahlanong le molao o ne pa etseng nkile ga e bona parliamenting e tsana ntwe hona le setshwantsho sa molao se bewang ka pela parliament se ho sheba molao ona o fumana go molao ona ha o ka kenywa tshebetsong molao wo ha o ka fitisa ya ba molao Na ha ena hona le ntho tse sa tloetsala tse beileng tlokotsi. Banna ho ithlaele mamang kwana. Ana hana nka tsela e kegeng. Banna re ntse re na le maparamente a tshe. Ana hana nke batho ba moghetile, ba moghetile jwang ba bone eng. Ha e ka motho yo yena ke motho yo mogwa yo o nana o foresight jelo o tlolwantsha ntho tse nepaetseng ke re mogwa wa go nana ntate motutsa o foresight motho ya jolo o tlolwantsha ntho tse nepaetseng e le lebaka le nna le o policy ya geng molao teng e se ko o thutile ona o ka go nna molao o lwana kgahlanong le molao wa kelello yaka batho ba bangata ba kulang ka bo serious ba yang ngakeng boholo ba bona ba kula ka baka la molaone e re ko bontshe na te mtutu wa tsama molao motho ya nang le molao o lwanang kgahlano le molao wa kelello ya hae le a ka ba ya dingakeng ka mefuta a fuwa ditlhare ka mefuta ntse di sa tlo fodisa bohloko kapo bokulo bo bakueng ke ha molao o teng dithong tsa mmele wa motho o lwana kgahlano le molao wa kelello ya hae ha motho yo a kekeng a thuswa ka tsela ene paetseng ha a fuwa dipilisi mona o tla ukwa otho ke tsa bophelo bohle gobane jwale re leka o tlo hatella mokgwa o mmele o sebetsang ka ona jele o tlo ukwe kelello yona le yona ha itseka o tlo bone jele ha yona e sebetsa se le fapaneng e laela bokoro boko bo khatse mago a kudisa motho jole motho a nwa dipilisi tsetsa o ga se ka kula jole o fumana gore gatello e ba mmeleng wa motho e ba e serious damage e tloetsala ya dikagolo tsa bohlokwa mmeleng wa motho e tloetsala maemong a jolo ke tla e hlalosa ka mogau a go re fetele ditabeng ke a le bona
0: wa medimetso tso e mashume mararo ka mora ho raja botshelela tse qala letsa tsi ditaba ka puo ya Sesotho o di barlwa ke Tebello Jani.

Kelebo Mutitsi, Momamedi, Dumela. Seboka sa bobedi sa matla lead se thagotswe maseru maopane mo ditsebi tsa matla boemedi ba thuto mmuso le balekane ba ona ba neng ba tshetsetha ditharollo tsa go ntlafatsa lefapha la naga la matla. Letona la matla le merafo le Jono Mpotswane le itse dipuisano tsena di tla nakong eo lefapha la matla lefatsheng le tobaneng le mathata le gao le jalo Lesotho le ntse le le gara dipegelo tsa botlhokwa tse mmuso o rerileng go di ntlafatsa. Mpotswane o re matla ga se fela ntlafatso e boetse e ke motheo wa mafapha a mangata a bontsha ga go e na le kgatelopele kgokelong ya motlakase naga ka bophara la ga go sa lekana. O bile a ipiletsa go dikgwebo le balekane ba mmuso go eketsa botsetedi phatlhong ya motlakase ka metsi. Motlatsi wa mookamedi wa sekolo se segolo sa setšhaba NUL Professor Isaac Fajana o re matla ke mokokotlo wa moruo wa dinaga ka gona Lesotho ga le a lokela go ba mogelo botseteding ba ona. A tiisa boitlamo ba NUL ba go tshietsa lefapha lena ka boithuto ka setsi sa sekolo sa boqapi. Moemedi wa mokgatlho wa Jeremane wa GIZ Lesotho Aforika Borwa le Eswatini Thomas Strijf le moemedi wa mokgatlho wa dinaga tsa Europe Matt Sunagren bobedi ba phetile boitlamo ba mekgatlho go tshietsa meralo ya mmuso ya kanetso ya maatla le gore Lesotho le botleng ba go fetlha maatla a a tlhokileng le go a rekisetsa dinaga tse dingwe. Lekala la matla le boetse la phatlhalatsa morero wa go tla thagola lefapha le tla tlisa meralo ya matla le seboka sa maano a lefapha go tataisa mmuso le balekane ba ona. Phala ya mokga wa Basotho Action BAP monghadi le polesa makutswane re nalane e iphetang dipolitiking tsa Lesotho mo dikgotlhano ka haramega ditswalang emeng e ka nna ya fedisa tshepo ya setšhaba pusong ya setšhaba ka setšhaba. Puisanong le PCFM mabapi le maemo a renang dipolitiking tsa naga ena makutswane o itse go latela nalane ya dipolotiki tsa naga ena, mekga ya metšha e thegwa ka mora gore go be le dikgotlhano le go tsekisana ga maatla ka gara mekga e busang kape ka setlhogong e bang e le puso ya kopanelo. O re gangata dikgotlhano di tlhaga komiting e kgolo ya mokga o busang kapa o bogolong e leng seo a reng se ka tlhokisa setšhaba tshepo go phethagatsweng ga puso ya setšhaba ka setšhaba. Makutano re mokga o ka setlhogong pusong ya kopanelo wa Thala Bodiba ya moruo RFP o thegilwe nakong eo Basotho ba neng ba sena tshepo dipolotiking e bile e tla ka ditshepiso tse godisang. O eleditse gore Lesotho le lokela go itekola gore le se balwe gare dinaga tse sa ikamaganyeng le puso ya setšhaba ka setšhaba. Moemedi wa China Lesotho Yang Xiaokun o re leano la naga ya gabo la lekgetho la mahala le reretse go matlafatsa thekisetsano le go tlhagisa menyetla e metšha ya tlhagiso dinageng tsa Aforika. Ga bua go thakgoleng ga leano lena ka mantaga. Moemedi Xiaokun o itse China e qadile go sebetsa le dinaga ka sebopeo sena go tloga ka selemo sa 2005 mme lethata la tswela pele go eketsega. Sena se latela gore moporesidente wa China Xi Jinping a phatlhalatse go kengwa tshebetsong ga leano lena dinageng tse 50 a metswe meraro tsa Aforika go kengeletswa Lesotho. Go sa le jalo letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng sedibe motšhoborwane le boletse ga leano lena le tla tlhagisa menyetla e metšha ya tlhagiso le go matlafatsa dikamano tsa moruo dipakeng tsa Lesotho le China.
Le fa palate mo berea le tla tshwara letsholo la tlhokomediswa ka sewa sa tlhakwele molomo tiateaneng ka jeno go tlaga dihwai leseding ka mekgwa ya go le lemoga. Mosupisi wa diphoofolo Mofumatsana Itumeleng la gafo la masopha o re letsholo lena le reretse go maatlafatsa tsebo ya dihwai ka tsamaiso le tlhokomelo ya diphoofolo kgatlhanong le lefu lena. La gafo la masopha o re dihwai di tla rutwa ka kotsi ya lefu lena le ka mekgwa ya gore na di ka thibela ditshwaetso jwang gara diphoofolo. Letsholo le lebeletswe go qala setsing sa bophelo ba diphoofolo go ya setsing sa batšha se tiateaneng moo ditsebi di tla buisana le dihwai. Go feta mona, dipampiri tsa molaetsa wa botlhokwa ka thibelo le taolo ya tlhakole molomo le tsona di tla bonagala letsholong lena. Go tsa matšhaba. Ke batho ba ka bang dimilione tse 5 ba tobaneng le tlala ya boja dikata naheng ya Afghanistan ka lebaka la go putlama ga moruo le tlhokagalo ya mesebetsi. Afghanistan e tobana le maemo ana a mpefetseng ka morago gaotswa ga dithuso ke mofani e mogolo wa naga eo e leng America. Go utlwagala ga dithuso go tswa dinageng tse kenyeletsang UK di fokotsegile ka dinoko tse 70 legolong selemong sena. Afghanistan e tlalego e boetse e tobane le komelo e ameng tlhagiso ya dijo go diporofense tse ngata di seng di le tlokotsing e golo. Ditlalego tsa bana ba tlhokagalang ka lebaka la tlala le tsona di phagame ka ga ditshebeletso tsa

0: mamedire ha ho le tsena ke re tswela pele le ntate di a mo tshaba ka ditaba tsa rona hetse o re o tshwaretseng tsona lenane o ke thahamiso ha jwale e re ha ho le tsena fela hena di mo tshaba ga tswela pele re ile ditabe mona le hona hore re tle re rekise e le ha ono itse khetle ke re bale ditemana ono hlalosise inyametse hape fela ke ba Philippi he mo mamedi ba Philippi 4:18 vale mo mamedi re re tle tle re tobe ka kotlolo ho yona khetle re bale ba Philippi 4:8 ire
1: re ke hopotse mamedi pele o e bala hore khetena re bala ho bane gege ke batla ho ithuta ka mogwa o kelello ya motho e lokelang e sebetse ka teng
0: e yana
1: di nthotse o lokelang e dinahane ho bane jwe le gege tsona nthotse o tse e dinana jwale ha di etsetsa qeto di fetwa molao jwale ukwa na modimo o tsebe le ba Philippi da dem dutse e ntse ngotswe ke yena sengodi se tshwanang ke buka e nngwe e ngotsweng ke sengodi se tshwanang e leng Paulosi ke ba lena ke re motho ena ke setsebisa mahlala ya kelello
0: e yana
1: o ka e bala
0: e re qetellong bana beso tsohle tseo e leng nnete tsohle tse hlomphegang tsohle tse lokileng tsohle tse hlokileng tsohle tse ratehang tsohle tse babatsehang le ha e le eng e kgabane le e rorisehang tsena le dinahane e yana
1: ho thwe tsena le etse jwang le dinahane ho bua ka ntho tseo motho a tlamehang a dinahane mme ha o so ithuta botebo ke hle ke mokgwa o kelelo ya motho e tlameha e sebetse ka ona gore motho ha a nahana a ke a nane dintho tse e leng nnete sheba lesotho mona ntate Motutsi o tlo e bone kenella o pharale ka ga lefatshe la magangang o sheba gore na ntho tse buang ka moo ke dinnete boholo ba tsone ene o tla bona gore ga eba e teng ntate Motutsi ntho e fasang batho ga ba e teng ntho eo e kenyang batho toronkong ke ga e re ga o na le nnete e be motho o nagana ntho e se nnete maobane ntse ke tlhalosa tatse maobane ke kopana le ngwana e mongwe

0: a mpolellang hore o qabane le motswadi. Hobane ngwana emu ngwana emu a nwetse motswadi wa ha ntwe seng yona ka ngwaneng. Yele motswadi a kholwa ngwanenwa a mojwetsang ka ngwana hae. Yaba motswadi o sosothela ngwane. Ha ga tse di ntse a di buang. O ngwanenwa ke satana. O satana ya ngwana. Ngwanenwa na utlwile bohloko. Fela ke bua le ngwanenwa ke re. Fela wena ngwana towe. Mo ukwisa bohloko ke e. Ha re. Hantle o eng wena. O re ke motho. Jo ke re motho e mong o go satana. O sotloela nnete ya go motho. O gogwela le shano. Le sen le go satana. Jo le ke re. Ntho e tlo o bola, ntho e tlo o fasa. E tlo etsa go be maikutlo a o ha lokoloa. Jesu o kila e bua tabe naga. Le tla tseba nnete. Mme nnete tla le lokolla. Kana ntse ama haile ba ke nsa o tseba nnete o tseba le shano ho tlo etsala nthe fapane ba ke nsa o go lokulwe o tlo faseya ka bona ngone no ba thwa faseile maikutlo maikutlo a tetebitse ka le bakala le shano le o ale amoetseng ya ba o nyahlatsa nnete yena a itseba mo mamedi ke di nnete tse kae tse o di nyahladitseng. O gogohela ke batla go seisa lentse le o gogohela le shano le buang ka wena le buang ho wena ke batho ba ba ka pokana go nngwe le lona le shano le bua le ko wena ene o le bua ka wena o le bua ho wena jela heket o batla o phela hantle. He re phela ka thata he bophilo bothata o kwa ha o keta o bophilo bothata bo tlonolo fala jwa ngwena o entse mola o reng bothata le tla tseba nnete ere ha ile ka ho mana meso tsohle tse ile ntsa nnete nnete yohle ko re nnete yohle le nahane. Lo re o tobisa hore ge ske ga nahana le shano go bana jwele ha ge ka nana le shano ge se re na le molao o motjha o tlolana kgatlano le molao wa nnete
1: ke batla go tlata benyene ya hore na ndate motjhaba jwele na tsela ene pa hetseng ya hona hana nnete ke jwang ke botsa potso ena hore re tle re thuse motho yeo e bang o ne a ntse a sebetsa mosebetsing a sebetsa hantle fela ha sa sebetsa hantle gona bua le tjena. Re ke a tseba go hona le batho ba mametseng ba le ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa jale ge ba thuse gore e ka nna ya ba ntho e e ntseng gore a qetelela le setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa ke gobane a sa ka a nagana nnete a ile a nagana le shano go na le dikgotlhano tse teng ka gara malapa tse teng mesebetsing tse teng metseng tse teng go ba etapele tse teng go batho ba eteletsweng pele e sita le dikoloing tsa baithuna le batho ba theuelang ba ntse ba gotlana ba qabana gobane fela motho a naganne leshano a sa nagana nnete jale ke re nandad tsela le mekgwa e nepagetseng ya gore motho a tle a nagane nnete gobane jale gothwe ke tsona tse tlhomphegang ke tsona tse lokileng ke tsona tse tlhokileng tse bileng di le rategang e yandad
0: e bonolo tjena
1: e yana
0: ya pele o lokela o tsebe ka wena o lokela o tsebe ka wena o itsebe o bo tsebe mogho wena o thabelang o khotsofalang hore o hlaloswe ka ona e lo ga o kopana motho a sa o hlaloseng ka tsela ene yo o tsebang hore ke molao wa hore wena o batla o hlaloswe tjena. E le go tabeno ya motho eno o sekebe wa enkela hlohong. wena o go o motho o go pa motho a go mo satana o solukela o ba pisa ho rena hana ke tseba nkana ke tseba ke le ke tseba ke le motho motho ena o re ke satana na taba ye ya o re ke satana na e dumelana le ye ya o re ke motho ha di dumela so ha di sa dumelane e bo bebe se le hore se amohele ntho e buang ho wena ka po ka wena e o wena tsebonya hao e reng ha se nnete motho mo ka nare jwale ha ba ke ithetsitse fa o te motho a o te motho e ka reng ha re ke motho ya ba o ithetsitse go ha ke re bua nnete o te motho yo e ka reng ha re ke motho ya ba o bua le sha ke mona mo ho thweng ha ile ka ho humana weso di nthotso hletse le nnete o re how to tsohletse le nnete e hle gere pharalla pharalla o tsebe nnete e le gore bo hlokwa ke ba hore motho ha phela engwe ya dinthotse o tlamengwe a dietse go batlana le ho tseba nnete ha re etse mohlala a ke go bona ona tshe na ya America le Iran di ntse dilwana di kenyeleditse Israel e bile America go bana ithusa Israel jole wa bona petrole na inyu mafura anyu ile jwang o kopane le motho a ge go bua ka tabena mafura ga a o ntate sentse re fedile sentse re fedile motho no wa na ha ka tabena ho nyulwa ha mafura jole yena ha e sheba o re re fedile Jwale ya bakere motho eno ha tala nahana a etsa qeto ntwe ni fetwa molao tsela sa tloxa ba bophelo ka ena ke ya o re fedile but go bona nda de motho ha ke re fedile wa ukwa ha ke wika nna fela se ko kenyeleditse wena o tlamea o tsebe o re na ha ke a fela ka bo ukwa motho a re sentse re shwele jwale ha o shwele o phela jwa o shwele go ke batla o tlo bona gore na re bua le shano ha kae ge nana ntse re bua bophelo ka nnete sentse re le ba shweleng petrole e nyuluile ha kale sentse re le ba shweleng ntho e shweleng ha e phele ntate motutse jwale motho yo ha be o sa ntse a shwele o bua jwang a shwele gobane motho a shwele ha bue koo o tlo bona gore na ha re se hlokolosi rena lo nahana ge be ge fitise melao jolo ka parlement mane ho fitisa melao ntate le rona ge a fitisa bophelong ba rona melao e hopo e sna mbophelo bophelong ba go motho a tloge sentse re shwile ena motho a re sentse re shwile o kopane le ena be ke nye fitile ka laborago ke laborago tsatsi nana batho ntsa phela motho o ha go shwile o tlo utlwa e toloko go tho jele go tolokwa molaong a ne ge sa bolele jwalo o ne o bolelang ne ke le ka go bontsha gore kannete bophelo bo thata fela wa ye ore le shwile gobaneng o sa atabeng fela gore a chaele mona mafuganyo rile e re etsetsa bophelo bothata jalo o ko fapoele leshanong go na le nnete motlhomo jale ke lebaba le na ke re ndate motutse re ntse re bua ka taba e paulosi ya reng go na le molao o ko o tlhokometseng dithong tsaka o lwanang kgatlhanong le molao wa kelello jale re re molao wa kelello kore kelello ga e nagana e naane dintho tsotlhe tse e leng nnete jale ga o se o tlala go ba le molao o fapaneng le gore motho a naane nnete jalo so nani sa motho le shang ke yona no go lwana gahlano le mola wa kelelo jale ha o kala o lwana gahlano le mola wa kelelo ko ona mola wona o etloge ha o tlame hore ebe bakeng sa ho nka ho ile net o nke ho ile le shang jale ha o so tsama ka le shang o so tsama iswa ke mola wona wa le shang o tla go motho a sa ga ka nete hle go a bona la gona ge ba bang ge madimabe ke re motho yena molao o molomo ha o qeta o etswa ndate motutsi o etsetswa direk ha go nepa etse o etsetswa di regulations tsa bona molao o ha o kenya tshebetsong o kenya tshebetsong jwang motho a qeta gore ka nete sentse ge le ba shwile ha tlo sa ga tshe gona ba bang ge madimabe gona ba bang wa bona la go hana thusa gore be re a phela hona tjena jele a o tlele ka nalane ya gore hona tjena na ka lemo se itseng ne ke tsa looking to itseng u kwa tlole mohlomong ke motho a hlaileng bo 1990 a o jetse gore ka 2005 ho no etsa le tjena le mo nseng sa 2000 o mo no tsa ketsalo ile nngwe ka ga lemo sa 2005 le mo se no bo hulunda te motho ena sa la ntsa phila a tsoa a ja dijo tsa o seng a ja dijo tsa montsiare a ja dijo tsa mantsibuya fela le mo se no le tsa tsilele la na wa sna dijo a re nke ke ka le bala le tsa tsile ne ke gwa ba le ke saja nda di ke sna dijo ke bo marima be bo bokalo fela le hlonono la hore hai sale ka ga le mo se o sa 2005 ho seng mo tsiare mantsiwe ana le dijo le hlono le no ha bo ikalo ke go tlo bona na molao o sebetsa jwa jwale ha o sona le molao o sele molao ono ka puo ya technology ndate motuitsi ka mantsi a mang paolo sita ba ena ha e hlalosa ge ho sona le molao se o lwanang kgatlhano le molao wa kelelo ka mantsi a mang ge molao ona o etsa override molao wa wa kelelo e le gore ha o qala ho ba tjena ho bolela gore molao wa kelelo ke ona o ne o tlamebe wa re tsamaisa gore ge ke re nane dintho tsotlhe tse neng tsane jale ha ho sona le ona o rereng ko o sele ka mantsi a mang ge ho a bonala o motho ena o sa hekuwe paolo se o hlalosa gore ke a hlokomela gore ke hekuwe
1: e rere ke rerekisana le motšhaba gantle a odimatlho ora ke a borosupa ke a rekisa momamedi ge a gutla a ge gutla ga ntse ke tswela pele o santse o kena
2: self to a double night zino book two or more nights and enjoy added perks two late avani dining Relax, recharge, and let us make your stay easy. All with that signature Avani style. For more information or to book your stay, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Avani Lesotho Hotel and Casino. Double the nights, double the delight.
3: Hola meke.
4: Ah, ende ntsa ke go re wa tuta so.
3: Hai, mna, ma ba ne gile tla bonye nngwe ka popa ngwana ka mo lepella bo sibuka o fela a ja tswae go.
4: Ah, ja ka mara bona sa wara ba bona. Ka lena ka cafe, no stress no fee ja.
5: Ba cha ba ka jeno le na le matla. Itsireletseng le boka mo so ba lona le phele ka thaba. Lena ka cafe ke mo khomo cha ngwa botibela HIV ka mo khwa wa ente hang ka mara di go di tsireletseng. Se ba bo ya mo ba hawo. Ka lena ka jeno, phediso ya HIV e tla ka thibelo.
6: Mona e tsa ona. O utlisetswa ke lekala la bophelo.

0: ke ha o kena ka WhatsApp ka 6200 9956. Khotso bontate, ntate Mthusi, ka nnete ka mehla ha re ile ra mamela ntate Mtshaba, re qala mesebetsi ya letsatsi ka matla a matjha, mme re a leboha. Leeto la ntate Mtshaba le sa le lelele haholo. Ke Mmajane monga ditaba tsena o re leeto le sa lelele ntate Mtshaba. Ha re tswele pele ntate, ke maikutlo a ha o tla kena le ho tsona ditaba tseno.
1: Ke a leboha ntate, mme ke batla ke dumellana le taba eno. Habe mme Mmajane ke itolokile hantle.
0: Kapa ke ntate ha re sebedise fela re re Mmajane.
1: Ha re Mmajane, ke a leboha.
0: Eya ntate.
1: Ehe, ha re etse mohlala ka yona taba ena ntate. Wa ukwa nna ne se ke iphile maikutlo a gore ke nne. Ke sa fana ka monyetla gore Mmajane ho ka etsala re be ke ntate. Pele o keta go mphusa gore gore re nepe ka ga re tsebe na Mmajane ke ntate kapo ke mme, molemong wa gore re seke ga mo bitsa ka title e seng yae ge re
0: Mmajane.
1: Ge ntse re bua ka tsotlhe tse e leng tsa nnete le ke le naane tsona fela, etlile go keta motho ne se ke latlheile o kwa kelello ya ntate Mthusi. Ee, kelello e ka o kaka e ntse e le ya gago. E ka o lahla gobane o kwa se ke itse mme ka nnete nna ka kelong yaka ke na le tshwantsho sa mme ande nagana e tlhae le ntate o kwana nagana mongateng a tloge utlwa o mpitsa mme o tsebelela ka yore ke mme sentse ke re ge ntse re bua ka molao wa kelello ona, kelello ga enang e lokela e nagane jang e fue dipehelo. Ntho ena ntate Mthusi ke programming e Modimo a fanang ka yona gore motho ge a tla a phele gantle e ka kgona le gore a tlabe le kgotso le thabo e ka kgona a nagane tse. Jale nagana motho yo yena bakeng sa nnete a naganang lesha.
0: Fela go na le taba e o e buileng ntate Mtshaba e ke batlang ge ke re gutlele go yona wa ke utlwe kare ke ya mantle. O buile ka taba ya kgokagano ya motho le Modimo mo o reng ga motho a na le kgokagano e e nepagetseng le Modimo go na le thuto yeo Modimo a mo fang yona yeo go seng mang kapa mang a ka mo fang yona. Ke mpa ke batla fela o koye ka botebo godima yona taba eno fela ndate gore jale ke kotsa mane mo o itseng motho ha a sena kgokagano eo le Modimo le mosebetsi a keke a o bona fela o le teng a keke a bona tsotlhe tse molemo fela jale di le teng gobane fela kgokagano e sa nepagala.
1: Ke a leboga.
0: Eya mane.
1: Ke fete o ena ya Mmajane ka gore ke re e tlile ke a lemoa gore ha ke shebana ge ya eso na ge go kae etlhile leeto le sa le telele mme ga ena ba leeto la ka ke le mong leeto la gona ge le basotho le sa lelele le gore ga ge na katlego ya moswelelela e ka ba ga e fitlhela nagenye ge sa lokisa dikelelo ga gona mmuso ofe kapo ofeng le ona wa go tlo o kgetha ka 2027 ga fela mmuso ono ba kgethuweng bao e tlabe le bakgethwa le bao e tlabe e tlo ba matona a tlo tsamaisa puso ena ya motlotlei ke re ge ntse re tlo ba le mathata a se ke be ga nagana gore ka go fetola puso ge ka ba le bophelo bo botle fela ge sa fetola dikelello ga ke tletabeng ya gago.
0: Eyana
1: ntate Mthusi, taba ena ya moya wa motho jolo ka ha ke re ke yona ko ona o gokaganyang motho le Modimo. Moya ono ga o gokantse motho le Modimo, motho ga a kala a ba le kgokagano eno go bolela gore go ba le kamano pakeng tsa motho le Modimo. Jale kamano eno ga e ba teng Modimo e le ena Modimo wa motho e le ena bukeng ya Jeremia 29 verse 11 maring ke tseba merero eo ke nang le yona sebakeng sa gago. Merero ya ka ga se merero e mebe ke merero e metle ke merego ya go ko fe bokamoso ka poqetelo e molimo. Ha rena university. Hobane ge hola ge tseba go tseba e fumona university. Ha se nnete taba ena. Ha se nnete.
0: Ha.
1: Hona le tsebo e ke kenya fumona university. E o sna university e ka ba fana ka tsebo yenu. Le Harvard University e ke ke ya fana ka tsebo yenu. Ke bua ka Harvard hobane ke ngwe university o le fatseng. Le hlaelang hudimudimu ma university re re ndi a ipabola ka tsebo le ka dipatlisiso. Dipatlisiso e re nete motutsi go bona. Tsebo ya o motho a tlang ka yona. Le ha e ka baba ke o ithuta university. Ke re mo ena professor yenu. Hona le professor e ke ratanyana ha le suthu mona le fape ka humanities in ka ma ke ka ka humanities in tlasa department ya education. Professor Paseka. Musi. Professor na hona le patliso tsa ketang ho dietsa ntlenya inclusive education. Ma ithutang ka mana etsa dipatliso tsa hore ho a bonahala hore Lesotho mo batho ba kwetlisetswa mbutichege ho bonahala taba ya attitude ya bona. Katamelo ya bona ho bana ba ithutang bana le di khaello tse itseng ho bonala hore batho ba no ba sa kenyeletse jwale ba ma teachere a sna attitude ene pa itseng le tsebo ene pa itseng na batho bao ge ba atamela jwa ge ba ruta jwa mbona ke re o kwa ke di patlisi o na etsa research o tla ba le topic o tla ba le hypothesis o tla tla a ba le a questionnaire tool ya tlo iseisa ho batla information jwale ha ke ta tlo cleaner detail mane mo analyzing mane ma analyzing fe se isa ke le lo analyze ke le lo eno ha ya analyze e di sue ke moya ha hona le ntho mo di mo a batlang hore a o le mo se yona through study se ke batla hore ke re ba di di researcher di tsebi ha hona le ntwe ba e batlisang ba qeteletse ba fumana oh ho tjena ke a utisetsa na le motutsi kege mo no ma analyze ntwe e bitswa ntemo ya o ho tjena ke bo ikagelo ba mo ya ntwe e fana nka temo ho kelelo ya gore o bone o ho ntsetsa la tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena ke a se taba e kelelong a se nyeo ya kelelo kelelo empa e bona empa e lemuwa temosweno e fanwa ke moya o teng kare ho motho ena o na go nga etsa dipatliso tsena o bo o sheba nate motutsi le takatso fela o re o etse patlisweno tlo fumana hore ha o ka shaontso fumana hore high court ha se ka bohlale ba ka o re ke be le maikutlo a hore ke batlane le nthwena ke be ke qeteletse ke fumane ho botse empa ile ba ne fela kana ko nngwe ka ho setsebe ka po ghaello ya tsebo e be re tla fumana hore le temo ya no fela ha yo gona re iponela mo se ke utlwa ke gata ho ga tshako re nge ke ithute ka ntwe itseng e be wa ithuta wa tataiswa o fihleletse but takatso yeno ha ha ya ho ba Roma 8 verse 5 mo ireng ba tsamaiswang ke moya ba ba le takatso ya moya ba tsamaiswang ke nama ba ba le takatso ya moya ya nama ke longwe nna di mo
0: ba Roma
1: ba Roma 5
0: ba Roma
1: I mean ba Roma 8 verse 5
0: e ya nna re ya ho yona nna di mo tshaba
1: fela
0: ha ntse re ya ho yona ke ne ke tle mo u le reng ka maikutlo ntate mo tshaba o bohlokwa ntate re ya le boha re le bohanda ntate modimo ka wena ke ntate kole kole hona maserumona Jesu a bokwe ke maikutlo a hae jwale re ke e bala ntate mo tshaba ka pelenyana ba la o lwang ke botho ba thahasello tsa botho empa ba la o lwang ke moya ba thahasela tsa moya
1: e ka le hape
0: ba laolwang ke botho ba thahasela tsa botho
1: ba thahasela tsa botho
0: e empa ba laolwang ke moya ba thahasela tsa moya
1: aha ha re hore na tsetsa moya ke dife ba Galata 5:22
0: ba Galata 5:22
1: re bua ka tsa moya mo re reng yes re bua ka ka tsa moya jwale
0: ba Galata
1: 5:22
0: yes e yanati e re mo amedi re phetla ka pelenyana e pele re ya ditabeng
1: e re e yanati re
0: empa se be wang ke moya ke lerato thabo khotso mamelo mosa molemo le botshepeng
1: se be wang king
0: ke moya
1: e lo re lerato e lo re thabo e lo re botshepeng ke tsang
0: moya
1: mhm ha se tsa kelello ke tsa moya ke tholwana ya moya jale se fate na le mutu sefate akere makala ha se sefate
0: hmm
1: empa makala ke ka golo ya sefate empa sefate se be ya kang ka makala
0: hmm
1: jale taba ena ya moya hore le gato ke tholwana ya moya le ihile jale ge ya tabenya melao ya moya hore moya ha o ne paetse o lokela hore o bee legato mme legato le yone ha o le sheba o tlo fumana hore ke molao ha le le teng le ya dictator gona dintho di tsamaye jwang
0: ere
1: re eme ha kana ge ntshetse naneo le tshwanang pele bekeng e tla
0: mme re tla ke re tlotla re shebana di motšhaba le gore na sebaka jwale kapa dibaka tse nepagetseng tsa kgokagano le modimo dibaka tse nepagetseng tsa honagana na ke di feng mamedi mamelana ne o lena gape nakong e e tlana di motšhaba ge le buile gagolo ndate
1: re a lebua metwello a re balele ditaba a monate metwello e tsa jalo
0: mamedi e lesomele metso e metlhano metsotso re furaletse go raya bosupa e ge tebelelo jane a tla re balela ditaba ka puo ya senyesemane

0: Are you an artist, a creative, or an artistic practitioner? Do you have a story to tell? Do you want to take part in reimagining a heritage narrative? We have a grant call for you. The Africa-Europe Partnership for Culture, Southern African component with the Goethe Institute is calling creatives and artistic practitioners in Southern Africa, including Lesotho, to apply for grants for creatives and artistic practitioners. The grants invite creatives from all disciplines, from film to performing arts, visuals and literary art, cultural curation and heritage practices to collaborate, engage and co-create three artistic works within a heritage narrative cluster led by a heritage organization. This initiative is funded by the European Union and aims to strengthen cultural cooperation within Southern Africa, as well as between Southern Africa and Europe, enhancing regional cultural production while promoting cultural dialogue through co-creation of new narratives. Selected creatives and artistic practitioners will receive grants worth 6,000 euros over a six-month period. Applications are now open and close on 29th of May 2026. To find out more about the call, visit www.goethe.de/AEPC.
1: Ba me di re ke le bo hete ba lo jana ka ditaba tsena tse wa sa tswara ba la tsona ha re tswela pele ka ditaba me ke sentse ke na le nda dimpholo le mempholo ke nka kwano ka gaso nya mo mamedi a go iketsetse molemo wa hore o tlo ikutlwela ditaba tseo ba o tsaretseng tsona ba hlaka Absolute Investment he mo mamedi ha holo holo he re ke re tlotla ge u kwa tabeng tsena tsa ka bo ya mafa he mo mamedi wa tswa re na le hore re bohlane ka lebaka fela la ditaba tsa mafa ka pa kalaba kala ho hloka kutlisiso ho be ho qetelle hona le ditlamorao tse bileng di seng ntle ho bane fela jwale re sa ka ga rua tsebo e sa le nako ya dimpololo wena me mpolokeng ke kopa hore a mohela ke le dumedisa ho seng hona
2: a ndare mpitsi kana nje ndate ha go dumedisa le ba mamedi wa PCFM ho hle mo ba le ntate ndate ke be ne tle re kopela tshwarelo hle ho bane ba be le rona marangang a rona Facebook page tsatsing lena ho bonala re bile le bothata bakeng sa media team ya rona mme ha bana ba le rona ka nnete re kopa sentse re ikopela tshwarelo ntate mothupe mpe shape fatshe hle ntate
3: ya leboa ntate mtutsi le nna ke a o dumedisa ke dumedise le ba mamedi ba PCFM Lesotho kaofela sentse re ho a madumehle batho ba modimo ha re thentsebe ho tlo utlwa rona tsatsing la kajeno pitsena ya Absolute Investment Advisors re tshwelela difeng ke kgola pele re kala gore re boele re hutle re le re menahane le mehlala gore na baking e fitileng re ne re bua ka eng jale baking e fitileng re ne re bua ka taba ena ya bohlokwa ba ho kenyeletsa taba ya pre-retirement ka hara asset planning ya rona ele mane mo gereng ho bohlokwa gore taba yena ya ho gala bojalefa ba rona ge kenyeletse taba tsena tsa ditshelete tsa rona tse re ditlhophelang tse re di fumanang nakong eo re yang phomolong ya rona jwale ke mane mo re leng re bontsha gore ho bohlokwa gore Mosotho a ga atamele pele e le gore a tsebe gore a fumane botataisi pele a ya phomolong e le go bane jwale re se re le ra ithuta ntate motutsi gore diphoso tse ngata di a etsagala ga e le gore motho ga a ka ba etsa megalo e nepaetseng nakong eno ya itlhophelang go ya phomolong gobane jwale re ne re leka go tlhalosa gore go na le mefuta e fapaneng ya dipenšhele yo Mosotho a ka a retang mogwa wa mofuta wa hae wa annuity ka ona e le mane mo ne re bontsha gore ga o ka wa feila go etsa jalo go go kgethe mofuta o nepagetseng o tlotse be gore jale bothata bo se bo le teng gobane jale ka morago gore o etse kgetho e jalo o ke wa tlotse o e fetola jelo ho kopana le ditsebi pele o etsa diphoso ke yona taba ya bohloko entseng re le ka hore re etse moho ho yona hore ba sothutlo hong absolute e temole mongwa lona hore tsebe hore e le tataise le hona mane mo neng re le ka ho bontsha hore nako yona ene o ntse o kgetha mofuta wa ha wa pension ho bohloko hore jelo re tlo fa tselwana pele ge tsebe o tsebe hore na boholo ba lelapa le ona le lona ke bo bokae mme le bona bana bana bo nang le bona e se le bana ba seng ba le dilemo di kae gobane taba e nno ka ofela e etsa bonolo gore na mofuta wa letsete a meno wa pentšhene e o ka wa ekgethang e ka ba ya mofuta ofeng jwale letsatsi lena ka jeno ntate Motutsi ke mana mo e leng gore jwale re ntse re le gana mono tabeng ya kabo ya bojalefa re tlotla re shebana le mathata a e leng gore Mosotho o bana le ona na go nyeo ya kabo ya mafa. Mathata o mosotho a kopana le ona na go nyeo mafa a sa jwang ka mogwa o nepahetseng. E le mane mo tla fumana gore ka tloelo ka sesotho fela ga tlabe re dutse fatshe fela ke le la pa re ntse re qoka fela ngone wa sa kgethile fela gore a wena setlolo sa ka bana ngata haholo. Wena o tla kateletse ko to siela tshimo ya nnye ka thuteng e ba taba e nunung e felletse mo no fela kana ko ngo fumana hore ka lapeng motsadi a ka iphumana a kgethile mongwa bana ba hae fela a mosehetse khoneng fela ka jarateng ka mono re a ka hahateng e ya ntate jwale ntate mpholo ke kopa gore re ke re hlere kene ho yona ena hore na ke bohlokwa hore motsadi a ka a ba lefa ka tsela eo ya mofuta o jwalo
2: ke le ba mmplukeng hey ena ga tsaba hle me e re ba ke la bothata bo boholo ndate mtutsi lo yena mosotho ya gabane ya hore re nala ba sotho ba hleng batlang ho rona mane bana le mathata ka hore batswa di ba re mtutsi nka khone mane o hae jwa le o mane o hore mtutsi wa ha ha khone mane ne a ke tao ha ha mohlamo tswa di a hloka halang ba qabane le bana ba motho ka ga jarete ka moo jale ka hayane o la hwatho a hahe ka jarete o sana le maikutlo ona hana hore moone ke hahae ka ofene me taba ene ke batla ge iqoqe ge manolla hantle ge tsebo hore ge utlwisise ge le ba sothore taba ya go fela ho itswe motho yona hahe khone moone ha e bile lo go mone se le ha motho yone mosotho ya gabane e le gore ka nepo motho yone o ntse ha ile ha batswadi ba gae wa tseba ntho ene e botlhoko ntate motutsi obane kore ka mantswe a bonolo ko motho yone o ha ile ha motho e mongwe mona se a tlameya go entse jalo e le gore ke ngwa ntho tse botlhoko tse o tla fumana gore basotho ba bangwe checka letlhonono go na le batle ba tlo go botsa pele gore hela motsadi ke eno ore ke mphase ba ka mane o na le mo reta go mo thusa ona tsena ka December mona motswadi ntate nona ya phumolong jwale motswadi ya mo file sebaka go lape mane cuthing ae ka ga ke na moholo e be yena a ka mo fang gore a tla nna gage mona tla tlhokomele bana ka nnete re ile ga mo thibela ka re ae ka nnete e ke ke ba re motswadi a tshotsenana because jale molao ona bojalefa o tlhakile gore mone ke ga bolona ka ofela se aga me ha ona mo motswadi a ntseng o ile maro o fa monana ha o tima bana ba banga ofeng wa tseba ka bo madima be ya ba motswadi wa hao a hlokahana me motswadi ha ka ta o hlokahana ona a tlile a tlo go bolelwa ba ile ba lwana e mpe ha ho lontwa le bana ba gabo go ba fetisitse mosebetsi wa boloka motswadi ba se ba sa utlwa jwale a re na hana ndate mpholona ne ke nkile tshelete ka ya o qetela pension ke se ke ha ile la pe mo ene ne ke ha ile ke ne ke tseba motswadi wa ka ile ena itseng ke ha he bona ho go bo wetsa itseng na ho bana jwale wa utlwa ka ntlela le mogena o se ya tsamaya le bana bana ba bo ba bang wa hore mona se ha ha mona ne ke ha bo lona ka ofe mme mogena na ne pili bana mala o tshwa e lo re ke batla mme mplekeng ena ba ba sotho ba utlwisise hore mo motswadi ya ka langa o fa fela ge se re tlameya hore mo motswadi ya ntseng a phela kwana o motho a ka tlang ka tlo mothusa gona ho lokela ho etsa ha le o bane hona le tseleng ditloko mane tselokelang go di lukiswe ka mara ho mo e mo motswadi a seng a hlokaetse bothata botlo ba teng o bane jwa le hlo ha ile ha motswadi wa ha e le gore mo no se re tlameng go jwale re tlo shebisanang le bana beno ona ge ka re go hoetsa haleng jwang go bana nnete teng a kereche ba ba matlabentse ba tsebo go kwena motho a ntla fatitse mo fela ke batla gore ene e hlae ke gore taba fela ya gore go itse khone mmola o lo haha ene ne bua fela ka molomo ha rena le dipampiri tse buang tse neng di re abela mo no re be ha gona mona molabo le sotho mona o hlakile na mo bua abelwa motho ka tsela mofuta ofeng me ha taba ye ene sa ka ya etsa hala go motho a abelwe mo buka tsela e jwalo ha se ha motho ene ntate mtutsi go re ke batla go ene e hle e hlaki o bane bele ke yone e nngwe re bone re na le yona e tla ile ngata batho ba re ka nete ke nna ha ile mona me kutlwisisa go kae ke nna ha ile mona ke ha ka mono a se ha hao e ntse e le ha motswadi wa gago gobane dipampiri le form simone ntse e bua ka motswadi mempolokeng
3: ke a lebogantetempholo ee ke nnete e tlile taba ena ya bojalefa ke topic e nngwe e kagareng emotional gagolo gobane jwale ke ntho se re kopanang le tsona wena mosotho e motle gobane jwale office mane neng basotho ba tshologa ba kena ene jwale batla be bantse ba tlhalosa mathata ya banang le ona e ba kopanang le ona ene ka bomadimabe o fumane gore motho o sa senyegetswe mme o sa senyetswe ke tšhelete ebile o senyegetswe ke nako ka tsela enonong o betse o senyetswe le ke bojalefa ba gae gobane jwale ke tse dingwe tsa mathata re kopanang le ona o tla fumana gore nakong yaneneng eo go letsong go le monate re etsa ditumelelano tse mona tse senang mongolo tsa gobane fela re thabelane go na le maemo a mangwe re re kopane le ona gana office mane mo o tla fumana gore jwale mokgwenyana o ile a selwa ka gara jarete ya bomolekane wa gae e le gobane fela ka nako nngwe e ka nna ya ba ngwana eno wa ngwanana o na le mong gabo jwale e be batswadi ba tlele ba re a e ka nnete bana ba rona le bana ba rona le ka seya ka jarateng ka mona la haha empa jwale tsa bophelo ga ditsejwe nenneng ga bophelo bo ntse bo ya pele batho ba qabana go tlhaya dintho tse ngata jwale ke mane mo o tla fumana gore jwale motho ya nneng a seile a seelwa kgaga jarate ka mona a haha o thula thaba kae kae jwale ke kgola le gana mona e ntse le gore fela ntatengpholo go kopa o ko e tlakisa golo gore na e be maemong a teng ka nnete ge ka reng go mosotho
2: leone ne bjale ke nngwe ya ta fumana gore e botlhoko ka nnete wa tseba ga o fumana gore mokgwenyana o na utlwisisa gore ntata mosadi ka nnete wa ba kgatlhametsa bana baka go na le go nne le re le lo reka ditsha ka ntle ka kwanana e reng ke le seesele monone di bona go na letsa jang ande ga kata o ta fumana gore ntho tse nameng polokeng di botlhoko ka gore ba emela bontata mosadi ya re dikeleketle fena bana ba lelapa ba nantse ba thotse ba motloetse ya ba ontsa gaga mono mokgwenyana a bona gona o etsang o etsa ga ntata mosadi fela ka latlhong mobung fela ba molata mme ga ngata jelo tla bo o fumana go tse dingwe di madimabe ga ke tsebena ke tla e bitsama jele o fumana go ye mong jale le mofumagadi ga a sa protector monna gae ebile tabeng tseno jale e le gore motho eno wa motho jale o sa setse a le mong banna jale ke ene a seng a sebeditse fela jale o sa batla gona ka rekisa gobane jale ye mong e ne le kanatana a batla gona ntatengpholo ke nna a gaileng tlo ena nka rekisa o fumana tšhelete yaka otlole e gutlela gona maane o rekisa mobu e seng wa gao jang e le gore se tla ba mane mo re tla tlamayang go e le ga e ba o se tlamayang go ye magotleng mo kareng o le o sheba gona o ka tshediswa jang tabeng ya gore fela gore o la ga senyelwa go gaga mme bele taba ko gona o le o tlosa mangwe o tlo tlamayang go le o tlosa estate ya monna mogolo ya tlhokaetse bone jale a kere ba ba setseng bona ga se bona batho ba neng ba ofile mme bona ga se bona ba neng ba itse o gage kore ke nyeo yane e tlogore ke a iputsa gona o tla tlholelwa ka maka lemotse kae o tla fumana chepa le tšhelete yago mme jone ka mempolokeng a tshwe di botlhoko ga o se o tibisa maikutlo empa ke a gole ntse di boela di gutlela mane mo rere ka nnete le ga o ka ba ga ba monate ntate motutsi le wena mosotho ya gabane go na le tse dintse e reng ga o ya o tobane le tsone ga fela di aba di amana le lefa la gago le ditšhelete tsa gago le bana ba gago gere ka nnete lerato o lebelele ka thoko o sebedise boeletsi ba ditsebi tabeng tsa mafa na a direng gore ga fela e tlotla dikenya tšhelete ya ka mona ntate motutse ga di sa ya ka lerato la gona ntata mosadi o reng kapa mamosadi o reng o se go tlameya o sheba gona nna ke sireletsedi go le go kae pele ke ntsha tšhelete ya ka ke kenye tšhelete ya ka monana e le gore ke a tseba gangata molekana ka nna kwa tao hehe e le gore ga o tshepe batswadi ba ka e kwa nna goba fela ka nnete o tlameya go mojetse hela motho modimo ga ba fela ore re tota ga gaga mona ge tlameya go etsa dintho ka tsela e ne ba etseng ke a tseba ke batho ba bangata ba gaileng matlo a jalo ba fuing ditsha ke bone data mosadi kape ke mma mosadi ga gona dipampiri bane go ne go fanane ge atameleng ge eletsaneng o santsane go ba le ba phela gobane ga ba qala ba re ba ba seo fela ge se re ithutile ka ba bangata di tlo sota mme ga kala di sota fela e tlo ba bothata gona o tlo etsagana eng gobane jalo o tla bo fumana gore ba bangwe o batla go tseka le boragadi ba mono ke gola e nngwe gape ba kue ke molao ona bojale fa o fetoileng gona jale gobane go na le batho ba bangwe yo a neng a gaile moo nakong yane yo a neng a tseba ngwana motona e le ena fela mojalefa lefeng labo e le dikgaitsedi tsa gae fela le ding ka of a le moo jale 2024 ya fitlha ya fitlha a re molao bana botlhe ba ba le kabelo ka ofela jae dikgaitsedi tsela tse neng ditsikagantse di sena kabelo tsa fitlha tsa ba le kabelo e le ena a nantse a ntlafatsang tse a le mong ka ofela moo wa bona jale e fitlhe ya baka mathata a kala e fitlha moo jale go ne go sena tokomane ye neng e ngotswe e neng itse ke ena a file motho eno le fa mono leng ka ofela e le gore molao o fitlhile ya tšhentšha ya overlap ga ga tsela mme a fitlha ya bolela jale e bolela gore le ga ba ntate eno a nantse a le teng bana ba gae e ba o ka etsela gore ntate eno a tlhokagale bana ba gae le bana ba setse mo naga bo ntate eno wa bona bana bao bakeke ba tlotla ba tsekisa boragadi lefeng la bo bona bana bao ba ntse ba leto bane mono ke ga boragadi bano e le gore kwa ona mopolokeng e tlotla ba botlhoko ka gore boragadi bano ba ka nna ba tlotla ba ntsha bana bano ga bo bona mono bane mono ke ga boragadi bano ga se ga bo bana bano empa motho ya nantse a ntlafatsa lefa leo ke mang ke ntate wa bana bano gobane pele gwane ne re tseba lefa molaong wa le go thodi ngwana motona e ne le ena mme ka ga ne tsebala e le jalo go ne go sena tokomane e neng e abetse motswadi eno e ne e le ntho e neng e tsejwa fela by default gae mo ne tla ba ga bontate wa rona leng ka ofela jale lebaka la gore molao o fitlhile wa tšhentšha ga ka tsela o ke ke wa tima bomme bane le kabelo lefeng la bo bona e ntse le lefeng la bo bona e le gore bana bana ba tla una lefa molemong lefeng la bo bona motlhambo ga gadi ba tlhokaetseng ne ke batla gotlhe re botlolo motlhambo ga gadi ba leng seo o gona e tla tla generationeng ena ya bobedi jale ko ona mokereng basotho ba utlwisisa gore taba tsena tsa lefa ka metlha re bentse re re atamelang kreditkoteng santsane go lebetege go bana ga ba tle go ditle di sothe gagolo ma di tlo sotha teng
3: ya le bo ntate Mpholo e le gore e hlile mosotho o lokela go utlwisisa gore ditaba tsena tsa bojalefa ga di sa ka tsa galwa ka mokgwa o nepaetseng e hlile nnete di tlisa ditlaborago tse bodutu gobane jwale ga re bue fela ka molomo ke mane mo e leng gore ka mora gore re bue ga e ba o seola wa tshepiša letho e tsa bonnete ba gore o sutumetsa taba e nonong gore e qetelele e phetheletse e le gore tokomane ya molao eo abelang e etsagale gobane jale ga e sa e tsala e tlhile re tlotla re ba le mathata ke mane mo rereng e tlhile taba ya gore re tlabe ntse re etsa dintho fela ka rere re di etsa ka sesotho ga ke tsebena ke ga o nepaetsa ga o le jalo pueno e re e sebedisang gore re tlabe ntse re re re etsa dintho fela sesotho e be di feleletse mono re tshepile gore ka morago go monnong re tlatla re applya taba tsane tse re leng ga di bua mo neng tse re di bua teng jale e re tlisa mona mo e leng gore jale gona go sa etse dintho ka nepo re na le maemo a mang ntate Motutsi le lona Basotho mo o tla fumana gore balekane ba gago

0: jwale potso go re na ha ka mora go ikahe jwale impantse le le kopantse ka lenyalo ka molao go tloetsa hala jwang ka dithepa tsetsa hao ndate mphulo le hana mono ke kopa gore o go o thatolle haholo mosotho e le go ratlatsa go elellwa kotsi ya go saetse megalwene paetseng ka pa dipeto tsene paetseng
1: em he ba sotho ba nale mantsoe bo hloko ya gore ba re divorce e duro empa ke a gola go ja bana ba ithuta gona go joa dithepa tseo di sebeleditseng ka thata na go turoga kae ke motho a sa ntshang letho dithepeng tsa gago bana ba tla tlhokomela ga nte o tlameya go divorce gobane gangata ba bangwe ba nag le maikutlo a gore ga ke mongadile a ituletse kwana maituletseng teng a ntse a iphelela ntho a iphelela nna ke ntse ke ikaga tsena ke tsaka ga se tsagae empa a sa utlwisise gore motho o ne ntse e le motho wa gago le ntse le nyalane ka ena leng ka ofeng mme ke a gola ntho e se kebe ba e tlhokomele ke botlhoko ba mona mo tla kgomana ga motho eno a tlhokagala e be go tla motho ya nang le dilemo tse lesome le metse metlhano ba sa dule mmoo le ena e be motho eno ke ena a fitlhang a fua dithepa tsa motho eno ana kapa ebile a fitlha a ditseka ka magotla leng ore a motho ne ntse le molekano wa ka kapa motho ne ntse le mofumadi wa ka leng ka ofeng e le gore ke a gola ke yona ntho e mpanke e le ka go e tlhalosa gore hei bomme le bontate go boima ya gore jale e be o tla fumana gore go tla beng ka lona le bana ba lona jalo ka yaka ge ka thusa ka letho mo ba batlang gore na jale ba ka tsekisa batswadi ba bona jwang dithepa ba sa utlwisise go lefa tlhatlhamano ya lona le botsa pele na motho o nyetswe pele ke potso ya pele yo ntho e re bitsang interstate succession e botsang pele ke potso ya pele gona motho yo o nang le molekane kapa gana molekane na bana ba tlale e le number 2 e le gore ya bana batswadi ke number 3 but motho wa pele ke molekane ene ya gona motho mona ke molekane ga e re na leloko le a morata kapa ga le morate ke gole eno ke yone ntho e nngwe gape re tlamayang gore re otlolole mempolekeng gobane jale batho o tla fumana ba batla go molekane ke yane baneng ba morata eno a re mmatle ba mo reya lebitso le fengfeng e ne ke le eng e le eng e gona gona le ka mo reya eng ga fela e le ena eo e le molekane wa gae ke molekane wa gae eno e lona le lenanago le a morata ga se ena a tla fua dithepa le ditšhelete tsa motho eno ka ofeng e le gore ka nnete ke gola nna re kgothaletse basotho le ga batlile gore go tlo dulang fatshe gore moo go lokelang go lo tlala ka molao ga re tsamaye go lo tlala gona e ka ba methati e melelele e tla re leka e tla re utlwisa botlhoko ga re etse molemong wa go fela re tlotla re sireletsa dithepa tse go tlotla re di fitlhela ka morago go mona ka ofeng gobane ya gore nne re di sebeletse e be ka moka moo ditlotla dinkua ke motho yo mongwe o se nang letho lelanang tsa a le etsa leng ka ofela e botlhoko ka tsela e kgetheileng a gona kapo le gore jale e be o fumane gore motho yo a tlotla a dinka ga a na le mo a tlotla a tlhokomela le bana ba gauteng kapo le batswadi ba gauteng leng ka ofela matsatsing a na lefuleng ka le batho ba banyane date motutse gona jale mme motho ga ona mo tla re di tla nkua ke batho ba tsofetseng leng ka ofela so ke yone ntho ne ke batlang mempolekeng basotho ba e utlwisise gore ga re seke ra re divorce turo e le gore e sentse re fa monyetla wa gore le pele re nyala gona jwaletse ge tlhe nne re inaganeleng batho ba modimo ona gantlentle keng e tlhoka go nyala ka thepa tsetsa ka kapokelokela go etsa eng ga ke tsebe ke a tsa bontate moruti ba nang le gore ba re ga re sa nyalane ka dithepa lenyalo la rona ga ba na le hlono lefatsa mempolekeng ke a tsaya lona bommadithatshana motlhomo le tla re thusa gore le tle le buelelele ka kerekeng gore le ne le hlonolofatse ga re sa nyalane ka dithepa fela ka nnete yona jale matsatsing ana ke phepetso e kgolong date motutse ya gore batho go lokela go ge e leng tlhoko gore ga lengalana fela e ba le ditlamorago mme ditlamorago tseo gangata di utlo ya ke bana gona gangata mothaselo le re nang le yona gagolo wa tsebana a re rala mafa gere bana ba gago ke bona leng ke tsone batho e re ba tsotelelana gona gobane bogolo ba dinako wena o tla bo le seyo le o ba seyo leng ka ofena ba duele magabunyane one o a seileng ke yone e be re batla bosheba gona re ka sireletsa ka tsela ya mofuta ofena so ke yone mone ke re ka nnete mempolokeng le ga ntse ba re divorce turo go senyelwa le o jewa ke dithepa go turo le o feta
0: ke nnete ntate e le gore go qalaqalong go ba turo go feta gore motho a mpa a ipipetse fela etse

0: nepahetseng. Jolo ka hand ntate Mphula sa hlalositse ke process ho etsa ditaba tseno ka ofela. Ho na ku ngwehle mosotho wa ka utlwa ke ka ho moja na ku yetelele le hona ho mo ukwisa bohloko. Empa jwale e hle jolo ka hlalosa ha hona bohloko ba ho feta hona ho tlo fumana hore jwale ditlamorao tse tlang di se di ba lefifi ebile di ba bodutu ho feta mono. Ke kgola taba ena e be tsentse re kgutlisetsa ditabeng tse re le nne ra bua ka tsona dibeke tsena tse pedi tse fetileng. E le mane mo neng re bontsha hore ka mora hore tlhalano e be teng, taba eno ya hore o fetole molekane wa hao e le beneficiary ditjheleteng tsa hao e bohlokwa. Hore mosotho a ele hloko hore hohle ka morao ho mono o so tlameha hore o kgutle jwele o dule fatshe o leke ho hlahloba ditaba tsa hao ka ofela hore na e be ke kae mono le wa kenyeletsa moratu eno wa hao jwele e seng le hlolane hona jwale. E le hore o tlo qetellong ya letsatsi o tseba o tseba hore na ha o tloha monong o tlo etela diofisi difeng hore o di qetelletse o thusuwe. Jwale ke mane mo rona re le absolute re reng ha o le teng re sebetsa le wena o re kentse mererong ya hao. Taba tseno tse jwalo re di ela hloko haholo gobane nako yotlhe ke mane mo re ntse re etsa review taba ya faele ya hao. Re nne re shebe gore na maemo a hao a bophelo a ntse a tshwana le pele. E le mane mo go tlo keteletse re tsebile gore jwale ntate Mphulo o sa rohane le molekane wa hae, mme ha e bo a rohane le molekane wa hae ka gare a faele ka moo ke ding di-product tse re di bonang tse a neng a na le tsona tse tlasa mabitso a hae tse a tlamehang gore jele re tlo mo tataisa gore a bone gore o lokolola motho ya jalo a mo ntshe. Mosotho a ka bampa etsa qeto ya gore athe ga ona taba teng ke batla go ga nna tswele pele a je ditšhelete tsa ka le ka mora gore re a rohane. E tle seke ya tlhaga e le taba ya gore fela o ne o sa tsebe gobane neng re na le motlhala ntate Motutsi o re eng re o etse mona wa client e nngwe yo re kileng ga ka ra kopana le yona ha ntse re sebetsa le di-insurance monana mo e leng gore client enana o ne a na le life cover, mme life cover ena ya hae ya boleng ba dimilione tse pedi o bile le yona ya ba o kgethile molekane wa hae e le beneficiary ka gare life cover enana. Empa taba tsa bophelo ba bona tsa seke tsa tswela pele hantle ba iphumana ba tlameha gore ba rohane. Mme ha ba rohana ba rohane hantle ba ba ba etsa divorce hantle gwa ba le divorce degree. E le gore motho yonono ka tsela e ne ntseng re tlhalosa one ntse dintho tse nepahetseng. Jwale a kgutla gape a nyala molekane e mong. Bophelong ba ha e le molekane enwa e mong lenyalong la bona go bile la ba etsa wili ka nnete a abela molekane dithepa tsa mofuta o jwalo tsa hae. Empa jwale ya ba o sitwa gore a tlhatlolle gore life covering ya ka policing e fengfeng a ntshe molekane enwa a motjha. I mean a ntshe molekane wa gale. E le gore eno a motjha a tsebe gore a tlotla a benefita ditaba dintho tsena dithepa tsena tsa gae ka ofela. Jwale ya neneng a setseng a sa ntshua ka gara life cover ya hae ya ba o setseng tse le yena mojalefa. Molekane eno ha se a hlokahetse. Ntate a hlokahala ha se a hlokahetse jwale mme e le molekane ya motjha o a tla o tlotlileng. O tsebile gore ntate o na le life cover. Jwale fela a sa tseba gore ntate ga ka ba etsa boikarabelelo ba gae ba gore a fetole yane molekane wa pele a montshe ka gara beneficiary nomination ya hae. Jwale eno ga a fitlha a go tlotlaima o fitlha a fumana masisapelo a gore jwale molekane wa gae o ntse a bolokile yane wa gale e le ena mojalefa. Jwale wa e bona gorena ntate Motutsi taba ye e tlisa bodutu bo bo kakang go molekane yo a setseng. Ha ho lobane jwale ha sa tseba le hore na ebe motho yo ha tlosa ile ho bana ntse ba tla tloja tshelete ya hae kapa ho etsa hetse jwang ile hore na o nang kukile ka tsela ya mofuta ofeng. So ditaba tseno ka ofela gere ke dintlha tsa bohlokwa tseleng hore mosotho o lokela hore a diele hloko atle a fumane botataisi ba hore na o di sebetsa jwang. Mme ke kopana ntate Mphulo o ko kene ho yona o ko o itoboketse ka botebo mongaka.
1: Ee, hey, amnda ke a leboa mempolokeng ke a kgola ntate Motutsi ke le mosotho ya kgabane ke tsone ntho tse re reng ga re phethela basotho ba utlwisise hore ho qoba di tlamagao tse bohlokong that diphetho tsohle tse etsa halang bophelong e ka ba tsona tsena tsa ditlhalano molemong wa ho sireletsa dithepa le ditšhelete tsa gago kapo ka nako nngwe le ho sireletsa dintho tsa bana molemong wa bana le eng kaofela jwalo ka ha re la nna ka hlalosa gare mo tlhalano e ntse e le teng o ntse o tlameha ho sireletsa dithepa bakeng sa bana gobane jwale o ntse o tseba gore ke molao o re ya setseng a tla hodise bana mme ya hodisang bana o tlo thwe anya a bona le go nka lethepa tsa bongwana ya botlhokwa ko gona thepa tseno go di sireletsa jwang wena le eng kaofela ke dintho tseo ge kgonang gore ge re thusane ka tsone e le gore basotho ba utlwisise gona mosebetsi wa rona ge ditsebi tabeng ya kabo ya bojalefa le pele di kenya maoto mme ge e re ka metlha boeletsi ke ntho e bobebe ebileng e le chipi ga o e etsa pele di kenya maoto le gore o tsebo o rale bojalefa ba gago e sale gantle ge tsebo gore re shebisane gore na sesebedisiwa se o ka se sebedisang ke se feng gona ntse bo le teng boemong ba lelapa la gago mo o leng teng e le gore ga mosotho a tseba gore a tla gae batho ba modimo ke kopang ke tlotla ke tlhalosa taba tsaka gore nna ke ka ga boemo bo tjena le bo tjena e sa ntsane e le gona jwale tje ke tsela e feng e ke tlamehang go etsa gore ke e lokise le pele golo e kena ka magotleng gobane jwale ga se re eletsana ditaba tse di ya magotleng le eng kao fela e se e le ditshenyelo tse godimo gagolo tse se bile di nang le methadi e mengata e o tla fumana gore ka nako nngwe dinka le nako e telele pele basotho ba ka ba le mokgwa wa go fumana tshebeletso mme ka metlha rere basotho ba ka tla dikantorong tsa absolute ntate motutsi tse mane Kingsway Mall le mane pela o fitlha dirobotong tsa ga mafafa magaong ona wa dikgalase ntate mokatong wa bobedi ke gona moo ba ka ba re fumanang teng kapo gona go letsetsa dinomorong tsa mogala tsa absolute e leng 22 32 39 gabe ke e nepile mono gape nomoro ya teng mempolo ke ngwe tlang go potsa yona e nono ya fatshe ya mogala wa e ba ka etsetsang di-WhatsApp ke 6262 7177 6262 7177 ke yona e ba ka ba etsetsa mogala wa WhatsApp go yona bakeng sa go ba fumane ditlhakisetso le ga mempolokeng a ntse a sheba ena ya mogala wa thekeng ya ofisi yo ba ka ba eletsetsang ya ofising ya gona absolute monono ke yona mo ke neng ke bakeng sa ditlhakisetso tsotlhe kao fela go botlhokwa gore mosotho atle e sa le gona jwale gobane ga a tla sa le gona jwaletse e mo thusa gore ditaba tsotlhe tse bang a ka tlhoka tlhakisetso go tsone a tla di fumane le pele di ka etsa ke 22 31 39 24 22 31 39 24 ke ya mogala wa thekeng ya ofising yo ba ka ba eletsetsa nakong tsa tshebetso ena ntate empa ya mogala wa thekeng e re itseng ba ka etsetsa molaetsa kapa yona go eletsetsa ke 62 62 7177 62 62 7177 ba re mothutse ga ke re ntate re sa diotlhile bekeng ena go fitlhelela ka na le basotho re tle re kopane le bona gape bekeng e tlang ntate
2: ke le bula ha holo mo mamedi re ha ke lokola me mpolokeng le nna teng pholo he re tla boela re kopana le bona hape pekeng yetlang ha re tswele mona
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e re kile lena neo
4: PCFM your pulse our beat
5: From the highlands to the heart of town, stay connected with Starlink. Now available at Sifalana. Enjoy fast, reliable internet up to 300 megabytes per second. No buffering, no limits, just smooth streaming, video calls and gaming, even in remote areas. Built for Lesotho's weather, Starlink is tough, weatherproof and ready to go. Just plug in and you're online. Set up in minutes. Choose the standard kit for 7,499 Maluti or go portable with the mini kit for 3,899 Maluti. Get 250 gigabytes for only 540 Maluti per month with no long-term contracts. Pay month to month, no lock-in. Available at your nearest Sifalana. Starlink, join the future of the internet.

0: OK Furniture e o que a Big Red Sale. O que é bem que lenca no meu bolo que é rolo rotipaianjo. Lili tem só essa mochaca se seu de rata. Fuma na serra de essa High Sense 223 liter metallic bottom freezer fridge. Hana joale cap 5499. O bolo que é 700. Capai que é teca de sofa 3 piece Montego Corner Lounge Suite. Hana joale cap 8999. Bolo que 3000 de rolo. Se quer a fita que o bolo que é chelete na bonina é OK Furniture's Big Red Sale. E aí só de fumar é o que chacala 14 Pupjas 2026. Taça de perrelo. E dito que é nisso.
1: E vai te zoar amanhã. Cabelo cai ele zoar, ele vai te levar pelo WhatsApp, vai te aguar no Atlântico de manhã.
2: Usually, he knows that when I'm ahead, he should follow me.
3: You see, some of us don't know English properly.
4: Can and then, you, Honorable Madisa,
3: can only come and say,
4: Honorable Madisa,
3: Hong, Hong, Hong, like that.
4: Honorable Madisa,
3: yes,
4: Hong, Hong, Hong.
5: Kiko panale bodyguard yaka iputile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku. Kuena ke e bone ha ke e fuwa go ke yaka eno ke le ga e tshwana.
6: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta.
4: Honorable Matisha, can you withdraw what you have just done?
3: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. Oh.
7: Amedi re ha metsotso o le montjena re fraletse ho ra ya bo robe di gete ge hatela pele ka ditaba tse o re o tshwaretseng tsona ho seng hona mo mamedi me ditaba tse o re tswela pele ka tsona ho seng hona o tla hopola hore he maobane re ne re buisana ba lo fela le ntate monna khomo mahao me ntate monna khomo mahao yeo re ne re buisana le yena he mo mamedi ke ntata moithuti wa sekolo sa sena sa legothodi ya bitswang bakgwele mahao ya ileng a tlhokagala dikgwedinyana tse e fetileng me lefula gae he moamedi le a tlala belaetsa ka moo a re tlhaloseditseng ka teng mme dintlha tsena tse ngata-ngata he moamedi o le a o a di utlwa gore na seo lelapa le buang ka sona ka mo e leng ntata bakgwele mahao gore na o ile a bega ditaba tsa gae jwa mme he moamedi mo a neng gaga ditaba tse dingwe a neng a supa taba ya gore ga a kgotsofale tsela yeo motlhomong ditaba di sebetswang ka teng ka gore toka e lokela gore e adwe ba kgotsofale gore na go na le ba molato tabeng ye ba belaelwa ba se ba tshwerwe ditabeng tse kapa magotla a etse keto dinyawa di kena ka magotleng mme bjale a re sepodisa se lokela ga se ke se tlhakise ditaba tsena mo mamedi ile a ga tlhaka go bolelela gore superintendent Thabo Mohai o ile a tlhalosa ditaba tsa gore o tlaetsa matsapa a gore a tla re fumanele lesedi le amanang le ditaba tsena he mo mamedi mme o santse a le teng kwano mogaleng ge re buisane le yena ge ke re utlwa gore na ditaba tse di ga kae dipatlisitswa di ga kae ditabeng tse tsa moithuti e wa sekolo sa legothodi he mo mamedi mme o santse a le teng kwano mogaleng se ge ke oamoele le ona o dumedisa go seng go na lenaneng la rona la thaga meswa kwano PCFM.
8: Ke leboa ntate motumetsi mme ke ananela ntate ga o nka moetseng ke dumedise bamamedi ba PC ntate lenaneo lena la thaameso ke superintendente Thabo Mohai ke rega sompoletse ntate ke professor ofising ena ya diphatlalatso ya sepolosa sa Lesothong ntate ke a leboa ntate
7: ke lebola gagolo se o se utlwile dintlha tsa lelapa mabapi le go tlhokagala wa ba khwele mahao me le lapale gele le hloka gore le ke le utlwisise go rena dipatlisiso di ha kae le fung la ba khwele mahao a go re fe gore na se police se ha kae ka dipatlisiso se ho di ma ditaba tsena
8: kana re nda di motho ke le bo enda tse le ga ntsa ba maneli me ke mpe ke bo ntse nda di hore ha ho ne pa itse nda di ka ba maemo a prediding a go ne pa ha le hore ke di nyewe ntse e le ka tsadi patlisiso ka botale o ntse e le ka tsadi patlisiso ke re ka tla bua kwa no moyeng mohlomo ka bona go ntlhetsa ra seng ha go etsa le difeng empa ndate o le ba ga le go lokela go bana taba yona eo ha re bua ka media ka social media re bua ka mo go mametseng batho botlhe ba amehang ke tsalo ye ka dira tse fapaneng ke ka ba ke ba amehang go bana ele ba habo 15 ka pora hlatsa la incident eno ka bo e ka ba ke ba amehang go bana ba ke ntse le tsoho ka tsela e se ka pa e se ke tsalo nya mo tsa u jwalo ne ta ba yu ka be yona e be e compromise e participiso tata ba yona e u e da binyele tsa ri participiso empa he na ole lwa ronda ka ha jwale go tsela ke la go araba go bana jwale re u dile go jwale go so e se se bile ka go bona ya dipina tata tata araba ndate empa ka tata ba go idea ha ka go tshwana ne ka le ka o pa ba tsohle tsa tsa go e di bona ha le di ka tsa tsa mana di di tsa ga porke na tsa ke na ke na le lo ba tsa wa taba ina ka o so yo ronda di ke ne ke ke bontse go ka nete go khubile jwalo go dile tsale o ya go tloka hala ba motlankana ya tswang ba khwele mahao le go tsa ga eso tlhile se tsela pele ka dipatlisiso jalo ka ha ke le ka utlwa maobane ntate wa mofu ha salosa seo sepolesa se ntseng se di etsa e le karolo ya dipatlisiso ga ga tse dingwe ke le ka utlwa gore o ne a bua ka gore nenneng ba bolela ka gore ba sa ile go motho tshisi ya mogolo mme ka nete ntate ke mpe ke bontshe gore taba tseo ke mehato eo re lokelang e nka gara ntse re etsa dipatlisiso gagolo ga re shebile mofuta wa nyewe eo re sebetsanang le yona e go ka bokhutshwanyane ntate wa ka keletsa ga jwale ga go sore babelaelwa ba tshwawang empa dipatlisiso di tswela pele ntate se nka ka tataisa ke dipotso tsa gago ntate wa ka
7: jwalo ka ga o ile wa tlhalosa ntate maobane ha buisana kolo fela le ntate monna kgomo o tlhalositse taba tsa gore sepolesa ga se bonagale se buisana le yena ntle le gore yena a ngwala dieta a tle go sepolesa go hang ga gona dipuisano ga go nepagetse sepolesa se sebetsa jwang le batho bao e bang jale ba tlhagetswe ke mathata a tshwanang le a ba lelapa la magago
8: sepolesa ga go nepagetse ntate wa ka nakong ena ya dipatlisiso tsa nyewe efe kapa efe tsotlhe tse go nang le tsona dikaleo tseo go amegileng go na le batho ba amegileng ba lokelang go banne ba fue lesedi ga e le gantlentle go na le ditlha tse o jwang kapa jwang dikegeng tsa e tsagalang e le karolo ya dipatlisiso tseno kapo nyewe eno tse dingwe tsa ba tsa e tsagalang ba lelapa ba saka ba tsele yaka ba neyang ba saka ba tsele ke tla oetsa mosala ntate nyeweng e ka nyena ya bo motho o batlwang ka lefu la gae go kekebe ga e tsagala gore e le karolo ya dipatlisiso ga re lo etsa ntho e bitswang bo postmortem ebe ba lelapa ba ka utlwa fela taba tse kelo se o tlhodi etsae fe tlameya go tsamaya le bona jabeng tse jwalo ba lelapa ba lokela go tseba le mo ebang jele batho di bang ba belaelwa ba se ba tshwere kapo ba tshwere kapo ba ya lokololwa mohlhomong ba ile ba tshwawa mme jale ba ya lokololwa mohlhomong gobane go na le taba tse itseng tse gaelelang kapo ba tshwere gua legotleng batho ba jalo ba tsa tsela empa ntate eo ke bonang gore yona ga e bobebe go e tsagala e le ga e ka bantho e ntle ya go letsatsi le leng tsamile go buisana le bone e ka bantho e ntle gagolo fela jale ga e bobebe gakalokalo go e tsala gobane ga o tse o shebang tate ke tse motlhala fela ke kanete ga e ba lepolesa le leng ke tsa motlhala ntate ka pela gae go sebetsa dinyebe tse ka bantho le fone kore
7: mo aneng a re le ha ise le tsatsi le leng le leng fela ba ka khotso fala ha bantse ba uka gore na ne hato mohato ka mong se polisa sentse se sebetsa go ntle le hore fela bona ba gwala dieta ba tle ka pa ba kope hore se polisa se fane ka tlhakisetso ya hore mohlomong ha re iketsise fela se hore kgwedi le kgwedi ka pa beke le beke ka pa beke tse ka mara beke tse pedi ka pa ka mara o mohato o molomo e be se polisa se a hlalosa le hona ba emong bo e thata ka pa e bonolona
8: a ndabe ke bua ga ba emong ba yona ke tsi yona e wa dzo ndo ke mana ke hore ma ba ne ha ntse ke wa mo fuwa ntse ya a bua mo e ga na ba hono fitile ke ke fela dipaki ba ba ntse ba buisana le ofisi ya me e ga ke ba tsama tsi e le ho hore you kwana e ga ha ile gwa lo ke tsela yo se ka tsikeng ga ga u ga tsame ya go tsisa di trailo tsa go ha re buisane ka pa go le lang ka ba ka ka ba botsa ha ba mphe ha ba mphe le go ba ne nete sale and ba tla mo dwa tshe swang ha poro ke motho ya me ding ya ba tla mo tswa na progress ya ka e ka daga ja rentsa la ha ile go le gona ga le ba go sebeletsi sentse ga lo ke la go go fa the progress kana motho ya ya nale tshelo ye se danya ka ye o nale mo kana ga ulu ulu ke ya ne ya rata mo tsela ya ne ile mo rena bana ile ga tsile ba ile ba ba ile ma ba ne ba ile ba e ba tsoba me ga ne tse ga bona phoso go yena mo nna ntsa antsa a tsela bo tsa rena go itsa lang ha ba tla go tswa go na profete ke fin e nye le nyina yale ile o khalwa matsoa ka go half e go dingisa
7: ri papisitse le puo ya hae maobane ke mo a neng a supa taba ya gore ga ga diteba tse dintse wa ileng a di fumana ke tsa gore ena e le ntata mofu ga go bobebe go yena gore a ka iphumana a tlhile a botsitswe kapa go entse dipatlisiso godima gae e leng se wa reng o utlwa se sa mokgotsofatse maikutlo a gago e ka ba afe godima ntlha e boseng
8: o mo a reng ha yena ha u ya botswa le tloka ditaba tse tsa itse tse ho mana le mo ngana mo ga hae
7: ho jwa londa ke
8: a o da bien o ya hola go rena e be ba nna ba ntse ba batanye ba ntate wa ka ha ba sheba ba bona hona kore bona re tsara tse tse ka tsana na ho re tsangwe yena ka dikitsa lo tsana tse tse ka no ke nya mbokabe ntle hore ke ena ka ba fa monyenyetsi yena a nang le ona o ka tsang go yena empa ga ba bona ba sheba tokete ba bona e kaaaa ka ba botsang tari ena ke eno a le eno ka lebaka la ditaba tse ka ga ga tokete ka nnete ga ena ba bobebe ya kalokalo empa o sa le a nna kopana le ona mapolesa ke ile ka utlwa makgetlokgetso e le gore ga e ne e ba ena e le motho go na le seo a ratang se a gorelana le bona ka dintswana tsena a ka taba bontsha ntate mamma ngwana mmadi wanyere ke na le taba ke ena ga ko nke taba ena ya ka ena ga ko mamele taba ena ya ka ena e le go a bona ga re tse o tsebang go fela na le taba ntle le gore a re bontshe go na le taba yo yena a ka setsanang ka ena dipatisong tse ntate bannete e sale e mong le mo ya ka ra setsang gore re fumane gore na ga e le gantsentle go etsaetsiwang ga monnaelo wa bona a tla tlhokagala ke mong le mo yana le se di jwa ka nete re se ka le amoela nda teng mhm ya nda
7: ke mpa fela ke re se mohlomong ke mehato efe yeo e bang sepolesa se nkile ho sireletsa le ba o e bang ha ba ameha ho di maliketsa halotse ke bua jena hobane ke re jwale ho ntse ho na le baithuti mme ditaba tsena di ntse di tswela pele go di etsagala se lekgetho la go qala mohlomong ditaba tse tsena di tlhagelela sekolong se e tshwanang mme sepolesa ko gona ke mohato ofe go fedisa diketsagalo tsena ka go feletseng
8: andabe sepolesa sa lesotho ka mo keng ke tlhokomere ka teng nako yotlhe ka mora go bona le go ba le ketsa tsa

0: ke yona ka sekolong seng sa Phokothi nako yotlhe ga baithuti ba batšha ba fitlha ke bone ka sebedisano mo le sekolo e ntle gagolo gobane ke ere nako yotlhe ga ba bula ba amoela baithuti ba batšha ebe sepolesa se tla nengwa ka molo se lo bua ka ditaba tse kenyeletsang tsona tsona tsena le tse dingwe tsa boitshireletso kapo tseo batho baneng ba lokelang go koba e leng ditaba tse ka ba etsagalelang ba fetoa di-fictine kapo matlhatsipa a tlolo ya molao mme ntate ke re le yona yona enaena ke e ka tlong ke gore retlheng re boika yena ka le sepolesa ga re etetse ka molong
1: ke mpa fela ke re go na le mo o buileng ka ditaba tsena tsa tlhatlhobo ka mora lefu se gore na e se e ntswe na report-o e se le teng go batswadi godima ditaba tse o tlatla o e araba se ka mora gore retle re rekise mona momamedi metsotso e le shobelebetswe metlhano ka mora gore ya bo supa e re re rekise re ya gotlha
2: Let's partner, not just to do business, but to move forward together. At FNB, partnership goes beyond the deal. It's about applying deep expertise to enable growth, support people, and create impact that lasts. Because true success is measured not only by returns, but by the future it helps build. FNB, let's partner.
3: Experience a game-changing internet service with Jenny Internet. We offer high-speed, uncapped, and unthrottled connectivity that delivers exceptional value for your money. Say goodbye to data caps and frustrating speed restrictions. With Jenny, you can enjoy seamless browsing, streaming, and other online activities. Contact us today at 5201-0024 or visit www.jenny.co.ls.
1: Mamedi ya ha re tswele pele ka ditaba tsa rona ga re tle go yona e boseo moo ke neng ke tlhile ke seng ke e botsitse potso e jalo se gore re ke re utlwe gore na tlhaloso ke efe odima yone
0: jalebantate ke nnete o ne o sa mpata taba eno ya go bana batho ba fumane bo report e tlileke empa ntate tlhatlhobo ya ka mogale ko yona ntate e seile ya etsaga mme ba amegang ba ne ba le teng fela ke lokela go tlhakisa ntho e nngwe kabeng eno ka nako eno lelapa la mahao le ne le sa amogele gore motho eno ke kapo le ne le sa dumele gore motho eno ke mofu wa bona e leng gore empa ga ba ile ba thusana gagolo gobane ka nako yona yo neng e tswa tshebetso eo ya ya tlhatlho ya ka mogalefo ke nako eo ge bileng le monyetla wa gore ba thusane ka gore ba ipatlele setsili se tloetsa go bitswang DNA go establisha taba ya gore na motho ena na e ka ba ke moamane le bona o wa ka thusiwang gore ke ena bakgwele na mme ba ile ba ipatalela setsili seno seo ka nnete se ileng sa fana ka report ya sona ka nako e sentelele ya golo ntate ka gola ka moga nako e ka etsang beke fela e neng e bontsha kamano ya bona le motho ena eno e leng gore tabeng ya postmortem yona gangang a e etswang ntate ke nnete report e mona e feletseng e full detailed e tswa ga morago ga golo yona empa a long teng tsatsing yona leno fela go na le ntho o tlweng e tla tswa mo le bitswang cause of death langa bolang yona e tswile le tsatsi lona lona le e yana
1: ha ha tle jwale mo go bua taba e leng hona teng mo go lela palegeng le bona ho sisitheha me jwale ke ho se a be toka kana go banka jwale e le ho di nyaya ka bo ya toka ke ka pele ho le ho kae taba tse di tla fihla mo go lela palaka go kana go tsofetse di be ka magotleng a molao
0: na le ga gona go setseng dira go sekolo sa se o ebang batho ba sekolo sa sentse se sa dipatlisiso ka gore na ga e le gantlentle go etsaetseng ke eng le gore na go na go etsaetseng go bakue ke mang na ga kala ka fumana bopaki bono ba gore na ga e le gantle hai le hona jwale go ba go rena handlentle e ke mang ya ba kgiveng gore ebe mofu o bile ka ga metsi ana ao ao pela elo ene go ka naba ke bona abati a ba kgile pele ha ha re na go ba go sa lo santa ba e mo ka ga toke go ba go ka ga toke ke ntate ene le nta mo di tsala ke bona ke re ke se ke ka ya ona mo ntate go bana jwale ha ga lo ke le go tla bua ka content tsa toke te mona fa ke ne ke ka ga toke ke ke tsala bana ma pa ja teng ya batho bona bana ba ne ba ena le mofusi ba jeng tsona se e le mbona fela ba bone ke tsalo e ya tsaetse e lo mo re tsaba tsa bona ntho ri pe e ka hore di dumelwe hore di jwalo ka ba tlhalosa ha ba ka fumana go hong go ho contract di tang di ka ba tseno tse ba di bolelang
1: kala ha ke retle boemong bo gore ke eng e tsang hore ho be thata go fumana he go e leng gona gwa mantle
0: gore na ke eng e ba e etsang gore go be thata gore go fumane go e leng gona
1: ee yanate go ka etsang gore jale go thwe ache dipatlisiso mo na di phethetswe ke gore taba ena e fetisitswe pele
0: andat wa ga ke re o utlwile gore ga tse dingwe tate o itse sepolosa ditse ne nneng ne ba ile go mo fetisitse mogolo ha re bua ka mototise e mogolo ntate wa ka ga ga ke ena yo kgethilweng ya letsatsi nyewe ya mofuta ona one e tla fitla ka pele go ena go botlhokwa gagolo go mo atamela a supe moo a bonang e ka dikgeu di ka ba teng ga ka gatisa nyewe eno e le jwalo pelong gore gatsa dula ge ya go ena ka mobontago aa nyewe e na yone mototise ya moo ke se le boe mongbona so for you to have this in have this how is she about na ibi mumba o kai toti e ga toti se ha a ha ka ga kwala mona le mona le mona le mona ke bona ga ga ba le kitsi you guys tsaba mo tena ka rokotleng ke le ka go gona go kwala mona le mona le mona se re na ke ntse a feile bo le na go o tlo go kwala mona ara go yimo ke no wa ukwanda pele go ka taba ya go batla tshisi a feta ba e o fela ya go ke wa re hana jwale a se ndaga go tsaura na hantle ntse ba ka tsena le lang e se lunye ya mola ke bo mang u ba bitswe le e o di wa go bolela ka bona
1: vale ha ke re tla benya mo wele le la palegeng le ya ngongore ha ke petela ke ba tsara na seng ke ke se ke tlhalositse ena ya nako eo e buileng gore dipatlisiso di ntse di tswela pele le ka goba kapa sepodisa se ka goba matshwafo a lelapa jwang gore toka e tla fela e phethagale jwalo ka ga e le bona batho ba utlwileng botlhoko gore toka e tla ajwa ka letlhakoreng la mahlakore ka o fela ga bona jale batho ba kgotsofale e leng moo jwa letaba di tlabe di thithue magotleng ga re diela dikgang
0: ke tiise tsa lelapa le eno gone dipatliso tsa nyewe ke tsa go batla go wa lefi la bakgwele magapa ntse di etswa di tla fela mme a di fedile nyewe tla reo ka pela mothodise mogolo ya tatse ba go e beya ka pela mogolo ke bokhutlwanya ba taba yona eno ntate wa
1: jalo ka ga maobane ga a ne a tlhalosa ditaba fela se pele re phetha re kapa pele re phethela o ne a supa taba tsa gore jale se sa tla ke bepelaelwa tse dingwe ke tsa gore go ka nna etsagala go jale ditaba tse dingwe jale di pateye o feta ga nkua nako e telele o ka reng godima yona taba eng
0: ha e ba go na le ditaba tseore go bare ke ntse go utlwisisa gore ntate kapa mangwale lapa ya ratang go tseba motlhomo le go rena gantsentse sekgetlhele bua se tsao kae kago ge go kae ka dipatlisiso na go fela ge eme kapa ka ntse tswela pele ba bolokologing ba go etsa taba yona eno mme ba bile ba ka ba le monyetsa go bile ba tsele gantle gona go ntseng go etsala keng ona jena wa utlwa ona taba tse ngata tse o nnang sa tse o keeng ka baka di bua moyeng mo for consumption ya motho ye mo le mo
1: mhm
0: ile mo ba ena ona le tlhokelo ena ga a ka tsela ile mo ga ha ha ka tsela tsa tlhoka ya go feta so ba jeng sa ho ya medium man mo gore go tla ga ba tla ba tsena go le mo go motho ye mo le mo ke ba ga tsela ba tsela mo mo sa wa gore ba atamele bo ka ne go ntse mo ba sa nye we ona yi ka po le bo bo ba le Samsung go fumana gona 100,000 le fumana ka go batla hanye wee go tlwe bothata bo go kae e bo ka mi fa tla fumana karabo tseng
1: se ke le bule puisano ya rona le wena ga ke tshepe gore le nakong e tlang ga ditaba jale di sedi le pele le tla re fa le sedi la gore na jale ditaba di gakae ke bua taba ena gobane felang jale setšhaba se tonetse matlho e le ditsebeng tsa setšhaba ba batla go utlwisisa gore na bothata bo go kae fela jale ke batla gonke ke tle tabeng ya gore kgolotso eo e kana nnang ya basepolesa se kopana le yona mabapi le dipolao tseo bang di a etsagala gagologolo sekolong sona see seo re ntse re bua ka sona ga jale e ka ba efe kapa le ditlamorago tse bonagalang di le teng tse potaphodileng diketsagalo tsotlhe tseo e bang di teng tabeng tse e ka ba difeng
0: kgolotso e kgolongtate ke ya gore baithuti bana ba yang ka mono ke leng e nngwe ya ditaba tse sentleng fumane ke gore baithuti bana ba yang ka mono ga ba etsiwang ga ba hulanyetse go ya ka mono ba ikisa ka mono wa etswa taba tseno tse ba di etswang ka mono tse ba reng ke moetlo wa sekolo se ke kolotso e tshabe yang kere gobane ke ena eo e reng le ga go sentse se bua le bona ba lemo tsa bokotsi ba taba yanae fela ke ba ntse ba e ya go ntse go leiwa e no wa utlwa gore ke kgolotso ga rona re ne re fetisa molaetsa wa gore batho ba tsebe gore ntlo eo e kotsi e ka feteletse ntsi le matshelo a bona fela jale motho a rate ora ke sa ke batla go le nna ke nte ke tsene moetsong ona ka gore ke ye ka moni ke kgolotso e tshabe ya taba yanae ona
1: ga re dire tabeng ya dikgatelelo gona na dikgatelelo tsona di teng tse ka etsang gore motho o fumane gore jale di mo tricka ga gore a qetelelang kile kgato e jwang
0: kgatelelo ka tsela ya mofuta offender
1: gore le ga ke ne ke sa rate fela ke qetelele ke bile ke tlameha gore ke qetelele ke ile
0: o no sa rato jale o tlameha o feteletse ikopetse
1: gobane go na le dikgatelelo tse bang di teng na di teng dikgatelelo tse jalo tse ka etsang gore jale motho a re ke ka lebaka la kgetelelo ena fela ke bone ka ga ntho ena ke tlabe ke ikise
0: ka nnete ntate ga ke batle gore ketekane mono mo na kesengile ke yakaba ke le motho ga ke na lesedi gore na e ka retse moaao ga batle ebeneng go na le go gongwe sengwetsa go tsana uta na e bane ke sa batleng pa e reng reng
1: ke le bule puisano ya rona le wena gagolose dikgomong tate mamedi re ga re le mothating mona fela gape e gatela pele ka ditaba tse ding mona re ne re buisana jalo fela le superintendent Thabo Mohai mme o ikutlwile ka moo hemo mamedi a behileng ditaba ka teng tse wena o ikutlwetseng karabong ya ditaba tsena mo a reng dipatlisiso di ntse di tswela pele godima ditaba tsena moamedi ganke ke utlwe maikutlo a gago le ga a tlhalositse gore tse ding tsa ditaba o tla sitwa gore a tle a kene ga goloka kotlolo go tsona gobane jale e santsane e le ditaba tse tla sa dipatlisiso fela ga re ke re utlwe maikutlo a gago mo moamedi godima ditaba tsena gorena maikutlo a gago ke afe 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona ga gotshwane hemo wa medi retlhagetse ba go fetela ditabeng tse ding a theka mona ka WhatsApp o tlo sebedise ena ya 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo ke re mo wa medi a go kene ka tsona
4: go tlo gaola naga ena na maoto go tla goba mebuso ga gona mobuso o tla thusa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nabo e re buang ka bona na bo gaile bo gaile ka gore batho ba fokolang ba ka go tshelete e ngata le ha e abu ye go bona le ba amanang le bona go bodulo go lenteng bojwa
5: ha fela re sa fetolwe le ditloaelo tsa rona tse sotu re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba ka ofela ha re kope Mokana Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bosoko
6: Basotho ba gabane ba itseng baetapele ba ne ba re ba boletseng re buseletseng naga ya rona le manoni yotlhe a yona ba tswele pele gore bopamparamente ya rona gore e tlose mong le mong go seaka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona re fe mosebeletsi bo tlhwatlhwa bo re kgotsofatsang mo re phelang teng ka gare go naga ena re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate bontate le bobee ga re ye mosebetsing
7: Prorogation must not operate with immediate effect so that the Prime Minister can report to Parliament, which is entitled to hold him accountable. Prorogation must only be for a short time so that it does not jeopardize the principles of accountability to Parliament and the right of people to participate in government through their freely chosen representatives.
1: Amediere ha metsotso ile mashume mararo tsena ka mora hora ya bo robedi. ke tle ke rekise e tla re hang ka mo ga thekiso hemo wa medikise ke o buletse re tsebe o fetela dabetseding hape tse o ge o tshwaretseng tsona ho seng hona
8: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance and constant change. What to do?
9: Artificial intelligence.
8: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here and it's practical.
10: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
8: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
10: Visit us on 4th floor Post Office Building Maseru or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
8: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
10: Beyond technology.
1: Amediere ha ho le tsena ge tletsole pele ka ditaba tsa rona tseo ge o tshwaretseng tsona ke a hlokomela ho hemo wa medi ho tsohle tseo ge o fileng tsona he ditaba di ne pahetse mme metsotso ha jwale hemo wa medi mashome a mabedi a metso robedi fela pele ge fihla horeng ya borobong ntso mametse thahameso kwano PCFM mo mamedi ge mothating ona ge tle ke ge polelong ya letona la bophelo me he polelo ena he mo amedi ya letona la bophelo e bua ka ditaba tse ngata tse amanang le mafu ana a sewa a bona halang ana le ho re a qetelle a sia kene ka ha re hona ha ya letso mo amedi ha re ke go kwe polelo ena ya letona ka kotlolo
11: boemo ba hunter virus lefu lena la hunter virus le ile la fumanwa naheng ya boahelani Afrika Borwa ho batho ba neng ba tswa leetong la sekepe se ileng sa hahlaula dibakeng tse mmalwa jwalo ka bo Argentina, Antarctica, South Georgia jwalo jwalo ho tloha ka la pele mesa ho fihlela ka la leshome le metso e meraro motsheanong 2026 ditlaleho di supa ha ho fumanwe batho ba tshwaeditsweng ba le 10 le motso o mong e leng 11 le fatseng ka bophara naheng ya bo aelani ho netefaditswe batho ba babedi le a le mong ya hlokahetseng ho latela siwa sa hona jwale sekgahla sa lefu lena ke dinoko tse 20 a metso e supileng lekgolong ha ho so be le phetiso e tlaleuweng ho tloha ho motho ho ya ho motho e mong mokgwa wa phetiso ya lefu la hantavirus mokgwa wa mantlha wa tshwaetso ke ha motho a ka ba monyetleng wa ho ba moo ditadi di leng teng kapa ho ama mosese mathe kapa mantle a tsona hara lelapa lena la dikokwanahloko la hantavirus andes ke yona e ikgethileng ka menyetla e tlase ya ho tshwaetsana ho tloha ho motho ho ya ho motho e mong matshwao a hantavirus ho latela ditlaleho ka sewa sena sa hona jwale matshwao a ka ba a bobebe ho isa ho a ka bang kotsi matshwao a bobebe motho a ka ameha matshwafong a hema ka thata a hema ka sekgahla motho a ka ba le motjheso o phahameng le ho nyebella sena se bonahetse haholo ho batho ba le etong motho a ka lahlehelwa ke mokgwa wa boikutlo e leng the loss of consciousness matshwao a boima ho sitwa ho hema ho motho a ka hlokang ho thuswa ka metšhini ya phefumoloho boemo bo sa tsitsang bo kenyelletsang tswekiri e ka phahamang kapa ho theoha haholo sekgahla se phahameng sa ho shwa e leng high fatality rate mekgwa ya thibelo le taolo tlhatlhobo ya batho ha mmoho le thepa e kenang madibohong thuto le tlhokomediso ho setšhaba ha mmoho le basebetsi ba tsa bophelo le masebetsi ba tsa bophelo ka matshwao a ka bonahalang a se a e sa le ka nako haholo ho batho ba bileng le maeto dinaheng tse amehileng ho boloka bohlweki ka ho hlapa hlwekisa matsoho ka sesepa le metsi a hlwekileng le tshebediso ya senyanyatsi se bolayang dikokwanahloko kwetliso ya basebeletsi ba tsa bophelo mmoho le bahlanka ba sebetsang madibohong ho hlwaya le ho etsa tshalomorao ho batho ba neng ba etetse dinaha tse amehileng ho arolelana ka maemo a moraorao ho tswa naheng ya bo aelani lekaleng la bophelo le mokgatlong wa bophelo wa lefatshe ho ba malala a laotswe wa ditsi tsa rona tsa tlhatlhobo ka tshebediso ya thepa e teng ha ke phethela mokgatlo wa bophelo wa lefatshe ha o kala menyetla ya tlhaselo ka lefu lena o bontsha ha menyetla ya tlhaselo e le tlase le ha ho le jwalo ka ha Lesotho le Afrika Borwa ke ba aisan ha holo di baka tse seng di phatlaladitswe e leng Gauteng le Western Cape re lokela ho dula ge fadimehile ka hona le batho bao ho netefaditsweng hore bana le tshwaetso le ha batswa dinaheng tse dintse ka ntle ho Afrika Borwa. Ke a leboha mohlomphe motsamaisi wa dipuisa.
1: Mamedi ena ke yona polelo ya letona la bophelo yeo he re neng re fuwa mo mamedi ke letona la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba e leng monghadi mputimputi ha mo mamedi ke na ya neng a fetiša ditaba tsena, mme he ke ka moo o di utlwileng ka teng. E re he mo mamedi re tle ke re utlwe gore na ga ga ditaba tse dingwe tseo ka morapolelo ena maparamente a ileng a kena godima yona ka yona he mo mamedi.
12: Jwale boitlhoa mmuso na ke bofeng go setšhaba sa Basotho le ha e le mona go utlwagala gore tshwaetso ga e tsamaye ka sekgatlha se godimo na ke a leboga.
13: Honorable Minister.
0: Ke a leboga motsamaisi wa dipuisano. Ke hlalositse gore boitlhopho bo teng e tlo ba ka thuto go setšhaba le go basebeletsi ba setšhaba le ditlhatlhobo tse bang madibohong ga batho ba kena le thepa. Madibohong a rona mona re sentse re na le bosebeletsi bo jwalo bo sebetsang go etsa mosebetsi wa tlhatlhobo. Ke a leboga.
12: Professor.
13: Mohlomphe Professor Maha.
14: Ke a leboga, Madam Speaker. Ke batla go botsa letona le Kgabane le ntseng hlalosa hantle gore na mofuta ona wa dikgoto o tswalang lefu la mofuta ona e be ke gobane o fapane le dikgoto tse re nang le tsona mobu kapa ga maemo a environmente a ntse a fetiwa jalo ka re bona a fetiwa re ka tlwa ra bona le dikgoto tsa rona mobu di re tlisetsa lefu la mofuta o tshwanang na.
13: Honorable Minister.
0: Ke a leboga right honorable speaker.
13: No.
0: Deputy speaker.
13: Thank you.
0: Ke a leboga. Ke ne ke re ka nnete ga re soka re fumana information jalo ka ga re bontsha gore lefu lena le ke lefu le letšha kwano le fitlhang. Mme lefapha la bophelo ba ntse ba le busy ka go etsa boithuto go sebedisa le ditsebi tsa bomphato go tswa ho WHO le hona go botsa go ba aelane le megatlo yohle e teng ya tsa bomphato.
13: Mohlomphe Impoba.
15: Ke a leboga Madam Deputy Speaker. Potso go mohlomphe letona le Kgabane le ntseng le bua hantle ke ya gore na ebe ga ba bone e le botlhokwa gore nakong e bona ba ntseng ba etsa boithuto go bo santse go ba le batho mohlomong e ka ba bahlanka ba sentse ba e tswa ka magalo ka go fapana go ruta setšhaba gaholoholo le dibakeng tsena tse o tlo fumana gore setšhaba se kopana ka bongata bo bogolo e ka ba bana ba dikolong mona le mesebetsing e ne megolo bo difeme dibaka tse ngata gagolo mo e leng gore setšhaba se tholala ka bongata e be se ntse ba tswa ka magalo go ruta setšhaba seo molemong wa go e tle re bona ba ka tabetsa boithuto gore na bona ba ntse ba ithutang thuto yone e be ntse e tswela pele health talk e be ntse e tswela pele ka nqena Basotho ba tsebe go ipaballa e sa le nako ba seke ba emela tlotla ba fumana pheko na.
13: Ke utlwile ka otsho jalo. Honorable Minister, o ko cacise taba ena eo le wa e bua.
0: Ke a leboga Madam Deputy Speaker.

0: hobane thibelo e molemo ho feta ho lwantshana le pheko. Ke a lebo.
1: Ke ne ke re mohlomphetse botse le tona le kgabane go nang re fumana go le fulena le batho bana ba ntse ba itemena tenya lefatshe dikepe mo ba ilela ke bona ba ileng ba le tlisa sa wa Afrika gobane ba ile ba ya okelwa teng mme ke ona mone mo o bonala go naya South Africa teteletse se nang lo potso ya ka go motlhomphe le tona ko go nang botlhanka bona ba Port Health ka madibong nna bo se bo tlhomeletswe motlhomo jelo ka go ka sheba COVID no o tla bona o na le ntho tse mona tse re gantshang tse tsang jalo go setse bo o bona gona motho o na le yona kapa gana yona jale ke re naebe botlhanka bona ba Port Health bo madibogong a nagae nna bo se bo tlhomeletswe ka thepa e lekaneng gore ba tle ba tse bo o bona ga batho ba kena ka madibong ka moo gore na ba na le bothata bono ya bobedi ko go na thepa ena
2: gore honorable minister a ga ba potso
1: mohlomphele ke seo ekete
2: ketsetsengata
0: ke a leboa madam deputy speaker ka nnete ke tlhalositse gore madiboho mona re sentse re na le botlhanka bo sebetsang ka dinako tsohle mme ke bontshitse le matshwao ao ka ona batho ba jwalo ba ka ba bonagalang ntlha e kgolo ke ya go tracer bona batho ba tlhagang dinageng tsona tsena tseo rereng lefu lena le bonagala go tswa gona teng mme batho ba jwalo ga ba fitlha madibogong ke bona batho ba tlang kwa motšheso go santse o na le ditsi tse jwalo kapo dibaka tse jwalo tsa Port Health ona mona madibogong ba tlang kwa motšheso e be ba tlhatlhobua mme ka nako eo go fumanang e ka ba go na le go belaetsang ke nako e leng gore hang-hang go tla ba ikarabelelang ba tlang ka boikarabelelo ba gore jwale ba buisane le dinaga tseo ba hahlaodi kapo ga ketse batsamai ba tlhagang gona teng ke a lebong
3: ame direre ke re di tshware mo fela re rekise tla re hang ka mo ga thekiso re tla boela re tlotla re tswela pele ka tsona ditabatse na letseding
4: ha ke dipelaelo le mathata ha holo ha gatello ya ho hloka chelete e re imela senya hame letsego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang. Ka letshego, ruri bophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle, yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditšhelete. Empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti, mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letshego.com ho etsa kadimo kajeno. Kapa letsetsa 220317 ho fumana thuso. Re baadimi ba tšhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letshego, improving lives.
3: Mamedi ha re hatele pele ka ditaba tsa rona fela he mona he mamedi ho tsena tse o seng o di utlwile mo maparamente a ntseng a kgobota taba ka marapolelo e ya le kala lena la bophelo o ikutlwetse he mamedi ditaba tsena tse amanang le fule o thweng ke la hunter virus ka hare ho na hopola hore ha se ke mafu a sewa mme ebile ha se le fula pele le bonagalang le kena ka hare ho naga ya Lesotho ha re hopole ya mongwamedi ditaba tse ka rentsane tsa bo COVID.

tena ho sheba ha holo holo ditabeng tsena tse amanang le mathata ka bakwang he ha holo mo wa me ditaba tse amanang le manyalo a dile motse tlase a bona halanga le teng sebakeng sena me ha mo wa me di committee kwa panong le musi wa setereke sona sena sa botabothe ha ga ditaba tse dintse wa di supileng ele dikhorotso he mo wa me di setereke sona sena sa thabatseka ibile taba ya hore ho bona hala sebakeng sena sa thabatseka ihle taba ya phumaneho ya metsi ele bothata bo boholo metsi ha holo a hlwekileng a bona hala ihle ya sa fumanehe ha bobebe ho di tsitse di nyamwa be di qeteletswe le di bile di kwetswe ka lebaka lona leno la tlhoka halo ya metsi ebe di tshebeletso ha di fihle bathong taba engwe ya mwamedi ye wa e supileng ke yena ya child marriage ka pa manyalo a dile motse tlase a bona halang jwale a hlile a ropo ha setrikeng sona sena sa thabatseka mme ha mwamedi puisanong le mafapafa pakaneng komiti ile ya fumana hore ha ga ditaba tse dintse hlileng di fumanehang sebakeng sena ke sa hore ho bonagala ho phahame lefu la HIV and AIDS ka hore he mongwamedi ha maseru kapa thabatseka e le 16.1% maseru yona e hohe 18.2% athe bothabothe yona ke 14.6% athe ha e le dibakeng tse ding he mongwamedi go batla go ntse go le tlase mo go ka gashejwang qatšha he mongwamedi ke 1.6% mo jale mongwamedi mo go buang ka taba tsena tsa rapid test gore jale ditlhatlhobo le tsona dibakeng tse ngata di bonagala di sa etsa gale taba e nngwe ya mongwamedi e tlhaeletseng ke di-challenge tse bonagalang di le teng sepetleleng sa Phare sepetlele sena sa Phare se tlhaloswa e le se seng sa dipetlele se bonagalang di le teng seterekeng sena sa thabatseka mme le sona seo amogelang di-referrals tse bonagalang di tswa dibakeng tse fapakaneng mme jale taba ena e etsa gore go be le overload godima sepetlele sona sena sa thabatseka sa Phare ke tseneng tsa ditaba tseo jaleng ya mongwamedi di tlhaloswang di le teng sebakeng sena mme taba ya tlhokagalo ya ditsela le mokgwa wa go tsamaya e leng one wa makoloi he mongwamedi o bonagala o ntse o le thata mme taba ena ke e nngwe ya ditlholoso tse jale di tlhaloswang gona sepetleleng sona sena sa Phare mme ya mongwamedi gathe ka letlhakoreng le leng go fumaneile ka mokamedi ya ntseng a tshwere molepo gona sepetleleng sona sena sa sehonghong ga re gatela pele he mongwamedi mo jale he mongwamedi kapa setsi sena sa sehonghong go tlhaloswa ga jale he mongwamedi sebakeng sena go sebeletswa batho ba bangata mme bogolo ba bona ba sebeletswang mona e le ka ba bomme go mentionwa ha ba tlileng ba bonagalang ba ya sebakeng sena e ka ba karolo ya 50% ba tšhakelang sebaka sena ga ga metsi e potapotileng sebaka sena e ka bang 70 kaofela e le metsi e 70 jwale he mongwamedi jwale ka kotlolo he mongwamedi gotho go tlhagelela ha di-statistics di supa manyalo a ne a gorentseng re bua ka ona a tlase ga ga ditaba tse dintse o jwale he mongwamedi di tlhaloswang ke tsa dikholotso tseo batho ba bagolo jale ba supang taba ya gore bona ba keke ba dumela gore ba testele kapa gona go tlhatlhoba mofetse ka ha he mongwamedi ba se ba fetile dilemo tse dintse itseng mme ba utlwa e kare taba eno ga e ba ame e le batho ka kotlolo mongwamedi ba tlhalosa go latela tlalego ena gape-gape tlhalosa gore lefapheng la CGPU gona sebakeng sa sehonghong go ile go a etelwa sebaka se jalo he mongwamedi mo hemo go tlhaloswang gore di-case tse tlhaelelang lefapheng la CPU motlhomong ka ga lefapha la sepolesa go bonagala go na le di-case tse ngata he mongwamedi tsa sexual assault he tse bonagalang di tlhaga dipakeng kapa tse bileng di runyang dipakeng tsa dilemo tsa 12 go isa go 40 mme he mongwamedi ke tse dintsa ditaba jwale tse tlileng di tlhaloswang sebakeng sona sena mme he mongwamedi go latela diphuputso tse dingwe gape di tlhalosa ga jwale taba tsena tse bonagalang tsa manyalo a dilemo tse tlase di susumetswa ke taba ya batšha ba bonagalang ba sena mosebetsi ka lebaka la tlhokagalo ya mosebetsi e teng sebakeng sena mme kgothaletso e nngwe ebile taba ya gore go bonagale sebakeng sona sena sa thabatseka go na le dibaka tse tlhwauweng gore batšha
batle ba matlafatswe ho tsona ke tsene ja ditaba tse u hema mamedi di hlalelang ka ge ho tlale o yena mo mamedi e re tle re emele nako nye o tlale o yena etleng e etswang adopt ka pa tswale e seng e gobotlwa ka botebo re na mohlo mong ditaba tse dintse tla hlaella di bakeng tsena ke di fame o tla hopola go matsatsi a fitileng ha mo mamedi hona ho di ma setere ke tsona sena sa thabatseka ho ne ho hlaela ditaba tse ngata haholo tsa ditshebeletso tseo ho thweng jwale ha di fumanehe ha bobebe le metšhini fela he mongwamedi e hlahlobang bakudi ha e fumanehe ha bobebe jwale ebile ho hlaloswa le sebakeng sa qatšha kapa setrekeng sa qatšha hore dimetšhini ena e hlahlobang batho bokahare ba motho e bonagala e fumaneha ka bothata ke tsene ja ditaba tseo he mongwamedi di hlaelang mongwamedi re ha re le mothating ona ke re fitla pheletsong ya lenaneo lena la thagameso ka jeno kgwedi ena ya motsheanong e na le matsatsi a 20 selemo ke sa 2026 mme mo mamedi ke o sia matsogong a rilo mokgabodi ke ena ya tlotla a ba le wena go tloa ga jwale go isa gore nya le 12 mo mamedi e re mothating ona fela ge tle ke re fumane ditlhogo tsa ditaba ditlho tsena tsa ditaba tsona ge di balwa ke tebelelo jane ha ke etsa tsena he mongwamedi e tla ba se le ga ke ile re tla boela re kopana gape le wena nakong e tlang ga re fumane ditlhogo tsa ditaba.

ke la ba motutsi mo medi dumela ba di bapalo ya setšhaba ba re ba tsietseng ya gore ga ba na fumana meropotso ya kgwedi ya bobedi ka ga ba tekenetse konteraka ya kgwedi e le nngwe eo le yona ba ntseng ba e so e lefšwe. Batšha ba kgwebong ya phege ya maatla a hlwekileng ba lemoga moraro wa sebabatso le kafi ka go tsosolosa megopolo ya bona. Setlhopha sa tshireletso ya bana setrekeng sa Berea se tlile go keteka letsatsi la ngwana wa mošwanyana kweneng Bakaneng Hosane. Ditshwa tsa setlhopha sa kgokaganyo ya dikotsi le setšhaba Qhutheng di kwetliswa mabapi le tshebediso ya PrEP le mefuta e menge ya diente tsa nako e telele tse thibelang tshwaetso ya HIV molemong wa go kgothaletsa thibelo ya HIV setrekeng sena. Go tsa matšhaba, baqhobi ba makolo ya baeti Kenya ba emisitse boipeletso ba bona bo mabapi le go nyologa ga ditšeo tsa mafura go fitlhela ka labobedi le tlang molemong wa gore go be le dipuisano dipakeng tsa bona le mmuso. Go tse ding, le ga sesole sa Sudan se tiisa gore ditlhaselo tsa sona ga di a lebiswa go baagi, dipalo tsa batho ba bolailweng ke ditlhaselo tsa di-drone tsa sesole di ntse di eketsega ka mora gore go tlalegwe go bile le tlhaselo e nngwe e bolaileng batho ba 28 West Guanafane Maopane. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 10:15 ka mora hora ya pele.

mona ke ntshabiseng Flora mo kamedi ya renang ho PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz kwa mele ku dumedise hohle motswang o mametse o le hona teng le bitso la ka ke re lebohile rilo mogabudi. Good morning o tswile jwang letsatsi la hao le qala jwang o tla ntjetsa o tla mpolella ho 0092 006 2009956 0096 2009956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa le ho bua hona teng he mo mamedi. Tsama ha mona tiba ke nsa ha mo mamedi tsikile ka o sheba mletse mo mona ke ufumane mpa he ke tla ufumana mo mamedi ana ntjetsa hore ntshotsa ha yo bona di si handle nyana tjena o bona ntshotsa di sa di hana o kopana tjena empa ke tshwa ke re he qetelo le nyeletsatsi mamedi ntshotsa na di tla kopana ha hona ka mogomo di lukela hore di kopane ha hona ka mogomong mentse re tshware re ha re re nyana le shumele metse medi motle be re arohana ona teng idula ho le shumele motse le mong ka mora hora ya borobong o tswile jang tsa tsela ha le qala jwang wa hopola nna lo wena hore ntsana tse thago re tshoge re SP yo bogabane bo qhatsa ke nthontso hle maemong o hle batho ba bona ba sa bone ba re shebile ba sa re sheba ra yetsa ra iphila ho bana ga o tlisisa gore bo bue ka SP. Good morning.

PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

Your Pulse Hour beats PCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. Mapabalola re, good morning, Rilo, ntoko jeleka tsebehle, re hore nyalishume le mezo e medi. Kalebo wakiboni, the McKenna family, ke yengwe di yari reality shorts ntse di hlaela jolo marandra mona bile di trend abo mamedi mo ile horeng he ba palatela jolo lapaleno ka palapaleno le phuthuluhela jolo batho balatedi ba bona batshetsi ba bona ka hore na ba phela jwang ba itsa eng emongwa batho ba tla batse ba mo mamedi ke latho ya makene ba bangata ba motsebella ho generations Impa ke bona ke hle di mulomong ka papa mulomong ba thoba bangata ha holo fela ba bontsha fela hore hey yano e ka ga malapa ka mono etsa lantho tsengata ha holo fela jole ba bangata ba shebile jwalo di relationship itsa ena Latoya mo mamedi montse ba bontsha fela hore hey batho ba la ba kena ka manong tsa tsala gato le bona jole ba hlalela jwalo ba bua tsena ka yena ba mo hlalosa hore na ke motho ya jwang ha le ka ro relationship fela ntho ntso ithuta ka yena ke hore Latoya ntho ngwe lengwe ka bang mohlomo motho ma ka bone e ka re impi ena o qetella a yetsa e be ntle ka po e mosebeletse go qetella itsa hore e mosebeletse e sebetse hlakogeng la ha o sa tsotelle na mohlomong he ke bad publicity ha ka kang ke tshebe ba re bad publicity is not bad publicity qetella ya tsatsi hore na o e sebedisa jwang etla qetella e ba ntle ho latela na wena we bona jwang ka po o e sebedisa jwang ka po nka monyetla ka yona jwang ha ke tsebe na wena mo mamedi o soka wa nka qeto ya hore lekeletse reality show le lapa la heno gore re bone fela hore na tsatsi le letsatsi le phela jwang heno re bona na tsatsi le letsatsi le lapa la heno ka po la hao ke le jwang o seleka yes ka mohlomong re la patalwa le yetsa tsa chalete ke monyetlo no so ka onka uthi chalete ke yena mohlomong re ka boka a million ha ka ga mohlomong a million uthi re le latela hohle mo le yang teng ga shebana le phela jwang fela re ka go le lapa le eno la hao ka po leno la bolona re ke re le latela letsatsi le letsatsi re latela bophelo ba lona o no soka o nka monyetlo go thula fela o shebella lapa leno mogoli buang ditaba tsa lona na le ditshebetsa jwang o no soka o nka go le tsa reality show fela ho ha ne se di tsedi tsa ke bona ndintse di hlahella hore nyane le shima re tlatla ga qoqa le hona o buisana jwalo le Healthy by Choice Lifestyle Center ne ha re tlatla re bona ga sheba fela hore na tsatsi lena ga ntse ga tswala pele jwang ditabentse a mana le bophelo ba rona bo botle mo mamedi bana wa tseba ha ona ka mogomong re lokela go nne re di shebe re lokela hore re nne re di bone re lokela hore re nne re di utlwa mo mamedi hore na re di atamela ka mogole ka mofuta ofeng ka bakidijo e ka bakidino e ka ba mhlomong ke boikotliso ba rona wena hey lentseletsa majwan leto le la ha mmamedi wa tsaba ha o batetsena ihle qholotso dingatanyana motho le ya ba onongka di wa go sengwe matha ho so le buimanyana o sengwe bane hey wa bata mo mamedi nenne ngo batla body king ke comfort food tomo ga hey ene ke batla ke tlotla ke pair in fellow jele ke lakatsa NA ha ke tsebena wena leto le nantseletsa

0: ntwantsi na jaja shopina ah e ka hai hau hai yo ka nete hai go go lechela e bana bana ba itsanding to tsa bona ka yona ya mrau rau tsena ke yona e go hela le batho ba go e ke meja ke yona e re bitsang le batho ba go re sina le taba le bona maduta wa na re sina ta ha ke go go ba e sa fa go ga ke se bena ke tlhaga ba e sa jwa ang fela jwa le bana le ntwe e peperinya ne no ka ntjena e bo ha go na ke se bena ba ntse jwa mana ba ka nete ah ke ha pa ke tsaba mgu o tla sa ntla ya gwa mona jwa le jwa le ngwana a fihla a fupe ke ka tlhunga a ke kae kae a re nka magolo a mahlano mama ke yana a go bu ga e ka mtla ka simong ga e ka na o tla botsa ngwana ha ke so ku nna ngwana a mo tswa di antsa go a gotlisa ka bojwa ah ke lona le baka le nlantu la bo la la mo go na o nye hle ngwe mo be ka nnete ha ona le ha ona le botata mo ke taba fela ya go o go thusana eh o etse tshebele sho di ya ka mogona o ya ka la ja le a ke ke ba ba mathuta wa lona a itsa taba tsa ti ka ne tu ba le ba ba ba ni bo ma 70 ba mambane ba ba ba ntlo nyata ba ba ba ka mona ba ho shesa ba itsa jwa ah ja le ka mona teng ho ha o fitla fela di mathile di amatha di ya fatshe ha ha una taba tse ngata tse ni sa hona jwa mwana school fees sa yini ah ha ba ba tle ntotse jwa ka mona teng ho o la hlela fela o sa jwa la hlela ha ke wa bona ko go ba itsa ntotsa ni tsa choko ya sei jwa mani di paralympic kana go ya ina ding ha ko go ba o tso o ko go mleko na o mleko o se ha o ke kwa le bala le ga ka ne ba tshela ntonyana ba na ntonyana e bo ha le pipirinyane ga mpapara ka ne di ah na ke se ba se ntwe ka ba ga ihlola bonolwe ka ne di e ba fafasha ka ha ko ah ka ne di ha e bonolo ha ha e bonolo
1: hai ya no mamedi dab daba bare ai rilo ena e buima haholo fela ke bone ka re ka ehlola bana ba rona ba rata tshelete hona ho

New World Star. Ah, my medi pepe. Ha ke tlo gona ke na meletse nyo se ya ha. Na go jole le yona ha sa le hlakoreng la gona. Ke tlo se ya jole le tladi makutle nna ne le bitswa Midday Live. Ke la ditaba. Ke rutla fela hore nao ya hore nyane ya pele go hlopseditse eng. Tso fetse ga tla tsela pele ka tsona. Nna le nna go kopana hape ho sane hore nya borobong ho isa hore nya le shumele metso e medi. Repetela jolo beke a rona ho 912 street re tla go tlofela hore na o ithutile embekeng ena tsedintsa dinthotso hore ntsena tsona ntse ke dutsile tsona re ilo tsena tsona ntse di ngkholotsa ge ge di shebela bone he ha ile throwback Thursday e ba nketsa tsela ha ola tswalo happy birthday ho le o bone tsedintse ngate wa tle he meregong yohle ya how he mme sohle so tlotsela pele ka sona sengwa letsatsi ka po bolele le mba letsatsi no tswela pele ka sona ha monate o sna tshitiso ya eng ka po eng le bitsela ka ke re le buhile re ilo mohabu dikeke tshekere e ke bua ha holo ke bua nthotse ngata bo ba medi fela ha ba hona le ntwe ke ke tshekere na lo ena ga se ke ra ile bala ga dulega e hopola ke hore re bupue ka sepio mme sna se re sepio bo gabane bo qhetse ke nthontso ohle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba re shebile ba sa re sheba ha re tsetse hore ba ropele diatla mo ba le tsa tsohlo ba ne re utlwisisa hore re bupue ka sepio ke sia ka pele monate ya Ezra meetings ke nete bye.

0: Mamadi wa PCFM hantle di mahlo gore ke a le shemene metse medi ke le boe jwa le gaitsedi ya ka re lo mogabodi ya bile lwana o tlwa mane horeng ya borobong fikela horeng ena ya le shemene metse medi anka di tapotsena ho hla le for mtutsi ka le nana ho la thamiso mamadi le bitsela ka ke tla di makutle me re kena jwalo le nanong lena la meet the life me ka mehla kana ko ena re ka pa motsotsong ona re ala jwalo ka ho five jwalo ka hore na ebe ho tsa machaba re o tshwaretse di fingwe na mo mamedi wa PCFM ra o tshena he ke hle ke bona hore he ke mathela ka ona ka mono ka ditemetsa go na tsa machaba ke tle go fegona ebe ka ona ka mono ba o tshwaretse di fing wena mo mamedi wa PCFM ke tla go potsa gore ka jeno ke letsatsi la matšhaba la leruo la dinotsi ke letsatsi la matšhaba la leruo la dinotsi moo re tlotla re buisana jwalo le dihwai ba bang ba kapa ba bang kapa tse ding tsa dihwai mo mamedi wa PCFM tlo buisana jwalo le tse ding tsa dihwai mo mamedi e re ke tle ke etse bonnete ba gore he ke bona gore mona sehai seno ke tlotla re busana le sona mona se tlhoka gore re se itukisanyane fela gore re tla re tsebo go kana le bona jwalo o feta mona re tlhokometse gore ka mane ka Afrika Borwa mmamedi wa PCFM maemo a bonagala a ntse a mpefala moo batho bao e seng matswalwa a naga eno ba ganelwang go kena kapa fumana ditshebeletso dipetleleng mme go bonala taba ena jale e boetse gape e gotlile ka matla mo mamedi e ne se batla e ka e theohile empa go bonala jale e boetse e gotlile ka matla ke se bonalang se le teng mo mamedi wa PCFM tla opola ditaba tsena di ile tsa bonagala nakong eo jwale go tlalelelwang gore go be le matsholo a e tswang jwalo ke baagi ba Afrika Borwa mo mamedi wa PCFM mme ba boetse ba bontshitse gore ka na mašwa a mararo motho e mongwe le mongwe a phelang Afrika Borwa mono e se letswalelwa la naga eno a itukisetse gore a tswe ka gare go Afrika Borwa mamedi ke kopa gore pele ge kena go tsena tsa dinotsi kapa le go ola dinotsi ke tle ke tshelele ka Afrika Borwa ka moo ke buisane le ba bangwe ba basotho ba sebetsang Afrika Borwa mono ba ke ba re jwetse gore na maemo ke a feng ga itsedi yaka o moyeng go PCFM ke kopa o tlo dumedise mo mamedi wa PCFM o re jwetse gore na ona jalo o letsa o le go kae kapa re bua le wena o le go kae
1: okay ke le dumedisa bo melbondate ba basotho mo PCFM ke le dumedisa ke le South Africa mona Oliveira Pretoria re tlile ditshebeletsong like everyone o ke kopa tshwarelo re tlile ditshebeletsong mona kliniki re tlile go senga fotse di line ebe re fihla re kena ka hara kliniki ha re se re le ka hare go kliniki go fihla batho ba mogahlo ba re ke sangkho ha ba fihla ba re bona ba lwanela ditokelo tsa community e le gore setšhaba sa South Africa se ka se tlhoke ditshebeletso ka lebaka la rona matswantle e be ha ba tela pele ba re ba kopa di-passport tsa rona go di bona ba re ba nang le asylum ba tlhagise di-asylum tsa bona batho ba tlhagisitse boitsebiso ba bona ka go fapana yaba ba fumana batho ba senang di-passport gogang ba senang boitsebiso gogang batho ba jalo ba tla ba tebelwa e sa le go seng e be gona jale ba re ba nang le di-passport di le nako ba dule fatshe ke e mongwe wa batho ba ne ba na le di-passport tsena koo re dutse fatshe empa gona jwale ka mora 11 go fitlhile ba fihla gape ba gutla ga ba gutla ba re e mong le mong le mongwe gorena o tshwere passport gorena o tshwere eng gorena e nakong gorena ga e nakong a tsamaye ga ke tloa mona ke keta go tloa gateng e tlhile ba re go gang re tswe re tsamaye
0: motlhomong jala ka o bontsha mo mamedi a santsane a mametse ka tlhoko tsena a ko re tlhalosetse gore na sepolesa se o kae moo ha ditaba tsentse di etsagala
1: batho ba mona mo bateng ga ba na le maponisa ke bona ba le bang fela eh
0: oho e lore ditaba tsena di etswa ke ba matswalwa Africa borwa ka ba ahi ba Africa borwa
1: e etswa ke matswalwa a South Africa monana a pereng diaparo tse motseng sangkho
0: mhm
1: ba ke alliance ya ANC
0: oh
1: ibile ha ba qeta ha ba ntse ba bua ditaba tsa bona ba ga ha ba neneng go ka se sebeletswe matswantle pele go sebeletswa
0: pele go sebeletswa ba ahi ba Afrika Borwa
1: eh
0: ka pa matswallwa oho
1: eh ndate
0: a go re hlalosetse wena o mosebetsi Afrika Borwa mono o hlaha Lesotho
1: eh ndate
0: oho o na le nako e kae o le Afrika Borwa mamadi o tlo go tshwarelo ba ne re buisana le ena a le hona kwana Pretoria mohlomong ka baka la marangrang re tla ne re sokolane hanyane jwalo le ena kwano ga itse diaka
1: ntate
0: e ke jwale o sebetsa mono Afrika Borwa wena
1: ena
0: a gore hlalosetse mona o bontsitse hore sepolisa ha se yo mono mo ditaba tsena di etsa halang jwale lona le ba a hi ba dina ho tseding ba sebetsang Afrika Borwa le tsebang bo emombo le
1: tla ha ho ntse yentseng le kile ho bua le bona ha ba buisei ebe ho na le mme e mongwa mosotho ke le ke emeletse thoko le yena ho bona le yena o nantsa bua ka phone ka mohala o ha ba neneng ba ne ba etseditswe meeting e le basotho extension e nngwe hona mona o re ntate yo o la re ke ntate Jama Sephoa a re ke moemedi wa Lesotho ke lekile ntse ke leka o contact o bua le ntate eno empa ka lebaka ke tsebena la eng ha ke kgone ho mofumana hobane molaetsa wa ka o thikile habedi fela le yena o ntsa leka ho bua le ba kopang thuso ho bona ba ileng ba bua mono meeting ba ga se dintho tse tshwanelang ho ba tentse tjena na
0: o yena ke moemedi wa Lesotho
1: a re ntate eno o itse ke moemedi wa Lesotho o itse ke ntate Jama Sephoa nna ntate Jama ke mong ka go yena dinomoro tsa hae ke mo etseditse molaetsa empa ha so ka a gutlela go nna mohlomong ke ka lebaka la mosebetsi o motshwereng fela ha ke sure ha so bone le molaetsa
0: o lokile re tla ke re di sale morao re tle re utlwe gona bona ba re ga re ke re utlwe mona taba e le ya majwang ha le sebetsa Afrika Borwa mo le re na jwale maikutlo a lona ke afe
1: taba ena e bohloko haholo gobane go gotile batho ba immeng ene ba se ba le nakong haholo e bohloko haholo gobane batho ba tswile ba ithela ka meogo e bohloko haholo botle ba batmaya ba supiswa di-private doctors go thwe ba tsamaye ba ye di-private eng goba mona ba setisa setšhaba ntate e botlhoko re botlhoko re ne re tlile ka mabaka a fapaneng empa re gotla re sa sebeletswa
0: now o na le work permit
1: ntate
0: ga o na work permit
1: ntate
0: fela ntho e ba e batlang gagologolo ke efeng ga ba fitlha
1: gona tena ntho e ba e batlang ngwana o le ba ipatlela passport
0: oho
1: ntate
0: ga ba ka ba le batla di-work permit
1: di work permit ha ba di batla ba batla letho ha ba batla work permit ba batlile fela passport ba batlile fela boitsebiso go bana ha bana ba fitla motho wa South Africa ha ba fumana o tshwere ID kapo ID book ba ne ba feta
0: jwale tokomane ya hao ya ho eta e nako
1: tokomane ya ka ya ho eta e nako ntate
0: mohlomong jwale ka ha batho ba ne se mapolisa kapa e se bahlanka ba madiboho ba bona jwang ha tokomane ha ile nako na ba khona e hlokomela
1: a tseba ntate ke bone ba sokola ke bone ba sa tsebile ho e sheba ka khola ke nke na ba fihlile nqetello ya hore fela motho e mong le mong e le motswa ka ntle a tsamaye ha ba tsebile ho sheba passport hore na ha ile validity ka ile jwang ha e sena go nge ha ile jwang
0: khaitsedi yak ke le buile ha go lo buisana lo wena re tla ke re buisane le mo emedi ka pantlo ya bo emedi mo no Africa borwa na ko nyetlang le buila gona
1: wait ke a le bontata
0: ke a le bomme mamedi ke khaitsedi ya gona ya sebetsang ka mono ka Africa borwa he le tle le hlokomele ditabatseno impile of fela le ho bohlokwa hore le hlokomele maemo ano a teng ka mono ka Africa borwa ire ha o le tsena mamedi wa PCFM le bitso la ka ke tlalima ka utle re hatela pele ke tla gredi sie hona mona fela ke tla ke re go kahanele mohlomong ntlo ya boemedi ba Lesotho Africa borwa e rao le tsena he ke tle ke etse tsena fela mamedi wa PCFM ke tla hatela pele ka ditabatsedi.

0: ba me di ikemetsetso le shemene metsumedi re faraletse hora ena ya le shemene metsumedi jola ka kile ka bontsha ke letsatsi la machaba la le ruo la dinotsi ka jeno me ke la ka tsa hore ka metsetsunyana ena e seme ka fela ka totla ka buisana le ba bang ba di hwai tse hlaisang jwalo magea mo mamedi tsikile ka hore ke hokane le bona mona ke la ka bontsha hore ke bona ka hlile ba phathahane tjena ena mo mabidi wa PCFM ne tswe ile shume le metsu medi he refera letse hora ina ya le shume le metsu e medi e ra o le tsena ke tle ke bona hore na nka se fumane e mongwa bona kwano getle ge buisane le bona
1: ana mo gawa wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetla na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: le shomene metsumi ne la metsotso mmamedi wa PCFM re fara letse ora le shomene metsumi di re haole tsena he ke tle ke boele ke potele ka monaka go bara mathola.
1: At Checkers, get more for less with great deals every week. Like Douwe Egberts instant coffee, 200 grams for $169.99. Sunshine D original 60% fat spread or 40% light fat spread, 1 kg for $44.99. And Baby Soft 2-ply fresh white toilet rolls, 9-pack for $69.99. Valid until 20 May, only at Checkers, Ms. Siru Mall.
0: Amriwa PCFM ke metso le shumane metso mihlano re fara letse wa ra ya le shumane metso e medi kwa na mahaleng re busana jwalo le emongwa ba hlaisi ba magheya ele mahia di notes ka bogutshwanyana mmamriwa PCFM me ena ke me matholang tiani me tiani wa metso kwa na PCFM
2: ya le bohandate
0: e ya me
2: e bohandate
0: o emongwa ba hlaisi ba mahia di notsi a go re hlalosetse di kholotso tseo le kopanang le tsona tlhaisong ya mahe ana le hore na melemo ke efe mme ya tlhaiso ya kapalo ya leruo la di notsi
2: e ndate a tsaba ke la kala ka dikholotso pele kholotso ya pele ke ya hore notsi ha o tla e ruwa mongaka o tla nna hore ebe o na le maboko se a ilo bolokela dinotsi tseo tsa hao diaparo se tla etsa gore ga o lolata dinotsi ditlhageng kwana ebe o apere mokgwa o itshireletsa go notsi ke seke ya o loma ke ntlha ya pele ya bobedi ga o se o na le thepa eo e jalo o ka tla le dinotsi tseo wa fitlha wa di beya sebakeng seo se kgethileng ke tlore mokgwa o mongwe o di fumane di le tlasa letlhako o gopola go ga di fane di tlasa letlhako wa dintsha mo di kene mokoting ya sentse le wena o tlameya mo o lo di beya tene le bokose la gago o di beye mo o nang le ntho e tshireletse e le jolo ka leshako kapa sepate ga re feta moo ntate e be jalo go nna le mokgwa wa go ka di fa metsi bane ke re tšhele tsona tse dinyogo empa tsele o di fa metsi ke ena ga e tshwane le ya phoofolo e fapane e be jale mokgwa wa gore e be o se di ruile ga ke re tšhabutse go tla ka bokhutshwane ya ke re ee ntate ga o se di ruile tsone se di di teng go wena a ke di na le ditlhagiswa tse ngata gagolo dinotsi gobane ya pele ke hani e ne re bita magheya a ka sebediswa sebakeng sa go batho ba nang le lefu la tsokere ba noka ka ona ya bobedi ke ya gore ntho tse kang bo sefuba wa nwa sefuba seo se a fela gape di fana le ka maatla mmeleng ya rona ee ntate e be re a tabeng ya gore na ditlhaiswa ke di feng go na le ntho thweng boka mo dinotsing e ditswang kore ke wax o ka etsa propolis ke setlhaiswa se sebetsang disaena seng gagolo se sebediswa le maseeng gore masea a bonagale a ntsha tshilana ka tsela ya dimetho tsa teng ebe gape-gape re etsa vaseline re etsa wax ke e mona e bitswang balm ke tse mona tse bitswang di-balm ga golo maria tsenana go na le batho ba fafatseyang go le difatlhegong mona kapo ba tswang disomelomo mone re sebedisetsa go batho bao ba tlotse melomo ya bona e seke ya tswa diso ba itlotse difatlhegong ba seke ba fafatseya le moya o ne o bogale one o seka ba otla ga botlhoko difatlhegong mona tšhe ona tla nne o fitlhe empa e seng ka bogale bong bo bokalokalo ee ya ntate
0: jala ka ga letsa tshebetso ena mme ka nako yotlhe motlhomong le ga le ipiletsa gore tlhaiso motlhomong e tlebe e maatla e tla kgona le go anela dinageng tse dingwe le boipiletso ba nona ke bofeng
2: boipiletso ba rona bo bogolong tate ke ba gore thepa ka bo yona ba yona e sebediswa mono e tuo gagolo wa utlwa gaeba o tla bona le lebox leo la dinotsi le leng o le rekile ka bokalo bo bo di tshabang go bopolela o rekile farolo eo kapa mokgwa wa go apare le katiwa eo le diatlana le dintho tse ngata tse sebediswang mo o batla o le turu gagolo re ka fumana katametso ha tsepa di fumane ha le gole ka mme tsadi fone ka gana ha tsepa di fumane ya gole ba ke ntse ntse hore se o nna ke dilang ho sona ntse tse jwa le ho fumane ho hang ha o gata hape hape o tlo bona le se tsafa ka ka ga re tso se le theke theke nyana jena na ho ba ne ke gholwa botata ba bona go nosi ya loma jwale ba tshaba go nosi tla ba loma e yanta de impa no di tla loma ke nne ke sela ha o so go pelletse bo ya mobo ha ho be ya ka lokwa lo go nosi ka o loma wa motla o tsiba go nne a tamela jwa e yanta de
0: mo fuma di tla e nda a mme ne ke re fela ka bakala nako re ntse re tla qoqetwa tsena hantle re tla le fa monyetla wa hore re diqoqe ho ya pele jela ka so o ipile di tsebalo hore mhlomo mmuso ka lekala la temo na o ka lekala sa metsabang ka tsona thepa tseno re tla utlwa
2: ka tsa ba ne a ke re ja me go di je di di jote tsona sa pateng ba ga ntse e enda
0: a mme ke le buile ha holo re tla bua ditaba tsena hantle ka moso
2: ke le bo handase
0: ke le buile ha holo buisana le wena mme
2: tsa inda ke
0: yo ke mfumadi tiane yena ke mohlaisi wa leruo lena la dinotsi kapa ke sohai sa leruo la dinotsi ke metso mashuma mabedi re fraletse hora ina ya le shimele metso mmedi ntse re tla bua le bona ka ditaba tsena mmamedi nakong e tlang me re boele re buisane le lekala la temo go tlo rona ebe mohlomong bona botlhopo ba bona he go tshwaya letsatsi lena ga e ba fela ba tlo lo tshwaya na ebe kitikelo ena e tla tshwagalwa kae jalo jalo re tla utlwa ditaba tseno mamedi re tla dintshetsa pele ntse ba metse PCFM ke metsotso ya mashoma mabedi a motso o le mong re fraletse hora ena ya leshome le metso mmedi mamedi go ile go a hlaella gore bahlanka bana ba tsa dipalopalo ka nnete ba lla ka gore ga ba soka ba lefwa mme ga ke busana le ba bang ba bona ba bontsha gore ntho e ba llang gagolo ka yona ke di allowance tsa bona tse siyo tseo ba sokang ba di fuwa ke mmuso ntle le meputso go na le tšhelete ena eo ba e fuwang bakeng sa go ya sebetsa dibakeng tse gole mo mamedi wa PCFM ke tse dintsa ditaba tseo ba llang ka tsona ke tlotla ke buisana le e mong wa bona kwano re ke re utlwe gore na ba re balla ka eng re ya o le tšhela mamedi wa PCFM re tle re mathele ka nqena ke re balete re tlotla re buisana le bona
3: a na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tšhebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: a ne a akgale kabineteng bontate Moshoeshoe, bontate Maqalepo le ba ba mantseng ba tlokotse jwalo, bona o kare le ha ba ne ba se makaleng ano pele fela a gona go ntse etsala makaleng ano bane jala ke re kabinete diqeto tsa teng di etswa mmogo. Ha e le batho ba tsotelelang taba tsa puso ka kakaretso ba lokele be ba tseba gona go ntse etsalang makaleng ano le ha ba keke ba ba ditaba tseno di keke tsa ba on their fingertips jwalo ka matona ane a tlhe a ikarabelela ka kotlolong fela.
1: Mabedi wa PCFM o tlo re tshwarele ditaba tsa marangrang ke tsona tse batlang di re sukodisa kwano, re re tle re bona gore na Monghadi Makutwane re gatela pele jwang, mme ga e ba utlwa ntse a nyamela a e tsabjalo ke taba tsa marangrang. Re tswela pele ntate, tswela pele.
0: Eya ntate, ke a gora ke yona ntseng o kabela wa sheba ntho e kareng readiness gape-gape, sheba motho yano wa mahobo emotlontsa a nantse a gaa bogoni bao ba le tona ga a sa tswa a tlapanya e ba le tona ke se ntaba gona o sa le redi tona o sa na le kutlwisiso gore taba le tona kapa kona a ntse a o edimola mo jale a ntse a inagana botšha go banna dinga tsa ke le tona ga di kgonele tona because o na se redi. So ga nako e ile tjena efleng e se le go etsa fela go cabinete e teng o fitlhela re ya dikgethong fela ga se cabinete e ka bang effective ka mokgwa ofe kapa ofe. Ntantha o qetela ntate ke gore dilemo di nne ke a gola ko ga ba rere selemo sena se etsang ke sa o qetela e leng gore re ga ba dilemong qeta dilemo tse nne ge na le puso. So ditsana tse golo re le ra tseba go etsiwa ditsela ra bona go gantshwa ditoropo
1: Amari wa PCFM ka nnete o tlo re tshwarele ka ditaba tsona tseno tsa go nyamela gwa moiti wa rona kwano, mme le ga o le jalo a gore re tlege bone gore na e bege ka se le ke mekgwa e meng ya gore re tlege go kane le yena gantle. Wena mamari wa PCFM ge tsebo re ge phethele ditaba tsena tseo ge ntseng re buisana le ena ka tsona kwano mamedi wa PCFM. Re ya o le tjena he ke tle ke leke gore ke bona gore na ebe kgetlho le na ge ka se kgone gore re mo fumane gantle ka tsela e tlakileng wena mamedi wa PCFM gobane jwale ditaba tsa marangrang le tsona di na le gore di sukodise, mme ga e ba ge sa mo fumane a ka nnete ge tla bona gore na ebe ge tla bua ditaba tsena neng mananong a mang. Empa he e re ge tle re bona gore na kgetlhong lena ebe ga re leka gape ge ka kgona gore re gokane le Monghadi Makutwane. Tle re bonana re ka se kgone gore ge fumane Monghadi Makutwane kwano. Ge ntse re tlatla re buisana le bano ba tsa dipalopalo e be e le go bane jale ka nako nngwe jale batlanka gore a bue hang-hang kwano sealemoeng. Se ntho e bonolo ke batho ba batlang di-appointment jale re tla leka gore re bona gore re buisana le bona re utlwe gona gantle ba re hwetsa le bantse ke bona melaetsa lona e ntseng ke ena kwano ka bongata e re tlheketse tsena fela ke utlwe gona Monghadi Makutwane kgetlhong lena go jwa Monghadi Makutwane
0: ntate Maguri
1: ntate a re tshole pele
0: eya ntate jale ne ke re ise matonana a mangata ana a keneng ke anwang phosong ke magobong jale re na le letona Modimo Poso mona re na le letona Mafiteng ke batho bano ba fisang. So ne ke re ntate nako yona e se ile gore tona golo a ka lekaketsa diphetogo tse nang le moelelo ka gare go cabinete o tla ba le discontinuity. So ntate le tona le letšha Mhlomphi Motshwane number 58 ga re o tla tla a etsa gore o be le botsitso ka gare go puso kapo ka gare mogaong o buisang o eteletseng pele puso ga se tabe re ka ba ngwalelang ga e ka yona ntate gobane ya pele ke taba gona o na le mekgwa does he have the means o tla etsa jwang.

0: ya pele hana hana bo yemo ga go re p ntle le go di mogetwa ha ke tsebe le setho sa committee tsena le matla a tsamaiso go di ma party so ha ke ke tsebe go tsa ba le ha e le mona e ba le tona o tla phatha hangwe di tsaba tsa lekala kwa meeting ha ile le tona lwa lo se di ya ka na fitla go mongata ha holo kwana cabineteng tlasa ministry o a leng go ona ke ke a tsela go sebetsa ditaba tseno so a se tabe re taka ga bolelelang gae ka yona ga e na moelelo wa dipolotiki o gona go eng a se tabe ka tshwabeyang eno eyang date
1: mohlhomong diphetogo tsena tse e bileng teng date na re ka bona di etsa gore tonagolo ka baka la gobane mohlhomong ba bangwe ba re ache o tlositse letona la number 24 ka mane ka tiateaneng na re ka bona jwale go ba le tlhokalo ya botsitso jwale ka ga maikutlo a mangwe a ne a ntse a tlhaelela
0: jaya re ipuela nnete fela mmuso o tlhokile botsitso go tloya gale ga e ba letla gopola mmuso o ne o le a qeta selemo o sa tsebe o fetisa melao ka go paramente o fitlhela go kena motion of no confidence o ne o sentse o sena botsitso selemo sa ona sa pele o fekile botsitso jale le selemo sena sa o qetela wa bonagala go tla tlhoka botsitso e leng gore o ka naga ke mmuso o bileng le botsitso dilemo tse tharo ke taba gona dilemo tseo tse tharo tseo ba entseng o ka reng ke ditaba tse kgolo tsa puso ke mane mele ke re ga e ba o la tlhokomela dintho tseo re neng re nka dibeiwe ka setlhong e ne le tseno tsa ditsela le tseno tsa metlakase fela ga o bone diporojekte tse kgolo tse o lebeletseng go puso e ka di etsa ditsela tseno di ne ntse di iphotlwa ka godimo ka mona go kwalwa dikoti ga se ditsela tse ntšha kere jwale mekgabiso ena ya dilaete di sekeleng mona ke ntho tse tonagolo a di entse ja gola ke tsona fela dintho tseo a ka di supang gore ke tsona diphetho tse kgolo tseo a kareng o di entse fela he tshebetso ya mmuso re ntse re lebeletse go e tswela peleng tate o kenya metlakase o etsang etsang ke dintho tse routine tsa puso tseo re lebeletseng gore re ne re tla goelela go etsala ka scale se godimo gagolo ga di fiwe tšhelete e ngata empa ga tseba go tšhelete e ngata ke yane ntho ka etsang 3.4 billion ditšhelete tse sa tlhaloseng go rona di entse eng so ne ke batla go tlhalosa gore botsitso puso gale sena bona ebile go ntse o bonagala gore e ntse ke a tseba go tsitsa go fitlhela qetelelong tšhe ya gona e tla wela ke amang a ke tse ding dintho tse go sa tsebe go tla fela go etsagale le gona e tla tle e qete nako ena ya paramente kao fela kape e tla tlameya go bula le paramente e qhalo gobane mmuso re se re batla o motšhaba ya dikgethong so botsitso ba puso bona ga boo taba ya ntate le bona ya go lelekwa empa e tlhokisa botsitso RSP fela ka mokgwa o maatla jalo ka re tseba gore le yona e sale ntse sena botsitso tloa ga bomme magadi ba tloa ka mono bo ntate Magalanyane bo ntate Letlailana ra tseba ditaba tseno kao fela dikakwalo tseno bo ntate Mogopodi ba sa tswatswa ka mono ditaba tsa party eno no tsona di bonagala di na le mathata ke a gola e kgolo e nka ka e supang date ke ya gore na RSP e le political party na e bonagala e na le kore e na le institutional stability ke party re ka ga lebelelang gore e be teng wa nako e telele ka tsela e ne ntse e tsamaiswa ka yona e tla fela e sabe party e tsamaiswa
1: ntate re ke re dibe gona mona fela re ntse re tla fumana monyetla gore re tle re tswele pele ka tsona ntate ka baka la nako ke utlwa ka o arabetse dipotso tseo ke neng ke tlhile ke o tlhophetse tsona ntate re lebile haholo. Mamuri wa PCFM ke metse meraro ke rehabile o renyane ya pele. E re tla potela ka nkena fela.

Kela ba funky elmo mamidi dumela. Baba di bapalo ya setšhaba ba re ba tsietseng ya gore ha bana fumana meputso ya kgwedi ya bobedi ka ha ba tekenetse kontraka ya kgwedi e le nngwe eo le yona ba ntseng ba e so e lefšwe. Ba bua le PCFM pejana ka jeno baba di bapalo ya setšhaba ba re le hoja lefapha la dipalopalo le ntshitse polelo maobane ya gore ba tla lefšwa ka la 29 kgweding ena ga bana tshepo ka ga tumelelano e ne e le gore ba tlile go sebetsa kgwedi ya Mmesa fela e be ba ya lefšwa. Ba re tshepiso e bile gore godima dikete tse 16 tsa maloti tseo ba tlang go di lefšwa ba tla fuwa dikete tse 10 tsa maloti go qala mosebetsi mo ba tla e sebedisa go palama go reka moya le mabaka a mang. Ba re seo ga se etsagala go ba lokelang go ikotla dipokotsho go ya mosebetsing le go reka moya gore mosebetsi o phethagale. Ba tswetse pele gore lefapha la dipalopalo le tswile tumelelano ya bona tlase mme ga go tlhaloso ya letho go tswa go lona

ka maemo ana a mabe a tshebetso eo ba sa tsebeng na e tla fela neng. Ho sa le jwalo, babadi bana ba palo ya setšhaba ba ntshitse polelo moo ba bontshang ha ba tlogela mosebetsi ka tseno ho fitlhela lefapha la dipalopalo le arabetse sello sa bona. Sehlopha sa tshireletso ya ngwana Berea se tlile go keteka letsatsi la ngwana wa moshanyana Kweneng Hosani. Mohuo wa selemo sena o tsepamisitse maikutlo hodima kgodiso ya bana ba bashanyana ba nang le boitshepo. Bahlophisi ba mokete ona ba re letsatsi lena le reretswe ho bontsha tlhokagalo ya ho tshehetsa bana ba bashanyana le ho hlokomedisa setšhaba ka kgatello eo ba tobaneng le yona hobane setšhaba se lebelletse hore ba be matla le ha maemo a sa dumele. Ho sa le jwalo, mongodi wa sehlopha e bile e le ofisiri e kgolo ya boiketlo ba bana Thato Masopha o re bashanyana ba bangata ba sotleha ka lebaka la ho thola ba bile ba tingwa monyetla wa ho tataiswa mabapi le ditaba tsa ditokelo le boiketlo ba bona. A re ho tsetela thutong ya bashanyana le ho ba dumella ho nka karolo dipuisanong tsa setšhaba ho ba thusa ho hola le ho ba le boikarabelo. Ba lebelletsweng moketeng ona ba aga baokamedi ba mafapha Berea, batshireletsi ba bana le baemedi ba lefapha le ikemetseng. Ditshwa tsa sehlopha sa kgokahanyo ya dikotsi le setšhaba Quoting di kwetliswa mabapi le tshebediso ya PrEP le mefuta e meng ya diente tsa nako e telele tse thibelang tshwaetso ya HIV molemong wa go kgothaletsa thibelo ya HIV seterekeng sena. Thupelo ena e tlhophisitswe ke lefapha la taolo ya mafu lekaleng la bophelo ka morero wa go tlatlhelela sehlopha sena ka tlhagiso leseding e napahetseng go se thusa go kgothaletsa tshebediso ya PrEP. Diofisiri di re sehlopha sena se bapala karolo ya bohlokwa kanetsong ya thuto ya tshebediso ya PrEP ka tsela e sa nyefoleng le go kgetholla batho e bileng e fedisang mafosisa mabapi le tshebediso ya PrEP. Ka lebaka la go phahama ga ditshwaetso gare basadi, diofisiri di re go na le tlhokagalo ya maano a sebetsanang le thibelo ya HIV gare basadi. Dithupelo tse tshwanang di tlile go tshwarwa diterekeng tse ding. Go tsa matšhaba. Le ha sesole sa Sudan se tiisa gore ditlhaselo tsa sona ga di a lebiswa go baagi, dipalo tsa batho ba bolailweng ke ditlhaselo tsa di-drone tsa sesole di ntse di eketsega ka mora gore go tlalegwe go bile le tlhaselo e nngwe e bolaileng batho ba 28 West Godafane Maopane. Tlaleo ena e entswe ke mokgatlho o disitseng ditlolo tsa molao tsa ntwa Sudan. Mokgatlho o boetse wa re tlhaselo ena ya Maobane e etsahetse marakeng o neng o phethesela wa Gubayash. Sesole se hanane le dikoso tsena sa re ditrone tsa sona di otlile dikoloi tsa pedi tsa dilwane tsa RSF tse neng di le setseng sa mafura. Se boetse sa re batho ba hlokahetseng ke ba neng ba le setseng seo fela. Ho sa le jwalo, tlhaselo ena e bontsha ho nama ha tshebediso ya di-drone ntweng ena ya Sudan. Mookamedi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho mokgatlong wa matšhaba a kopaneng Volkatech o re di-drone di se di bolaile batho ba ka bang 880 dipakeng tsa Pherekgong le Mmesa selemong se fetileng. Ho tse ding, ke bonyane batho ba 19 go kenyeletswa bana ba bararo le basadi ba bolailweng maobane tlhaselong ya sesole sa Iseraele torotsaneng ya Deir Hanun, Lebanon. Sena se latela phatlhalatso ya tumelelano ya kgotso nakong ya matsatsi a 45 dipakeng tsa Lebanon, Iseraele le Amerika ga dinaga tsena di ntse di itlhophela dipuisano tsa kgotso ya moshwelella tse tla ba kgweding e tlang. Go latela polelo ya lekala la bophelo e boetse ke batho ba 9 ba bolailweng ha ba ka hodimo ho 30 ba tswile dikotsi tse mpe diterekeng tsa Nabatie le Tyre. Lebanon ka
sehlopha sa yona sa sesole Hezbollah e ne e be karolo ya ntwa ka Tlhakubele selemong sena ka mora ho bolawa ha moetapele wa semoya wa Iran ke sesole sa America. Momamedi ditaba di fella mona mamela dihlotsa ditaba ka hora ya boraro.

0: tse ngata tse bapalang ka leaking ya bona ka moo. Ke bone gore ke dibapadi tsa Santos ke le setlhopha sa Grêmio, ebile ba bangata bana ba Grêmio. Ke utlwile batho ebile ba opela diatla ntse ba bitswa mono, ke a bona gore ba ya le bona ba ba tshehetsa ka nnete seo re tla bona gorena taba di tla tsamaya jwang. Neymar Junior ba le ba mmitsa motho a tee ai la thaba mono Neymar Junior alla. Ke dumela ke moratuwa gae, ke dumela ke moratuwa gae ono a neng a na le ena empa re tae batla alla. Le batho motho a teela ga o thwe Neymar Junior ai o la duma motho a tee la duma. Neymar Junior o ntse a ratwa ka go fetisisa ka mono ka Brazil. Jwale ntho e nngwe e ntseng ke ya gore squateng se e ne ile sa feta o ne a sa kgethwa. Jwale o ne a kwatile le batho ba ile ba korotla ba ba ba romong a ditlhalwang shiloti ba re ga o sia Neymar Junior o etsa phoso, o sia moratwa, ke batlo go mma moratwa, o sia moratwa wa naga ya Brazil. Jwale o mokentse ae ba thabile o la thaba balla. Jwale go gopola go sa gutletse ka mono ka nageng ya gabo a bapalela setlhopha sa Santos ka mokgwa ditaba le di ka teng. Jwale ba mokentse ge ka nnete ka moga le rata la batho la Neymar Junior ka mokgwa ditaba le di ka teng. Jwale ke eno o qeteletswa ke ene batho ba thabile ka nnete, a batho ba thabile ka mono ka Brazil gore ebe Neymar Junior e le o ba karolo ya team e bapala. Ena o sa le teng, o sa le teng, o sa le le mo dingata. A so bi hole ya kalo o na le 34 pele go matla ntse a le teng ka nnete. Na le 34 matla ntse a le teng mabre PC FM ka mo go ditaba le dikate ya lo ka bona ka stopping sa Santos ke mo ngwa di bapadi hem fanenwa yo ke reng ai kona nnete sa le ha fihlela dintho tse o ne re nana go tla di fitla papadi ya bolo ya maoto. Ke hopola tsho ne neng a ntse a lo ba Barcelona re nna ke dumela ke play miso ba pala papadi ya bolo ya maoto ke sa le monyana o bane. Ntho yone ya o ba a professional soccer player kapo a professional athlete e kotsinyana gobane ga o kgone o enjoya a re ke na le nyeo ko ona bale ga ke kgone o e enjoy ga o go watswa o ya kae wa phadia o thwe o ne o le kae kae o phadia ga o phele bophelo ba a professional a footballer arako nna ka nnete ga ke monate motho a tiyako e re re felele mona motho a tiye
1: aga
0: ke kgone o ja nyoko yaka ande ke na le nyoko teng maga ke kgone o e ja ka lebaka la gore jale ke beetswe melao ya gore ke phele jole ka e professional player a ke phadi a ba ga ke je le ntho tseo ke di batlang ka lebaka la ntho ena ya bolo ena re ke tla emisa babra PC FM a rokobale between 6 and 7
1: o tla ja motho a tlala fitlha bo 40 mama
0: a motho a tebile ona 34 mona ga sa gutletse bo Santoseng ka mono ka Brazil ai ga sa tuile Europe it means bothata se bo le teng motho a tee ka nna boma next year ka moga papadi tsa moparafatshe ke e mongwe wa batho ba botswa o qetelletse a sa fihlele boemo bo itseng ke mfana a talented gore ntho nne di iketse a sa sebetse ka thata. Jale ka lebaka la gore ga a kgona go sebetsa ka thata ke yone ntho e ntseng ga se ka fitlhela tse dingwe e tlile o talented but ga e fa ntho e kalokalo motho wa tee 605
1: ke borabotswa babra PC FM ke thata la puma o bola gotla pape goreng ya botshelela ka tsalapeng kwano ge tle go utlwa fela gore na ebe di tsamaya ka mokgwa mofuta ofe mona re lokela go tswaa kwa mona re bona gona be re tswa ka mokgwa mofuta ofe mona ga ntse di nepaetse mona re tla bona gona be re tswang tanki checka lotion re tle re bona di tsamaya bang mabadi e supile fela gemle gorenyane ya botshelela the mention afternoon drive is the biggest drive time ka o tlo tla kwano ka avale lesotho hotel and casino mme re shebile fela gore tsamaya ka mokgwa mofuta ofe ka leboa checka setle le ka moso mamedi tlo bona gona be re di hulahula ka mokgwa mofuta ofeng checka ting Timona, check a ting timona galibuha, when abaga ya karalibuha, when abaga. It's a little bit of your name, ya, but still, I'm about a piece of them, give a little fellow on a monarabon on a repetalam comfort of him monarcho. I look at a petalam, I'm a little bit on a repetalam comfort of him. Bona tsa mama. Sho mama la PC FM o tsa hona Mr. Jojo o bile monato ba lwana. O tla gonyana ba tsela tsa mona mo gele ntik. A re kopana pa pa o sane. A tla tsama mabumbu mona mabumbu. Ya. A tla fella mona mamedi re tsena fela re tsebotswe.

0: ha ke ne pe handletsedi
1: khala kwana ha uno o hla radio ka po televisioning ka pa u bina ha uno ka bua ka lentswe le my check up in the his man ah it's a game PC FM 95.5 uno tuma ha botu bona we bona we abuti akoti aka lentswe la hai PC FM
0: e hle e sa le bo mme ka nete ba ithatela mantsa matenya a uno ka le do butlisisa ga ka le ditle
1: Hore be motho anta tekentate ke ka lentswe. A bona te sala hona
0: le brand
1: ke tsiba o thoki brand matsime television kwa ba ba ba rata as boo. Eno as boo da. Ke ka tsiya. Ah ntate ona ba le ho pula.
0: Eh ya khetse di ya ka.
1: Amona tefela me wa ka ka kena o tso.
0: Eh ya khetse di ya ka hle ke pe ke kopetsa go loka taba tsa maobane ha ke sa ka katle ya go fihla ke o dumedise ke dumedise ba semetsi bohle ka fela ba PCFM ke dumedise le ba mamedi bohle ka fela ba ka hare hona ha ba mametsi PCFM ke nthabeleng le nake ka pa mama Khamise Thulo motswane wa gona wa LBSA PRO ya LBSA.
1: Eya
0: kgaitsedi ya ka hey re tsamaile re tlile re ke tla re hlotse go latela gore bontate ba rona ba Kings ba tloga go kae re hlaile position 7 ka hare ho di game tsohle ka ofela di team tsohle ka ofela tse neng di le 11 ka kagetso ya di run tsa rona ka ofela re beile mane position 7 ha mohope ka wa Bosma o nkuwe ke team yane e bitswang Orapa Masters e latelwe ke Texas e be ya boraro ke Softball Dance e be gona re hla mane number 7.
1: Eya
0: ya khitsedi ya ka
1: ke tsela e o le sebeditseng ka yona
0: a re sebeditse ka thata ha bohloko ga ke re ka hona o ka ga bona ntate ge go ba ge go bana tsa sieleleng ka 12 am ka bo ke 12 midnight ge go bala kana go yeno ya ntate ke gholwa ditebo tsa ka ga di sang ke tsa batho bohle ka fela ba ileng ba re tshietsa technical team ya gona ene hlile e tshietsa bontate ha holo le bohle ka fela ba ileng ba feletsa team ya gona ya bontate le ba bang ka fela benetse re ba re rapella tsela eno go fela go tlo sotlhona go ya botswana le go gutla ke le leboa bohle ka fela le bohle ka fela ba ileng ba re thusa ka kotlologo ke lebohe LSRC ile ya utlwa sello sa gona le ha re ne re fokola ha ka lokalo ba ile ba re thusa ka koloi ya bona le ga tsama le ntate laka mane LSRC ka nete ke mo leboe haholo a re pepa o twa kwa no wetse le go tla kwa
1: LSRC
0: ya ntate
1: ke yona thuso le life mana fela after mona I call
0: jolo kha ke le ka tsho ho ile ho ba le batho ba ne ba ile ba re fa ke tla e hlalosa batho bo hloka fela ba tla nahana go ke tshelote e nyane 50 rand a tsa ile ya re thusa hore re batlele bontate re tla tseletse ho batla bontate e metsi e mong a re fa 100 rand ya boetsa pepe a tla tsetsa the following day ho fa bo ho rekela bontate metsi ho no ho tshisa botswana re tlile mona re nkile di jase ha re fihla mane re fumana batho ba tenne di bikini e go no go tshesa jelo ba bapala ka ga motshiso no mokalo e hlile ba fumane metsi re a leboa ke a leboa ke a leboa ha ngata fela
1: all right leo le ba fumane ka ba le ba lefa e le batho ba ke batho ba haufinyana
0: ntate ke batho ba haufinyane le rona fela ba neng ba sa tsamaya ya ntate
1: leetong la lona o ka re le ithutileng a gotshwanyana fela mmethulo wa re qetela le ithutileng a le fitlha ka moo le bapala le gotla le keineng o ba ke dumela gore tripite e kang tsena se taba gore fela le ye le gotle ke taba gore go le o ba le ntho tse le ithutang tsone
0: kgaitsedi aka re ithutile tsela e ntšha ya go beta a tseba bontate ba ne ba japane ba ile ba tla ka rona ba re rutile dintho tse dingwe empa jela ga re se re fitlha botswana mane re fumana tse dingwe tse ngata tse fapaneng tse monate tsela eo bontate bano ba Orapa Masters le ba Texas ba neng ba beta ka yona ehlile coach ya rona ntate Molope ke coach ebile ke president ya rona ya LBSA so o itse ene yona o tlamehile go tloa monana a le o ruta bontate bana go beta ka tsela eno ya kgaitsedi yaka
1: ba re lebile a holo mmethulo.

0: mabra Peace FM shebra kwa ikemetso tso e mashume a mabiri ya mabra Peace FM pele o hora ya bo supa that's a 20 before 7 gore ha tate group nga tse khubire mabra Peace FM re ke mathala ka mane ka mogotlong ka mane re ke mathala ka mane ka mogotlong ka mane mabra Peace FM kopana jwalo le Brayaka mona he kopana jwalo le Brayaka kopana jwalo le ntate kokoropo ka mona ka stopinsane samzamane ka mane stopinsane samzamane ka mane ka mogotlong mabra Peace FM bone fela he gorena re sebetsa ka tsela mo fetofeng ntho di be monate di be ka ofela ntho di be monate di be ka ofela mabra Peace FM mara kopana ntate kokoropo ka mane ka stopinga sa mzamane ka mane ka mogotlong ka mane ka thiala ya ya ka mogotlong ka mane ha monate fela
1: I
0: What is the other one?
2: Mm-hmm.
1: o tla mo gotlo mola sente ke ba di phamola tsohle ngwane tsore ka mokgolelo ha ba e ka mo ru ka ba mbata ba le ho ha papa ri te lu mo ho tla be ho papa le ho papa se o sa di lemela ke ni le so ntse a ha sentate se tla be e ba re ho tsepa go ya ba ba pele le ba mo ga go le ba se ba ba le ba go po ba mo papa mo ne ba mo ga go ka le ho tsepa e ra sa ba le
0: Ditshepe LR re ho tsa kwa tlholo.
1: Heba.
0: Le tsa ka tlholo lolo.
1: A ka ba jo, o re re tsa ke tlholo tsoe se tse ka ba tsoe.
0: O le fupere go fela na go e fi.
1: Ja ja o le e ka bona, ja ho ne le le teng.
0: Eh.
1: Go ba tsoe ba tsoe tsa tlhao. Wa bona ke ra di le me tsere tsere, wa bona ke ra di le me. Ke go a sona. A ka ke ri tsa hantle. Yo ha re ke manyere e ke ka tsau ka mole. O tla sheba ntho tsa ha mole. O tla sheba ho na ha re ba feng. Le ngwana a le ngwana ka nnete ha ba ka tshefela. Era jere ke bona ka ke ya ka no ka mole ntle ra tatwa ka jere. Ka nnete le mpa yo tabe ho ru tate ka wena. Ke be mari ka mora tsho she tate ho re. Ba lo ho a pa pa yero ba le ba le pa pa yero mo tsamane. Ke ka tsapa tse suru. E tla re shele ra pa pa je kuru. Ba se ba tsa ho ba se tsa ka ba re tsumele re tsinedi o tsa ba ntse ba le ka moro ka ba ba
0: mhm
1: ho ba itu si ma shuru mo go tu le mo ngari mo yari mo hlobi ba ntse tiri tsa ke ka ke no go bona ha go go go di ba parisa o ntate di na pa etse o tsene ho se tsa tswa ka go tsire ha gona se ba parisa se ka go se vi se la le mo tsha
0: mhm
1: men ka bela ntate ke ra ka tsala ka u kwa mona ate ha ba kwetsisi
0: so okay, nigga.

0: XFM le bitsola ka nna ke tebo ho so thoki suri ke kena le naleng ho nda se hlohlolo le o re le qalang hona jwa le tsena mme ke le bakae ke le ba horenyane ya borubong ka lona he ke la bo ra ro kgwedi ena ya motsianong ina le matsatsi a mashobedi 2026 ke selemo ha ke re ke itse ke tebo ho so tho mme ke suri yes da ene yona ha hona le ka mohlamohla etla hlihla kuwe he wena Mohamedi e motle wa PCFM jwale he ke mo nyetla ona ho le bua thata la phuma mic check ka lana la dipapadi he le bo tlhaba bileng kwa no pele ho yena le nna jwale re ba ntse ba bona mosebetsi nna le wena re ke yena ho wa rona mosebetsi Mohamedi e motle wa PC ire he ke re di ebe di le ngata ha ho lo ditaba tse tsa hetseng wena Mohamedi e motle wa PCFM di mpa ile ho fela na motho o kgetha kae o nka engwe kopanya le empa re tlo qoka le o fa ditaba tse ding re qoke one jale nako ena hantle ha e le labo gago tjena e be na le beng ba yona ga e ba o tlomamele hantle go tloa mona o fitlhela mane ha gore a borobedi fitlhele ka metsotso masome abedi ya metso metlhano hantle go bona le beng ba yona ba e rekileng ga re qoqa ga e le labo gago tjena o tsebe e be le gobane fela ga e ba sa bonagale me jolo ka hona go le tsena ke se kudisana ka network mo wa lente mane ka cha snack jwa le se kudisana ka network o bana go sitwa ga be life jwa le ka mehala ga se kudisana le yena ke network ya se kudisana se bakeng seno se a leng ho sona mongana ha go mme ke tla ke re potele ka mane ka go tlhela tshaba he ire ha re khutla mo e be re boetse re tshwara tseding ditaba he o tla kwa gona mo itio ke tla go bua le yena Kimang he Mohamedi motle wa PCFM la o le jalo he ire ke ire dumela go tlhomo mametseng sa lema ya sena o le hona teng ire he ke kotse kotse mona fela ke qale mona ke skebe ka iqala le qalong le hane ke tlhopi go ke tla iqala ka e ka empa ha se ke itsa tsena fela ire ke o fena mona re qala re mathele ka mane ka parlamenteng mo o jwa le hontseng ho yeme mokgetho wa Phokwane mhlomphe iphokwane u gogona yena o reng ha bua ka mona mabapi le motion he wa bona o ire ke se ka ho hlalosa empaneng ka nna ka etsa jwalo
1: ka jeno ke kopa hore ntlo e gabane tla moela sesinyo ena hobane ka nnete caucus ha e tlo ba ya basadi ba paramente fela e hlile e tlo ba caucus ya paramente e le hore ha re tlo
2: wa tseba e hlile ya utlwa gona ke la ka utlwa ha o thetsa taba ya caucus ya bomme empa ke sa utlwa hantle gona o re e kena jwang yona caucus ya bomme mo a ke utlwa hantle
1: caucus ya bomme e kena hobane e le yona e etsang sesinyo fela sesinyo e le
2: a utlwa a se caucus ya bomme mona ke bona zitho se ga bana sa phoqwa ntle le ha e ba go le ho entse phoso ntle le ha ba ho entse phoso mona ha o ngotswe setho se kgabane sa phoqwa fela ha ke re wa utlwa setho se kgabane hore ha re phoso e teng go ka senya bomme re mpa re re empa rona re bona e le wena mme ka nna ba it's on behalf of women's caucus fela re ne pehe hore hona jela ke wena monga sisi tsara pele mhlomphe
1: ke ke le wa the right honor of speaker ke nna ke le setho sa phokwane se etsang sesinyo ke kopa ho hula yena ya women's caucus
2: a ke reng ke ntlatsa maiso ke a utlwa mhlomphe ntlatsa maiso ka setho se ga bane sa matala
3: the right honor of speaker ntlaka tsa maiso ke kolla mo ke balang motion ona jwale hangata e re ha dithori na le taba e sa bahlakeleng mohlomong e hlahang ka letlhakong la mmuso e be o go kgutlisetsa moo o buang ka separation of powers jwale ke sheba this motion o re to establish a climate change caucus in parliament as a multi-party cross-sectoral platform for members of parliament to work collaboratively with relevant ministries ha ke e fitlha gona mono fela le pele ke tswela pele mohlomphe speaker ntlo ena e alositse makala a mmuso jwale ke batla o tlosisa gona tshebetso enana yo thweng ba tlo forma these caucus together na e shebuwa ka sebopeo sefeng o tlo di sa jwang e bile a tlo sebetsa le motho yo gore go tla jwang mo na mo go tlo tla ga ba le caucus e kopanelwang e nan le dithotsa tsa makale e re a lusitseng gore ne ke re santsa ke le mono fela ke tlhakelo gona e hle go tlisiswa ka empa hantle na
1: Oh, nunca llegaba.

0: Wo ka go tsetela dintlafatsong go pharalla le naham. Moithuti wa sekolo se seholo sa setšhaba NUL Tshepo Tladi o kgothaletsa Basotho go fetogela mekgweng e hlwekileng ya maatla ka ga e a tshwarelela ebile ga e silafatse tikologo. Puisanong le PCFM letsatsing la bobedi la seboka sa maatla lead, Tladi yo e leng moithuti wa Master of Science and Technology ebile e le karolo ya setsi sa diphuputso sa mahlale NUL o itse ka lebaka la maemo a moruo wa lefatshe le diqholotso lefapheng la maatla ona ke monyetla wa gore Basotho ba fetogele matleng a letsatsi le moya. Tladi ore ka setlhogong setse sena se anetsa temoso ka mekgwa ya maatla a hlwekileng melemo ya ona le go ruta setšhaba ka ditheko tsa go iqala. Go sa le jalo Monghadi Bokang Ditshiba wa khamphane e fetlang maatla le ka dikgweregwere o itse ka lebaka la diqholotso tsa dilemo tse fetileng mofuteng ona wa phetlho ya maatla Basotho ba ile ba latlha tshepo go ona. Le ga go le jalo o re tshebetso ya bona e ntlafetse tse ipile e a tshwarella ore tlasa merero ya bona setšhaba se ka boela sa iphetlhela manyolo a senang dikhemikale ka hona o kgothaletsa dihwai go ikopanya di fetogele mekgweng ena ya phetlho ya maatla. Lebitsong la balekane ba leader Mofumahadi Diego Madingane Potlaki go tswa LNRG Holland o itse karolo ya bona meralong ya maatla a hlwekileng ke go kgothaletsa batho le dikgwebo go sireletsa thepa ya bona le maemo a lehodimo, tshenyo kapa boshodu. Kajeno, seboka sena sephethetswe hara tse ding ka dipuisano mabapi le mekgwa yo naga e ka sebedisa mahlale le go eketsa botsetedi lefapheng la maatla. Ho tsamatshaba le gotla la maseterata la Kempton Park Africa Borwa le fumane le polisa la mehleng Rosemary Ndlovu le moqosiwa mmoho le yena Nomsa Modau ba le molato mmomoreng wa polao ya molekane wa mehleng wa Modau ho fumana ditšhelete tsa di insurance. Bobedi bona bo fumanwe bo le molato wa ho rera polao le ho hira batho ho bolaya Justice Modau ka 2018. Ho ya ka bopaki bobedi bona bo ile ba lefa batho tšhelete e balwang ho diranta tse dikete di le kgolo le mashome a mahlano ka tshepo ya ho fumana ditšhelete tsa matshidiso tse balwang ho diranta tse dimilione di tharo. Le ha ho le jwalo bore bopaki morero oo wa bona o ile wa nyopa nakong eo e mong wa ba hirilong ho ona a lemosang a lehlatsipa. Tlaleho ke hore Ndlovu o se a ntse a hwehla ka hlolo tsa bophelo bohle qosong e nngwe ya polao ya beng ka yena le baamani ba tsheletseng. Nyeweng ena baqosiwa bobedi ba ipoletse ba semolato mme ke hona ba tla ahlolwa. Ha re phethela mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o ekeditse matsholo a thuso ho thibela ho ata ha Ebola Democratic Republic of Congo ka mora ditlaleho tsa mafu a lekgolo 36 le ditshwaetso tse e so netefatswe tse ka bang 600. Letona la bophelo la DRC Samuel Roger Kamba le re ditsebi tsa matjhaba tsa bophelo di ntse di fihla ha ka ho leleng dithuso tsa bongaka le tsona di ntse e ke tse ha bunia mo se wa sena se qhomeng a teng ho fihlela ha jwale ente lona ha so biteng ho e sa tswa fingeletsa thepa ya bongaka hona bunia e province ya Ituri ha ho fihle le dipuho la DRC le Uganda yo leona e sa tswa kenya tshebetsong a mehato ya thibelo ya Ebola hara thepa e fanweng ke diaparo tse e kgethang tsa tshebetso thepa ya thibelo le ditente bakeng sa basebeletsi tsi babophelo. Tlaleho ke hore maobane ditsebisa bophelo tse ka bang 40 di fihlile bunia mahatong wa ho eketsa matsholo a thibelo ya lefu lena. Ka ho leleng Rwanda le yona e ekeditse matsholo a tlhahlobo ya Ebola le dibohong la yona le DRC nakong ena yo lefu lena le ntseng le ata dinaheng tse ahisaneng le yona. Ditaba di fella mona mamela tse latelang boisa.
1: Arena hanyanyana haya ha ntseba ga dumela zalo wa ne ketello ilo tsena le tso bo pelong ba tsaka o le nna tsaka sa basuthu
2: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara. Beha mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: ke mona mo matamo e leng Katse Dam, Muyela Dam le Mohale a ileng a ahwa ho kenyeletsa le le yona Muyela ka nnete. Mabedi ke bontsha hore naha ya Lesotho ile a tleha ho rekisa naha eo ya Afrika Borwa metsi ha yona e fana ka ho bitswang royalties kgwedi le kgwedi naheng ena Lesotho. Tebello e ka ba hore baahi ba dibaka tse neng di lokela ho angwa ke matamo ana ba ne ba lokela hore ebe ba kene ditumellano tse hlakileng le ba morero mabapi le matshidiso ao ba lokelang wa fuwa. Na ebe ditaba tseo di hlile tsa hlaka e sa le setatong ho bona baahi bao kapa tjhe. Melemo ya matamo a ke efe bang e le teng le hore na mathata ao baahi ba ngweng ke morero ba kopanang le ona ke afe. Methati e lokelang ho latelwa ke efe ho ahlola mathata ao. Ha le mo matamo a ntse a tswela pele ho awa ebe se reng ho Basotho. Mamedi utlwa haholwanyane ka ditaba tsena lenaneng la sehlohlolong re buisana mona le monghadi Lenka Thamae motho wa ka mane ka Thabatseka ka komakoma wa hemo mabidi motho wa PCFM. Ntate Thamae re wa moetsi kwano PCFM.
1: Ke ya o dumedisa mohoro wa ka. Edade.
0: Ya ntate o ntso ya hantle.
1: Ka nnete re ntse re ya hantle. Ke a leboha ha ke boetse ke kgutletse tabeng ena e telele. Ya setjhaba sa Basotho e bitswang PCFM.
0: Ntate ya ntate. Ho monate mona o tsebe ke a bona hore makgwa ke ana mangata. Jwale rona re ile ra kwallwa ka mona ka di-studiong ka mona. Re bona fela ho a jowa mona ho monate jwale. Di a re feta ditaba tsena tsa dinama le di-folk and life.
1: Ka nnete amogela mookamedi wa ka.
0: Eya ntate.
1: E ntate.
0: Ntate Thamae, hantle melemo ya matamo a ntseng a ahwa harana ka harana ya Lesotho ke efe? Mme potso ena ke e botsa tjena hobane ka dilemo tse ngata o sebetsane le ditaba tsena tsa tse amanang le morero wa metsi a dihlaba ho tloha o sa le kwana NGO nyane eo o neng o le ho yona. Le ha o se o tswile ho fitlhela tsatsi le o ke buang le wena ka lona o ntse o sebetsana le ditaba tsena le o shebana le kapa o thusa baahi bana ba bonahalang ba angwe hampe haholo ke taba tsena tsa morero wa metsi a dihlaba. Ntate Thamae.
1: Ntate ke a leboha. Ke dumedise setjhaba sa Basotho. Ke dumedise setjhaba se angweng ke moro o moholo wa metsi a dihlaba. Ke dumedise setjhaba se angweng ke merafo. Haholo setjhaba sa Kolo le setjhaba sa Kao. Jwale ke qetelle ka ho dumedisa setjhaba sa Komakoma. Taba ena o e buang moholo wa ka ke taba e kgolo haholo hobane re ka hara ditumellano tsa morero wa metsi a dihlaba, mme tumellano ena ya morero wa metsi a dihlaba e hlalosa hore melemo e tla ba teng ke a hore ka matamoana naha ya Lesotho e tla fumana motlakase. Jwale naha ya Afrika Borwa yona e tla fana ka tjhelete, e tla reka metsi ao he ha ba reka e beha jwalo. Jwale moholo wa ka, bothata ke bona le tla lemoha hore mmuso wa Lesotho o ileng wa kena ditumellanong tsena tsa morero wa metsi a dihlaba e ne e le mmuso wa sesole, mme ka mane ka Afrika Borwa ele mmuso wa mabubu wa kgethollo ya mmala. Mme mebuso ene e mmedi e ne e sa oge maatla setšha ene e mmedi e ne e sa buswe ka puso ya setšhaba ka setšhaba jwalo ka gona jwale. Ka lebaka leo ge mogolo wa ka setšhaba sa Basotho ha se a ka sa fuwa monyetla wa gore na se kareng ga e le mona tumelano ya morero wa metsi a ditlhaba e le ena e thobega. Setšhaba sa Basotho se tumwe monyetla gore ba bee maikutlo ka gara tumelelano yeo ya 1986. Setšhaba sa Basotho se tingwe monyetla wa gore maanong a matshediso, ditabeng tsa maano a matshediso, se be le monyetla wa go fana ka maikutlo, wa go ba le maikutlo mookamedi wa ka. Taba eno ha e a e tsala, mme ga re makale he gobane mebuso ena e ne e se mebuso e pusong ya setšhaba ka setšhaba moo jwale setšhaba se nang le tokelo ya go gapalatsa ditaba tsa sona. Jwale mohlolo kona dipuso tsa Lesotho ka mona ka Lesotho le Aforika Borwa tabe se di ba e ba dipuso tsa setšhaba ka setšhaba, mme ke bolela mona gore ya e ba dipuso tsa moo jwale huwang dikgethong mebuso e kgethwa ke setšhaba go tloga ka 1994 ka Aforika Borwa ka 1993 ka naheng ya Lesotho. Mebuso ena ile ya e ba teng ya tswela pele jwalo ka ha go ne go lebeleile ka tumelelano ena ya morago wa metsi ya ditlhaba. Re bolele ge re sa le mo tumelelanong ya morago wa metsi ya ditlhaba gore temana ya lesome le metso robedi ya molao ya tumelelano ena e re dilemo tse ding le tse ding tse lesome le metso mmedi tumelelano ena e tle e tlhatlhojwe botjha. Go bonagala mogolo wa ka go tloga ka nako eo tumelelano ena ga yaka ya tlhatlhojwa botjha ka ga jwale re disitse morero ona ka ditlholontšhotho, mme ga re le re disitse morero ona wa morero wa metsi a ditlhaba re disitse ntho nngwe le nngwe le nngwe e tsalang ka gara morero gadi ona. Mme ka lebaka lena re ka botswa he go rona gantlentle ntho e re e disitseng ke eng. Mogolo wa ka re bolele he ore naga ya Lesotho ga setšhaba se ne se ka sa raa re a utlwa he gore re ile ra ba pusong ya sesole kore se re bua ka Basotho, empa re kene dipusong tsa kopanelo go etsaetse eng ka tumelelano ena ya morago wa metsi a ditlhaba. Mme go bonagala kapo kere ga temane ya bone ya tumelelano ena ya morago wa metsi a ditlhaba ka ditemananyana tse ding tsa teng tse latelang e re mebuso e mmedi e tla sebetsa ditaba tsena tsa metsi gore metsi a ka ba re metsi a ka sebediswa molemong wa hotella molemong wa ditlhapi ho tshewa ha ditlhapi kgwebo ya ditlhapi molemong wa bohahlaudi le hore metsi a jwalo a ye setšhabeng ke sa le gona mona mosotho a ka makala gore ha e ba ho tshuwa jwalo re ne re lokela gore e be setšhaba sohle sa basotho se fumane mme ke sentse ke therekelela potsong ya gago ga ne ke etsa dikaletsa jwalo ya gore na molemo o teng o setšhaba sa basotho se o fumanang morerong wa metsi ya ditlhaba go bonagala mebuso ya rona e sa le e ba teng o fitlhela ga ke bua le wena tena e sa ka yang ka monyetla ona o fanwang ke tumelelano ya morerong wa metsi ya ditlhaba gore setšhaba sa basotho se ka fumana metsi moo se ka fumana kgwebo ya ditlhapi le nyollo ya bahahlaodi mebuso ya lesotho ga yang ka monyetla ka taba ena o ka nna wa botsa potso na gobane nna potso ena e thata ka mogo makatsang e thata ka mogo makatsang mme ke bona e ka ke tla tlame gore re tle mono dikantorong tsa gaso re tlo dula fatshe jwale re thatolle gorena gantle se e tsaetseng ke sefeng gobane taba tsena ke ditaba tse ngata gagolo tsena tsa morago wa metsi ya ditlhaba di tlhoka beke kao fela ge ntse re di bua mme re re di gabanye fela ge gona jwale mebuso ene ya rona kapo ke re ka 1999 ke ha ke puo ya ka eno ke ha ho tsuwa tlase tumelelano ena ya morago wa metsi ya ditlhaba mme e tsuwa tlase ka gore go bene ntho e bitswang meolwane ke gola ke tlaga ke meolwane e itseng meolwane ena sa sekgowa sa ga otho ke di-protocol mme di-protocol tseno protocol 1, 2, 3, 4, 6 di ile tsa e ba teng mme go bonagala gore morero wa tsona e ne e le go tswa tlase tumelelano ya morago wa metsi ya ditlhaba mme ke a golwa he ke ka lebaka lena ge sa makaleng gore ka mona ka tumelelano ya morago wa metsi ya ditlhaba ha taba ena ya gore metsi a tla phalela Aforika Borwa e tla tlamelelwa mmogo le phetlho ya motlakase ke gore ke tumelelano ene ya pele ya 1986 jale ga re makale he gore ka mona ka podigadi mokgatlhelong one wa bobedi taba ya gore tumelelano ena kapo taba tsena tsa metsi tsa thekisetso tsa go rekisetsa Aforika Borwa metsi ebe e motelelwa e gapelelwa mmogo le phetlho ya motlakase ga re makale gobane ka 1999 tumelelano eno e ile ya tsiwa tlase ga re gopoleng gore ka 1999 ena moo go tsiwang tlase tumelelano ena e tla ka mora gore re be le meferefere mona re le basotho ka 1998 mme go bonagala gore Aforika Borwa ka mora gore e re tlhasele mona mme o tlo mpitse ge ke tlo tlhalosa taba eno ka botebo eno ya tlhaselo re tlo e sheba ka botebo empa ke bolele fela gore tlhaselo eo e ne e se molaong e ne e se molaong wa matšhaba a kopaneng e ne e sa laolwa ke AU ine sa laolwa ke Satan me re tla thatolla ha re tle mona hantle ke bua ka tlhaselo ka boyona mme wa bona la le tlhaselo yenu Afrika Borwa ka ikela straight fela kase wa bolaya bana ba basotho ba masole ba gobetse ba bile ba bolawa ka dibetsa tse seng molaong ba bolawa ka ditšhefu ditšhefu dikhemikale ba ileng ba bolaya bana bano ba basotho
0: ntate tamae
1: e ya mookamedi wa
0: o gokele mogaonyananyane mona mo ono ge bana ba basotho ba ile ba bolawa ka ditšhefu ya ba o sonyamela ko ona o tlagae empa
1: ke le bana ba basotho ba masole
0: eya ntate
1: bana ba basotho ba masole ba neng ba ile thomong ya molao ba gongwe go latela molao go latela ditaelo tsa commandara ka nako yoo gore ba o disa letamo mme ke sa le gona mo letamo leo le diswa tsee gobane ona masole a lesotho ga ntse re redisitse ntho nngwe le enngwe a tlhaga ka ga tumelelano e ne ya morago ya metsi ya ditlhaba gore tshireletso ka kwano e tla ba matsogong a batshireletso ba naga ya lesotho mme ba ile mone go phethagatsa toka eo go phethagatsa tumelelano eo e le gore he tlhaselo ya bona polao ya bona ke ba etsa didi ebile ntho empe gagolo mme ge ntse re loa maano ga ntse ke bua le wena gore go tlobe le a arabelang gore na gantle bana bane ba basotho ba ne ba tsekiswa eng ke mang mme ke tlhakekelele kwano e tla tlhoka lenaneo le leng he ena ya tlhaselo se re dutse go yona ka kotologo
0: le gore na ba ile ba tshediswa ke mang le bao ba neng ba ile ba bitswa ba ne ba bitswe bao ba Afrika Borwa bane ba ne ba ile ba bitswa e le Mangosuthu Buthelezi ya neng a tshwere-tshwere mono kapa gone bue mogeša se kwa ke ditlhogo tsa ntho ejale kore tletlhe re kene le go yona jale re se re dutse mona jale moame di a tsebe go fumana ditaba tsena gobane go na le batho ba sa tsebeng ditaba tsena empa re ko omamedise joku ye ngwe o ntse o tshwere jalo ntate.
2: We have embarked on a massive water infrastructure build program, including dam construction. Distribution infrastructure, upgrades, bulk water expansion and desalination. One such project is phase two of the Lesotho Highlands Water Project that is targeted for completion by 2028. I often say to the Prime Minister of Lesotho that God and Providence has given them something free that just falls on their mountains and they now sell it to us. I say, this is extraordinary. What you get free from nature, you now package to sell to us. But I also say to him, but it gets worse. You then ask us to come and build the dam and build the channels to bring free water to Gauteng, to Johannesburg, and then you want money for it. And he says, that's what small countries do. So that's the advantage they have. So we do buy water from Lesotho, and these projects will be overseen by a new National Water Resource Infrastructure Agency. The water sector is ripe for investment, and we have set up a dedicated water partnership office to facilitate private sector participation in areas such as reducing non-revenue water, investing in wastewater treatment, water desalination and reuse of water, with more than 50 billion rand in projects already in development. So great opportunity.
0: Ndade tama.
1: mokamedi wa
0: ga re tswele pele mokaka
1: ke mametse mme taba e ne ntse bua le ga ke sa mo utlwe gantle motho a ntseng a bua ke belaela gore ke ntate ga maphoo
0: o jalo mongaka
1: mme ga ke utlwa ae o latlheile o latlheile ke se ke ene gona mona mo go no batla go nkabola tumelelano e ne ya morogo wa metsi ya ditšhaba ke tumelelano ya matšhaba e laolwang ke molao wa matšhaba mme dinaga tsena tse pedi di tla dula tafole jwalo ka ga ile tsa dula tsa sheba gore na tumelelano ena e ka ntlafatswa jwang ebile yona tumelelano ena e a tlhalosa gore ye mongwe wa balekane tumelelanong ena ga a lakatswa jwalo o tla tsebisa wa mphato wa gae gore na go ntlafatswe go kae mme go ke ke ga nepagala gore e be go thwe bana ba Lesotho ba shebile ge ba fa tšhelete ga re keta go ba fa tšhelete ba batla gore claima dintho tse ding mme ga o sebetse jalo go sebetswa ka bohlale bona bo o bitswang diplomacy ba go dula fatshe go kotla go sheba gore na resource e metsi yeo re e abelanang re le dinaga na re ka e sebedisang jwang molemong wa dinaga tsena mme ke re ntate Ramaphosa o a fosa mono mantseng a bua teng gobane o na le monyetla wa gore maikutlo afe kapa afe ao e bang o na le ona a ka bua ga o butse fatshe jwale go shebisanwa botšha tumelelano ena ke be ke sa le gona mona ke tsebise setšhaba gore mmuso wa Lesotho o magateng a gore tumelelano ena e tlhatlhojwa botšha mme le yona ena ya gore ge tlo tlhatlhoba botšha tumelelano ena gore na rona ba disitseng tumelelano ena na re bona jwang le yona jalo ka yane ya tlhaselo e tlhoka nako e telele bona bo ga e sale gobane ge tlo bontsha dintho tse pedi ya pele gore na ge bona gore taba ena ya tlhatlhobo botšha ge bona gore na go ka latela methati efeng ga e tlhatlhojwa botšha ba nang le kobo ya bogadi e be bo mang jale ga re tloa moo e be re kena ka gara tumelelano ka bo yona ka gara text ge sentse re lokile re le malalaala o tse gore temana ena ga e tlo engona e mane temana ena ga e ngolo ka tsela itseng ge malala a laotswe mme ke ne ke re ke sa le moo ntate Ramaphosa o na le monyetla o dula fatshe ge gore ga tumelelano ena e tlhatlhojwa botšha empa ke utlwa ba tshwile ga ke tsebe gona ba tshwileng bana ba Aforika Borwa gobane tumelelano ena e tlakile ga ena maqhubu a letho ke mpa pelaelo ya ka ke gore e ka nna ba bana ba Basotho ka mono ka mmuso ba tiisitse tedu mme basadi ba tiisitse dinyao gore na go tlo go lokisa o kae mme ke belaela gore dikakapa tseo di sentse di fana ka gore na go tlo go lokiswe kae jale bana ba Aforika Borwa ba qala go tshoa jwale jale ga ba qala go tshoa ha ba so tsoe ko hana ba tla lokela gore ba tsoe jwale ke se re kopa he gore ha muso wa Lesotho e ke bone ka jwale go sibiti wa ne mebuso yohle o fihlela hona ha iso ka e ba sibiti sa hore tumelano e hlahlojwa botjha muso teng wa mototle ke bone ka o sibiti mme ha o ka wa tswela pele ha o ka wa tswela pele ka sibiti sena re ka nna ra pholoha mo re tla tla bontsha gona jwale tumelano ena na e shebe jwang re se re boletse gore tumelano ena ya pele ka moo leng ka teng ha e ya tswela Basotho molemo mme ha e ne e ba e tswetse Basotho molemo bonyane e ne e tla ngolwa ke se ke kotsa ditaba tse dingwe tse re di ngotseng e ne e tla bolela gore dinaga tsena tse pedi di kena morerong projecteng ya metsi e e tsang gore dinaga tsena tse pedi ditšhaba tsa dinaga tsena tse pedi di fumane metsi e be priority number one gore morero o thehetse gore ditšhaba tsena tse pedi di fumane metsi jwale e be o tswela pele gore e le sepheo morero wa metsi ya ditšhaba o tla lokela gore o be teng gore bofuma tlala di fele Lesotho ke sentse re kotsa ka mane jwale e be o bolela gore jwale ha o se o le teng mmuso wa Lesotho o tla sebedisa metsi a morero wa metsi ya ditšhaba go nwesetswe o bone ha e ne ba re nkile monyetla ono dithota ke tseno wa e bona thota ya dikurumo na e eme jwang ne re tla theola metsi kakatse ka mona ba sa lelemela fela wa bona thota tsa nasareta ke tseno ne re tla theola metsi re a kenya ka mona ka mabalane a matšhatšhe
0: ga molane mo le ha e seng tate tamae nao e leletse gona ke thota tse ntle jwang ka moo tse tlhokang fela temo e tswe mobu wa mootle mo o tla o ile wa lengwa ka maatla
1: ke yona ntho re bontshang gore ebe metsi a Lesotho a sebedisetswa gore Basotho ba fumane molemo o otlolileng jwale ha ke le gona mono ke hlalose gore rona re le setšhaba se angweng ke mogoko wa metsi a ditšhaba re bua dintho tse tharo tse kgolo ke tsela re re mme re se re bua gore ha e le mona e tlo tlhatlhojwa botjha maikutlo a gore ke ano empa re se re boletse gore ha e tlhatlhojwa botjha rona re le setšhaba se angweng ke mogoko wa metsi a ditšhaba re be teng ka kotlologo go se ke gwa tloa go rona ya ba go nkuwa maikutlo ya ba go ata maua ge be teng ka kotlolo ga o kokwa ditaba tseng gobane jwale re se re fetoile ditsebi re se re fetoile bahalefi ba tumelelano ena re e tseba ka botlalo re a tsebana e re ya mme jwang jwale re re go latela tumelelano ena go thwe re tla tshediswa dilemo tse masome a mahlano rona re batla gore re fumane ntlafatso le matshediso bophelo botlhe mme motho e mongwe a ka nna mmakalela a ke tsebe na ba ka mmakalela jwang gobane ke re batho ba radileng tumelelano ye ya ba banna ga ba sa ya ko se ke re ha e ne Sotho ba paqame ebe ga ba sa ya gore tumelelano e tlang ka dilemo tse masome a robong kore e seng 50 dilemo tse masome a robong go latela molao wa mobu wa naga ya Lesotho ga re tsebe gona 50 ene nkue go kae gobane ga eyo 50 ene melaong ya naga ya Lesotho bonnyane ba kebeile ba ya mashumeng a go bong ka bona mashume a go bong a metso go bong a tsebediso ya mobu no wa bona hala he ha wa wa mono go na le ge se batlang tafatso bo pilo bohle ntlafatso le matshidiso bo pilo bohle ha e ba re ya ngwe ke metsi ge batla dipompo tsa metsi malapeng pompo ya metsi ka pela lelapa le le ya ngweng ke morego e seng metsi a setlhaba morego wa mookamedi wa ka ga e ba metsi a fetlha motlakase lelapa le leng le leng le fumane motlakase e le tokelo metsi le matlwana tlasa morego wa metsi a ditlhaba e be ditokelo tsa setšhaba tse tlhagang ka gare go molao wa motheo wa naga ena re sentse re kotsikotsula ganyane gona ga e tlaba re ntlafetse re reetseng jwang empa e kgolo e re e bolelang ga e tlaba re ntlafetse ge re bonyane ge batla mašome a mabedi a diperesente tšheleteng ena yo mmuso wa Lesotho o e fumanang ka thekiso ya morago wa metsi a ditlhaba mme tšhelete ena ga ntse re bua le wena ke dimilione tse makgolo a mabedi mašome a gobong a metso gobedi ka kgwedi 298 million ka kgwedi jale ga e tlaba ge ntlafetse ge batla 20% ya tšhelete eno e tla o rona re le setšhaba se ameileng kgwedi le kgwedi jale ge re morego wa metsi a ditlhaba ga e tlaba ge ntlafetse e be ona o jagang di-school fees tsa bana ba rona
0: fela bjela ga o sheba ga o sheba morago tjena wa elellwa gore batho ba ntse ba kenyetswa metsi ntho motlakase ba se batla patala nenneng bjale ke batla go thusa gore na ga o bone ka taba eo ka bo yona e sentse le moo jwale mmuso goreng re thusane gore re fe Basotho ba kenyetswe motlakase mahala ka tšhelete ya metsi a ditlhaba ga o bone ka ke e nngwe loja bjale e tla re ga motho o re o batlang PS e fono e kgabole fela ga o tsene o batla go tlo mmotsa tsona ditaba tsena ebe jale fono e kgabola
1: felao tlo mmotse fela rona re re mookamedi wa ka go na le lepetso la rona le leano la rona re re di tlhodilweng di phedisa setšhaba seo di fumaneyang go sona di tlhodilweng di phedisa setšhaba seo di fumaneyang go sona mme motlhompe ke re ka boteng ka lebaka la boteng ba letamo la medolong ka lebaka la boteng ba letamo la mogale ka lebaka la boteng ba letamo la katse letamo la pudihadi setšhaba se phediswe ke boteng ba matamo ana morero o mongwe o ka thoko kwa beng ba ona o morona ge ya nngwe ke matamo ana ka otlologa jale ya ntseng a etsa morero wa gae kantlane ga re na bothata le yena ga a tswele pele rona ge re ka lebaka la boteng ba matamo ana re be le bophelo mme ke re re sentse re fereya batho mona loja jale batho bana ba ore ba fereyang ba tlo ba re tlontolle re ile ra fereya maparamente mona ka selemo se seng re re a ke a ye setšhabeng sena se angweng ke morego mme motho e ke elelelang gore o ntse a le teng mono kapo ba babedi ke motlhompei lekgetho ga kuane le motlhompei benyane moleleki ke ba neng ba le teng ga re banka ka bese mona gore ba o bona setšhaba sena ba o koka le sona e go ka moga o molo ba hutle ba tloetsa go se tshaba seo se phiriswe ke boteng ba matamo wa wa bona ala ba hlompe ba la ba utwa monate wa o tsamaya ka makulo ho ya bona le tamo le se tshaba fela ha hona dipetuo tseo ba le ba yetsa mme ha ho makatsei he empa taba ena re tla tlameha hore re susutelle hantle ntho e re e bolelang ke eno go be le molao Lesotho mona ipapise le tumelano ena morago wa metsi a ditlhaba ka parabenteng o reng ditlhodilweng diphidisa setšhaba seo di fumaneyang ho sona go be le molao ka parabenteng ka mono o reng metsi le matlwana le motlakase ke ditokelo tsa setšhaba tse tlhagang ka go molao wa motheo bona mohlolo bana ba Afrika Borwa molao wa bona wa motheo o phatlalatsa gore metsi le matlwana ke ditokelo tsa setšhaba ka moo mme ka mantswana ha e ba ke ditokelo tsa setšhaba ba fumana metsi mahala batho ba Afrika Borwa ba reka metsi a rona mona a monate a ditlhaba ba ile wa fa setšhaba sa bona mahala ha rona ge le sesiuhari se seholo sa metsi ge le lekukahadi le leholo la metsi ge se na ona ke dihlong tsena mme taba ena re tshwanetse gore e fetowe hanghang gore setšhaba se phidiswe ke boteng ba dihlodilweng tse gara soda mme taba ena ke yona taba e go leng go yona ge tla e phukola motho o sa tlabe a e dumele gobane ga gona tsela yo re tlamehang go etsa re tlameha go e toba gobane taba ena ga re sa e tobi e tla re bakela bothata motla le moantate gore maoba mo masole a Lesotho a ile a ya Mozambiki mane a ra ile ona mola ke utlwe batho ba bua taba tse thata tse sa tsebagaleng jale nna ke re masole a Lesotho a ne a sa ile ona mola a ne a ile o bolaya bana ba mono mme ba fetse ba ba bolaile jale taba e o tlo utlwe na ke amanya jwang le gore ditlhodilweng diphidisa setšhaba bana bano ba ntseng ba bolawa mono Mozambique ke bana ba mono ba re helang go bonala ge na le manoni mona ge na le kgase ge na le oli ge na le ditswako ntho tse ngata ditswametsing ga di re phidise ya ba bolawa bana bao ka ba banka dibetsa ntwa e mono Mozambique ga ena go fela lekgale ga ke tsebele a ba re tlabe re gutlwele kgetho la bobedi ntwa eno e bakwa ke dintho tse pedi e bakwa ke gore ditlhodilweng ga di phidise setšhaba jale re goletsa ka mogoo ona wa rona wa gore ditlhodilweng di phidise setšhaba e le go bana ba Basotho ba seke banka dibetsa ba seke banka melami go tseka bogobe re goeletsa ka ditlhodilweng tsa naga ena gore bana ba motho bana ba moshweshwe ba abelane bogobe
0: e re ko botsa potso ndate taba e re ko botsa potso e le nngwe o ya gabe ka motsotso fela re tswe re itswela megala ke sa enka re tlatla gape re tlo koka ditaba tsena molaetsa gore seodi ke lepholeletse ke kopang ndate thamae a ntlhakisetse gorena ke nnete gore nakong ya letona moleleki ke gore nakong eo letona moleleki e leng letona la metsi metsi a ile a kgalwa go theosa le noka ya mogokage e le nako ya komelelo mme Lesotho le a lefeletse metsi ao go South Africa
1: go jalo ke nnete
0: na metsi a ke a rona boemong boo
1: ee metsi ana ke a rona le bona ke a rona le bona go latela tumelelano empa ke kopa o tlokompitsetse yena ya 99 etla hlalosa dikakata tsa rona re tsuetsa se ka tlaifeng tsa hore re ibile mmuso wa Afrika Borwa o itse re gutlise engwe ya ditšhelete tseno tseo leng ba kena ditshenyelong ka tsona re tla bua ditšhelete tseno na di kae mme o ka nna wa tshoa he wa re banna na ebe metsi a ke a rona empa re kopa Basotho ba dule ba le malalalaotswe ge tlo re tlo manolola taba tsena jwale ge ka botlalo ka botibo ge bontsha gore na Lesotho le lahleletswe ga kae na jwale ga eba go tlhatlhomelano yena botjha go lokelwa go nkwe methati efeng mme se ke arabetse gore ga a ule a ba le kamelelo go a kgala metsi ka mane a kena ka kwano ke ntho e ka dumelelanang e ileng ya etso mme e tlile re a dumela re ile ra reka metsi ano fela mosolo ga ntse re reka metsi ao mabubuana a mona medi mona a ile a nka metsi ano fela mahala bathi ba tsileng ba nka yone ke taba gona jale mono na go ne o patala mang e le gore ditaba tsena tsa morogo wa metsi a ditlhaba di bima bona bo ga e sale mookamedi wa ka ke disitse ntho nngwe le nngwe bona ke disitse ebile re a bona gore morogo o ile wa bolaya bana ba Basotho ka katse ka mono ke disitse re bone gore morogo o ile wa bolaya bana ba Basotho mmuela mane ka 1996 ga ba itseka mono ke tlo bua ka ditaba tsena kaofela gore na se lokelang go etswa ke sefeng ga e baneneng o sa nthibe ke ne ke tla bua ka motsetsi e mmedi gore na ke reng ka bana ba Basotho ba ileng ba bolawa mmuela ke reng ka masole a Lesotho a ileng a bolawa katse
0: maa re tata re e tshotlha taba eno re tlhege kene o tsona ka gore yalo ke re ke le boya gore be re kokile le wena ka jenong tate nthaba
1: dikgomo mookamedi
0: wanaaps fm ke monghadi leng ka thamae motho wa kamaane ka thabatseka komakoma he jale re ne re koka ditaba tsena le ena ke lebitso la ka ketebo soto ke sodi re kopana le wena boisa he mme re diile o kala gobane nako ene re kue jalo ka e lelaborago ditlha re na lako la borago empile a e ba mabaka a gore ga ba phethatsa ka ntho jale mmegala ena ba dibakeng tseo signale sentle gore e be re kabe re buile le bona ka mohala ke o sialelaelae nna ke tebo soto ke sodi bamedi be bo monate ba bonane go tlatlatela re kopana le wena wa tseba ya elela bone re tlo phethela o tla utlwa gona re tlo tshwara dife go e sa goreng ya bosupa thapama ba bae
3: tabe ne ntse ke le bolelela ena ntse ke bua taba gore go to sesole ga se supporti mmusono ditulong kapa commanda ga a supporti mmusono ditulong ga ke tse bona go support-a ko retsi wa ya ba go etsetsana nehelano ya puso ka tsela e ne e tlakileng e makgete wa fela le a tseba gore baswelana le baredima le nne ka ata letshabeyang ka mono ga yaneng a neelana ka ditulo a fana ka ditaba tsena a fana ka ona o neelana ka ditulo tesa ile ba le ka ata lena leo a ile a ketetse a sa ithuti puang yaneng a moela ula buabuaeka go tutsolotso a ka ba qeta ya ba le ka ata le lewa

Outcast mo na timo wa medi bitswa Miss Jackson re ba metse seng etsheletseng fela re bile hore nyane show me molaetsa hore hey Laila jo one day so ke re good night baby ho my boss ke sa swabantse ke swabile le today hey lwena le tsa ntwetse kotsiwe ka ntle ka bo le tsa ntwetse dangerous tsa dangerous a o phephi hle mo ga tya ba ka mmomedi ho di hlong hwa swabisa o ba ha se ka bo mo lwena o ipotsa dipotso ba thoma modimo ntwena yetsa etse jwa ho tlile jwa ye o tswetse wa pine mo ding e ka ba ke Jehova o tla jwa Jehova ke ipotsa ke re ke ipotsa ke o tla o ka ipotsa dipotso mmelwe o tlile nana malatsa o so fa poetse ho monga ha bo momedi say it's a good night baby nana ye ya o tsotsela pele se betsa mo he u tla ka nka resign ga ga ai ai sala ka ke ba tra PCFM e sala moni ga ga Le ke ngwala le ngolo la o itukolla mosebetsing ke ge ja le boha ene ke itukolla fela ke sa tsebetsa mo momedi ke tloetsa nga mo ga mo e ke ga ke le hana ho le ka ka ne tutla o ka o ipotsa moletsa o ge bona nna ka homella ka kupunya la gotlana ka uka modisa are molato thabita ya ba kiwela marama ka ne tutlo ko sa tsimo mo me tutlo ko tsiele hi ile ka nnete go go bathong a di go tlile bang pe ena di a gata ka dipo mo tsa go meletse mo motho a le mong wa bona pa ke ntsa ho le motho elo a le mong le ka solo fa fast have a le solo fa nala ka go bunya mo sebetse na hana ka go bunya le loko eh ka nete le lona bana le ngotsi bone le kupi ya matebela am team kulu pongane eh gore a le sotho le mzantsi wa tsiba mmomedi ka nalo go be le dikukupitse jwalo bana ba am team kulu pongane le sotho / mzantsi molaetsa o sowetse ka moo eh ba makala le ka sqhotsa ka mono ntoni le ntoni ahe bomba ba tepu ini lena ntoni ahe bo o ta u go we hetsala u igala ka u di kamano ka bona le ba galo a ke ho romela no mmomedi di nepe le ke bo romela motho wa house nepe o na ntho batlang a e bone e itse yo ke tshwenya bo ntsha man le mamo mmomedi ka o di gamana ka mo so go meletse motho wa house nepe so ntse ka sendetse motho wa hao jo o sendetse motho wa hao a tshenya ne o se a gatsona ka go punyenwe ya leloko ke a matebela khumano ba botsa le ka sizulu le ka sichotsa le ka hi a jike ke ba le sothole mzansi eh ba botsa ba ga hi bo yini lena intoni le embizeni azelapha hi bo azo sichazela yini Mbira pisi ya fe mo qoqela o wa ngwena o se itseng o so go meletse mamoletse o geng ya ba ha mo taba hone ine da taba hone e mo ha qoqela

0: put that woman first, Jahim, re be hantle di mahlo ho ra ke a le shume le motso le mong. Se ke ne hantle ka kohlulo ho ho reng ya o qetela ya lena ho la rona. Back to your roots, PCFM na le nna le lai. Ha qoqa. Bo mo me di kwena eno he. Ile ke busu rona ba. Wa phaphama, no khale ile. Jale, wa phaphama ha ga o papa ma o fumana motho wa hao ka molekane e ka ba motho ntso mo di ka manetsa la gato le ene a dutsi bethembe la hao a ntse a penya fono ya hao na hana ka yo kwene khaleile e ha busi mo tlo mona le ntho o kwa o la ntho etsalang yo o kona le motho pela ka bona sa gale yang ka pa wa papa ba bo be dilo ka motho ka papa ma gale ha o re papa ha o re mahlotlwa o tshikena ha ba u ina metse ho ho dutse bethe mo a wa she bon tsa pinya fo ha wa she bisi sa mmalo fo no ina ke ha o ntseng a maikutlo le mena ha lefe tsapenya fono ya hao ha o kopa o ipenya ha busi papa ma ke 136 busi mo me ntse mo nesa tsa pumula e vector utsile tsa fela jelo o nna go ngwa pumula wa bo papa ha o papa Kieno mbona pela hao bizu penya fono wa hao wa penya mbomedi kena mona o kena mani wa penya penya o etsa jang o sebetsa jang mbomedi ka motho wa a thaselang ho etsa jwalo mhlomongwe na mbomedi o ye na kohle fela o lahla site e bona na pela fono ya hao a kohle fela o lahla site na na bela fono ya hao ao khale ile fela o papa mana kwena ka o fela ke yena busy wa sekola ya o dimu ya tlase kana mona kana mani wena mmoile wa phinya phinya o tsara tsa jang ka mofute wa motho wena mmoile ke ntwe o tlisang hore e ka etsa hala ka go kamano ka o lenyalo ka pa mohlomo ka ba le bothata le yona ha bona le botata o sebetsa jang mo medika yona wena ba bre piece fa go u sebetsa jang ko ene no kopana le ena o papa mo ga ibu mo ko ene mo tlo ko etsa la ba mfono ba le ke ene e reaction ya ha o ke fi ko ene e wa papa o fumane mo light le mahlomo molaitile re la pinyanta ya skwala ya odimo ya tlase ya odimo ya tlase kena mono kena mani wa pinyanta 2121 9956 ele plus 2665996 2121 9956 ele plus 2665996 maikutlo ha ke a fe mo medika ka motho ya etsang tje motho le dikamano tsa lagato le ena etsang tje kapa motho ya o nyalaneng le ena manyalane mmoho le wena e aita che moment na go tlhafela la sha site la tafulo ya kikinga yeta moment ha o tso le pela ha mona shebile mana o ga se motho yo a ka bontsha ntaselo fono nya hao ena go ntse le ditse mona mhlomotse le shebeletse television mhlomotse le mametse radio mhlomotse le ditse fela le shebane ka mahlonga se motho ya ka ka mfono ya ba sa ipinya fela na go hlala hla site fe once fela wa la hla site wena na be once fela bona ka khale khale ile ka pautsi le na konyana wena na be mo be u ka ikutla ja ke ntho ka sebetsana jwan le yona yi ya motho a phinya phinyang fono ya how wena ma be re se fa na go yo hlala hla site fe ke na le yona kona mangeleng hona teng hle atamela 2121 9956 plus 2665 double 9 5 6 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1: Mm-hmm.

0: monate mmomedi mona ke cam e bitswa Why Would You Stay re be meseseng e robong ka morao hara ya leshome le motso le mong ke Back to Your Roots kwene no mmomedi ha go papa motho ao ke no mana o dutse ka ditono betheng jelo o shebile fono ya hao wa iphenya phenya mmomedi ko ho ja ntho tsena ne di ngolo le ka mogao ka monona tla e bula e petrol ya ntse di beti ka ntse 20 ntse 20 a batla nthuna e batla tshena batlang ho ibona o sebetsa la jwa le taba ya mofuta o mmomedi ma bontsha ntase le lona go nye wena o sa shebang na go nye o lahlile side ke se fa mo mo intimela
1: hi lala
0: hello
1: ke Jackson
0: ke o mela Jackson
1: ke santse ke go khuetsa na me ke tsela le shabzeni he shabzeni na tsela na ke papa ke fumana ngi ke fono kara o tlisa hao e bile ka ba ga spanning ka yona e na a ira ka go ntsha di password halo halo
0: ntse re
1: tenja ke se ka go ntsha password e ka tsama ka yona ka spanning ka yona a ile le ya ka o tsutlwa ka ba tswa la ya ba founa ke no mo tsa se ifu ya e ha kru ha nwe ko ja bana bana le mogwa ba bona hore ha ka mo baza ha nwe ya ma ona ntla yitsa a tla tsiba ga o se ifu ya ka gona o bua ke re ke go tla ho tsona ke fuma le se ditlong a ke tsama ntse ba ka mota ba se ba le tsa le nna ke ditse ba nna mabitso a ke a tsho ka re ba tsana ba nna ke ditšutse
0: so pare she di tšene fa ba tsana ba itse ba
1: go pare di
0: lo mo tšomo di mela hore ba tšwa etsa nje ka nna ba le bona ba di itsa jo le ba tla bona ona o di mong ka ba le le tšhagisa na mo mo tšedi
1: o ba tla bona e tšebiste o ding a e tšebiste tlase ko ga e bona ka hoshi gore na goba go operative a kere bjabe
0: ko e leshomele metsemedi ka morago gore e na leshomele metse le mo mmomedi ke re lotsi o go phapa ke mokgola ke o etsa senario ko ene eno mmomedi lenano le nalo le mametseng le a feila le fela ka nete ka pa mohlomong ibile bo go bonkilo ntso mametse nnake o se bile o phaphama o tsiba ntso mametse ke di yo o go e ka ha ke sa leyo ibile o ke o itime ha ke ha o ga papa mana motho ke no di tsipela ha o mona o ina metse fono e mo light le mahlomong mona ka ga le fifi o bizi o ya kwana o ya kwana ya kwa na ya kwa u ya phinya kaka fono ya hao mommy u ya phinya phi jole motho ena a phinya phinya fono ke motho yo e haleluti le babedi mona ka pa o le tempela ha mona ha se motho ya bontsha ntaselo mohlomong a batla o bona se ka fonong go la fono ya ho e ka balla se motho ya ka bontsha ntaselo a batla o tsiba ke mang o le tsisa fela na go nyo la hlin site once fela wona hla site we le toilet mo fumana sa tshego fono ya ha o ntso hlapa mana tshego fono ya ha ha o go khaleile mana tshego fono ya no go hle fela la hlin site mana itshile mo me di tabe bolela eng o reng o sebetsana jwang le yona taba ena ha se le tsena boya mo ha se ile bana bona 21 1 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 1 link it's a voice note to us 62 00 9 5 6 Hey Ratola Kanki le kajala le motho ya jalo wa tseba ore ibile ke tseba hore ke yena a dietsang a hate mo gauletsa o na ikwatisitse hore because ne ke sena bothata ba hanka yaka ne ke mohlalle nthweno bane ya hai ne ke tseba wa dietsa but for my peace ke sa itshware nthweno e ya qabanya haholo o tswela pele o re o re goba he re bua dintho tse ngata le batswadi ba rona tle and o tla ba sena moedi a bala gotlhe ke bona gore nkabe nka sebe le privacy le batswadi ba ka ka mosiafatshe ehlile e shebang le nna o